0: Ma... Ha? Mabalibaran hangtod silang makaya, mga kaigsuunan, ang 18 ka mga sundalo. No? Muna karon, maot, huna-hunaon, Erwin. Sige daw, be. Oh, pasikati daw ko ninyo, be. Pag unsubscribe daw mo kang Erwin Tulpo, be. Napod na siya, napod na siya, kuan gab, napod na siya YouTube, si Erwin. Si Erwin, napod na YouTube, si Erwin. Oh, follower na lang sa Facebook, follower.
1: Pinawang!
0: Oh, gihagit na ko mga follower sa Facebook ni Erwin. Balihin na mo dito kang katropang Arnel nga Facebook. Ikaw karon napasanginlan. Siyempre, oh, appeal ko na si Erwin sa listahan. Hmm. Ikaw karon napasanginlan. Karon, no? Natural, nga maingon siyong kag pasangil ra ng tanan. Ang nindot ni mong buhaton, no? Ikaw may blue ribbon. Moingon ka nga, ako may blue ribbon. Muhawa ako sa blue ribbon. Para gud maimbestigahan ni kay sure mangyo kung ako'y labot. Nya, sa ngalan sa delikadesa, mo inhibit ko. Mo na angay ni mong buhaton, Erwin. Dili kay iya karon mga ikalang gibangga. Ingon siya nga, magpasikat ra daw diya sa sidado, aga 18 Marines, no? Nasa YouTube pod 1.2 million subscriber. Stoy, pamalhin mo sa katropang Arnel. O sa pamay gibuhat niya pag unsubscribe na mo ana. Sa mga follower mo og bindalo? No? Follower mo sa bindalo? Alang-alang yung si Erwin niya, magpasikat, raba na sila diri, wala man na sila ebidensyang gidala. How would you know? You never tried. Diba? You'll never know unless you try, Erwin. Natural lang, ilang i-present karon picture, ano man, nagpa-press briefing, raba na sila. Pero kung inyong imbitahan sa proper forum and investigation and you compel them to produce the evidence, naturalmente, magdagi na silang ebidensya. O ka na mga tawhana na, dili na manggula, mga higala, dili na musukol, dili na mo ato gira, mga igsoon, nga ang dago na ra. What do you think, mga higala? Muapil-apil bakas sinumbaga o sa tinigbasay? Kung ang imong dala, mga higala, guna? Kaya, magkita din mo ang labanan, mga higala, tagsaka dupa ang espada, tagsaka dupa ang samurai. Nga ikaw, magdakag guna nga habol. Kasi akong punto, mga igsoon, dili ni mga bugo ni mga tawhanan eh, naani bala. Nagprepara ni bala, mga igsoon, di ko na basta-basta imong pasanginlan. Di ba na basta-basta imong... Binungang na mga higala, igura sila mo barog niya, mamasangil si Arnel Cortez sa kadawat o malita. Si Gab Alas na ito nga sa malita. No? Kisa pa ba, no? Si Bung Algabre na kadawat o malita. Ang sunod sa malita, itik. Si Master na kadawat o malita. Ang sunod sa malita, noodles. Si katropang Kinit Tagupa na kadawat og malita, usay sa malita mga blue mga tuna, no, kana mga tuna nga ganang gagmay kay mao'y konsumo.
1: Ayaw.
0: Sina ba oy? Kay ni apel sila na mga higala sa dako nga pictures politika na sila'y bala. Ni ayaw mig ingnat Irwin niya, wala namang kakwenta-kwenta, magtuturo lang na magtuturo yan. Isa lang, di na to makita, then compel them to produce the evidence, tanaw na to. No, tanaw na to. Kay basin bayag, mabulaga ka. No, ana, mana, ana kapait ka ron, mga higala, kabalo ka, unsay nakamaot, ani. Dapat diliing ani ang pagtratara sa Senado, ngadto sa whistleblower. Kay, it turns out, mga higsoon, nga allergic ka ron. No, ang atong gobyerno, pagdaay mo sulti, kalabot sa flood control. Kabuha ka kabantay. Halos tanan sila mo tabon. And, pinaka-kuan ba gina ani ha? Pinaka-kulba, pinaka-makadismaya ani mga higala. Kabalo ka sa pinakamakadismaya. Mga kaigsuunan, Joel Villanueva. Mr. Senator Joel Villanueva.
2: Bullseye!
0: Mao'y untay pinakauna nga senador nga nitindog mga higala sa podium. No, sa tubangan, mga higala nilang tanan diha. O gihagit, o ginakamensyon sa pangalang Saldico. O nila Martin mga higala. Remember that? Siya bakan sa iya ko nakadungog ani mga higala nga. Katong mga Sunwest, no? Kang Joel. Pero nganong karon well? Nakalimot naman ka, no? Muna'y nakapait ka ron, mga kaigsuunan. Ang atong gobyerno, imbis magahigala nga imbestigahan, ang unod sa istorya, magahigala, ang ilang imbestigahan, ang ilang intrigahon, ang personalidad, magahigala, sa mga whistleblower. Unsay mensahe, ano'y magahigala? Kisa pa'y ganahan mag-whistleblower, yung ingano man yung gobyerno?
3: Pinawang!
0: Diba? So may isang pagdaan kayo na ibawaan niya, mga higala, you will just keep your mouth shut. Kapoy na si istorya, eh. No? Mamiligro pa imong kinabuhi. Pag-abot niya, ikaw pa'y mahimong dautan.
3: Pinawa!
0: Na! Ganahan pa baka, mga higala, mo saksi? Ganahan pa baka mo barog, mga higala, sinuod? Kung ikaw nga ni barog sa tinuod, mga higala, inong kag... Ay, gibayran man ka, eh.
3: Pinawa!
0: O niya, imbes, mga higala, katabangan kasi imong gobyerno, because... You are telling the truth. You are helping the government, mga higala, aron nga ma-unfold, aron mga higala nga masulbad kini problema sa korupsyon. Ang imo mismong gobyerno, mo imo imbestiga ni mugmoingon bakakon kang dako. See that? So, si kinsa karon nga nahibaw-an, si kinsa karon mga higala nga adunay naghawid og ebidensya bagaigsuon para sa pagsulbad sa korupsyon. Ang ilang may galang batiyon karon kahadlok o katalaw. Nga naman, walay gobyernong muagak na to. Walay gobyernong nga mutabang na to. In fact, ang gobyerno mo ay kalaban na to aning kalakiha. No? Although, all the while we are thinking, ang gobyerno mo ay atong mo ay mutabang na to. No? Kay, siyempre, kining atong dala, impormasyon makasulbad sa... kuan corruption accountability kini pero di na moy mahitabo mga igala gumikan kay mismo ang mga galamiton sa gobyerno NBI etc moy mo imbestigar nimo. So unsa bation karon mga igala sa gustong mag whistleblower gumikan kay naasay na siren mga igsuon, it will lead you to indifference. Sa pasabot ana, di ka na lang makialam, no? Di ka na lang mag-appeal, no? It will lead you to antipathy, no? Bahala na mo dias gobyerno, no? Problema na ninyo. Maghilom na lang ko diri. And ang imo na lang hunahunaon imong safety. Ano na may tabo? So say may tabo karos corruption mga higala during these days, no? Kani mga higala lang mga panahon ni BBM, mga kaigsuon. Malubong nis kalimot, no? Sa tinuod lang. Pagka di ni mga higala maimbestigahan sa usaka independent mga higala body like Blue Ribbon Committee except Erwin Tulpo. Ganong makaingon man ko? Ganong apilon man mo na siya? Ganong dapat ba nang di ba na siya independent? Kaya naman, bias na siya. Ganong bias man? Apil man niyang pangan?
3: Sikro. Pinawa!
0: Dapat na nga itong i-kwanda. Katong wa ma-apil ang ilang pangan. Pero katong na-mention, hawa diha.
4: I talk to my where the
0: ay abi ni Bubong, Mr. President, ang imong incompetence mao'y nakaingon na ingani ang Pilipinas.
2: Bullseye.
0: Kung dili man kakawatan, incompetent ka nga klase nga presidente.
3: Ay ah.
0: mo ni akong mamiss gabba pohon simbako. Maabogado gani tagab. Makaingon ko ba nga makaya pa ka na kong komentaryo nga parihaan eh. Di na siguro, no? Okay. Paano man ka dapat calculated na tanan imong mga istorya. Calculated bagya po itong istorya karon pero wag mag lipod-lipod mga igala niya to ah. Ngayon naman public opinion man eh. no? O nag-sumikad ba ni mga igala sa akong free speech? No? Bitaw, Marcos, BBM. Kung dili ka kawatan, inutil ka. Klaro man. Tungod kay, you allow them. Itugutan ni mo ni. No? Grabe kalisod karon i-prove mga igala nga. Grabe ka, kuan kayo. Tanan mo ingon na korupsyon pero pag iduso na ni mo mga igala, o baon ni nangawat. Mungingon na yung gobyerno, time sa, di naman o. Di mo na itabo ka ron eh. Pasisturyahon ni mo tanan na agay kawat na itabo, grabe korupsyon. Pag danay mo ingon nga, o kani, si Irwin, si Kwan, si Rapi, si Soto, si Kisapadiang Tarpulano, si Chish. Mga na yung gobyerno, dali lang, dili na ma o. Dili na sila kawatan kay kaliado na mo na.
3: Ayaw!
0: Si BBM, si Sandro. Time sa, no, wala nagdawat na si Charis, wala nagdawat, no. Gabudlat lang mata ni mo Sandro. No? Ngano na ingon ani man ta? Wani wa mo kalinuklog ana mga igala. Ngano na ingon ani man ang Pilipinas, oy? Yung ginadako na palihog lang sunod mga igala. Even Amy. No? Sorry ma'am. Pero it's time. No? Ayaw na ninyo butangig Marcos ang national government. Palihog lang.
3: Pinawa!
0: Wapa muna. Wapa muna tagam. Bisag kinsa. Ayaw na. Sorry. Pero lampurnas. Untay nga na una-unaon sa mga Pilipino, mga igala, no? Ayaw na! No, ayaw na ninyo yung taon, maluoy mo. Kaya huwag maumanggalay na, mga igala. Okay rata na kung bulag-bulag ta ninyo, no? Okay rata na kung lahi ang Luzon, lahi sa Visayas, lahi sa Medres Mindanao, okay? Why problema na sa... Pero huwag maura ta, usara gyapod na ka-Pilipinas, mga igala. Por favor! Sunod mga igalang panahon, ayaw na ninyong binling Marcos ang gobyerno. Ma'am Amy, damay gyo ka diya kay Marcos ka. No? Sharo, guwag mo matagam. Ngayon, anita karon mga igala, simple gyo kay rason. Kay nakapresidente ta mga igala o bangag. Matod pa siyang igsoon, naka-presidente ba yun ta mga igala, kung dili kawatan, inutil. Kung dili kawatan, incompetent mga kaigsoonan. Sige, buta na ito, asay labot, pero dili din nato ikalimod, nga grabe kawat sa iyang panahon. Waman ta mo ingon nga way kawat sa panahon ni Digong.
2: Secret.
0: Na ay kawat, yapon nga naman, dili si Digong nangawat. Ay mga congressman, kawatan daan eh.
3: Ayaw!
0: No? Sistema na. Namana pa na natong sistema. Panahon Pinoy, panahon era, panahon Gloria, panahon dito sa down to the kuan, pagpuli na to, may galakang Marcos. Daana na daan. No? Pero sa iyang panahon karon isi presidente, grabe mga igala. Ni grabe gud ang kawat karon bong. No? Pastilan. Win! Kamu mga naminaw ron. Ambot kung pro Irwin mo unsa. Kay budagan pa na, no, hindi man mudagan karong 28 lagi kay bag-o man ani daog katong 25. Ang dagan ana 32, 30 karon sa kada election gab. 28 29 30 31, no, pagka 2031. Budagan naman na man na pod. Timan-an gyud ako na. Ayun, ano ang bubutar, anak? Alas 8.15 na mga galang dagdas buntag. Kadyot lang, mo commercial sa ako, no? Kadali lang kaayo, mga katropa, ka 8.16 na. Sa ato pagbalik, dugang pang mga katikaran na sigutan na itong hataga pagdagad. Og, kini may galang itong pagpanagubanuban natin kaninyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Salamat dahil kayo sa mga katropa na ito niha na nag-maintain na mga igalas pag-inom nining Santon Plus Gold niya. Nindot na mga igala, sabay ganyan na og Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga Ikson, kung ano siya, hindot niya partner sa Santon Plus Gold. No? Santon Plus Gold, dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. No, mga katropa, maayon na sa imuhang pagpabus imong immune system, sa batok mga higala sa high blood, imuha mga higala mga bukol-bukol diha, diabetes, dooban pang mga sakit, mga kigsuunan. Samantala, kini mga higala ang Santon Vitamin C, muhatag nimo ni mga higala o kaligoon, no? So imo mga higala ang panlawas. Unya, a good source of vitamin C, by the way, gumikan kay ang atong lawas, dili ta ka-produce mga higala vitamin C. Kinahanglan ta mo inom og vitamin C para naatay enough mga higala ni ini. Unya, dako kay gamit ang vitamin C sa ato ang kalawasan, labi na sa atong utok mga kaigsoonan o sa atong cognitive function. Alas 8:17 na. Bullseye. Leonardo Abiera, maing buntag, dito alabat. Jen Moragas, good morning. Agnes Ribucas, good morning. Kadyot lang kayo mga katropa, kadali lang.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
5: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
7: Punta kayo na, ania, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo! Si naong-taong tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan kayo, salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
10: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwerteng exciting kayo.
4: Exciting!
5: Katropang Armel Cortez.
6: Balik maigala sa ito, pagbanag-banag-banag sa tulabanong bulls. Ay, oras na ito. Doon na ito mag-aigala ay 24 minutos. Pasado, alas 8 buntag. O gining oras sa ito, ganin nyo maigalas premium D3. Ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. O niya, speaking of mga bacteria, mga viruses, mga kaigsuunan, pwede kayo mo maadto sa itong clinic. Nanadya, mag-aigala na himutang sa door 8 M Central Building. Kaya magahigala sa may Ganti Road, no, tapad sa Mr. DIY Pasods Palengke, na adi ang atong clinic, libre nga check-up mga kaigsuunan. Aron nga masayra na to. Unsay angay buhaton sa atong panlawas. Pangitaa lang si Duk CJ ni Druda diha baga katropa. Ang uban, mingon nga, di lang may pa-check-up kayo, makasayod mi sa mong sakit. Ang gapo man sada. Pero mas nindot yun ang mahibaw kag unsay imong likayan, unsay pwede ni mong kaunon. Kay, sus, Ginoo ko, maningkamot patang mo 100. May nalang makadawat ng 100,000 gikas gobyerno, kay maura na bahin na to. Kay gikawat ng uban. Alas 8.26 na magay galandag nas buntag. Si Butsoy. Good morning, doll. Shout out ko ni Auntie Pia Quijada nga nag-ihaw og manok Bisaya. Diri standag, layo apo na na eh. Layo po na nabutsoy, oy. Nindot kayong tahigop og sabaw, pero tuwa man standag po. Biyahe pa ta. Gikag Tagom, paingon tag Trento. Trento, paingon og San Franz. Liko tag padung tag Barubo. Then Barubo patandag, kakaday kay kalayo. Alas 7 patas gabi imo abot. Asakto, panihapon. Wala agrata diha pon. Giagira man ko ang tandag sa una kay mga dukog kantilan, mga katropa. Koreanong hilason, mga gwapa baya ng Russian boss. Akong katrabaho diri si Katarina Biruski. Buutan kayo, buutan man ng mga Russian. Ang di lang ganahan sa mga Russian, mga American. Medyo, kuhan mo ko na sila, na ipagka, sagol mo ko ng Russian ba? Naama ko na sila sa kanyang ginatawag na Eurasia. No, Euro and Asia. Nag-abot ng ilang lugar diha ba? Eurasia, Euro and Asia. Sige, Johnny Angoy Mulato. Mga gwapa baya ng raon. Nabasa ko na. Si Iman Moreno, Galicano Timtim, Ricky Andrade, ilain ng Luzon Idol. Mabuhi raman siguro tagway taga Luzon Dol. Buhi, oy. Pati buhi, ah. No? Diona Ibarra, aw kana. Mana si Butakal kay nasakpan mana sa Apils Malita, dili siya kadawat, pabuang-buang naman ang kadiha Erwin, ayaw na sigig pamakak, halata ra kayo, mauna nag-salasala na ka. Saan niya pagkabalo, may galang na ebidensya o wala? O picture lang ang dala mga Eagles Marines? He will never know, nga naman, he never tried. You tried the investigation. Sulay, and then compel them to produce evidence. Ina sila pag-produce ang ebidensya. Oh. Ayaw lang ang naong last malita. Kinalan niya na ay Kay malita man gud. Muna yung nakalisod karong mga igala, naana sa itong atubangan, kawat yun ni. Pero ang mga bright mga igala, oh, mga bright ba na, mga bugo? Ang mga bright, tawagod na nato ng bright para way alkansi. Ang mga bright kuno, mga igala, ang mga tiglaban aning administrasyon karon o mga tao nga kawatan, mayingon pag yun nga, ang mga awat, panganong imalita pa man. Oh. Og di po na mga igala, kwarta sod, ana, nga namang gwardyahan. Eh, nungutan na sa kuninyo. Kaya mayroon sila nga, ah, og mga awat pa, mag, kuhan ba na yung malita? Actually, mauna'y pinakadali. Nga naman, cash ban siya, lisod na matrace ang paper trail diha. Kaya pag i-online ni mo na, ah, wala. Ma-retrieve imong transaction. Ma-retrieve ang transaction diha, eh. Mas maayo gitong cash ihatag mga katropa kay walay paper trail. So mga kawatan niya politiko, haya-hayra. Mga katropa. Alas 8.29 na bagay galantag na sa tubag panagubanuban.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Og, dili pa na mga higala, kwarta ang sud anang kini mga higalang maleta. Nga naman pong gwardyahan, dayungan, susuna na bato. Ha? Nga naman mga igala nga, ibutang sa bulletproof nga sakyanan, isakay sa helicopter. Naana sa atong atubangan mga igala, kawat yun ni, pero ang mga ang atong gobyerno maingon dili. Wala. Grabe. Mga katropa nga pag-ilad nila sa katawan. Alas 8:30 na may galandag na sa itong pagparagubanuban.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Dito may galang sa dugang pang mga katikaran. Sa kanin ng akong triga ni Gab? Gipasabot mga igala ni Kaitano. No, kining ginaingon ni Lacson nga 700 million nga gastos sa Senado. Sa pa may problema ni mo, panpilo. Nga, naa naman ka sa inyo ha ang nakuha naman ninyo ang liderato, no? Anong naga ba mag-intriga diha nga? Sige, paminaw na to. May nang, mas maya na si Kaitano mo explain. Kay, 700 million na to nagasto during the time mga igala of Kaitano's sa Senate presidency. Nga, gidibayad mo ng Kaitano nga, maunin niya, mura ba na istorya ha diha? Oh, sige. Aliyo ko, katropang Gab.
4: XFM, katropa.
7: Pand lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Sayang ang pera. Nung si Alang Kaitano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson. Very divisive.
6: Uh-huh.
7: Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po, ha? Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Wynn na gastos ng Senate a day. I-multiply mo yon sa 28 days. And, oh, balik na rin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinibide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado, kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Diba? So may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Mm-hmm. Tingo, ha? Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita niyo to, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yon para, oh, kayo naman manginis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But what? Let's be intellectually honest. Whoever was SP noon, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsel po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. Apat na term po, apat na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman senador. Prove me wrong. Sa huling tatlong araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayong po ay session, dyan po ang ratsyadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, pito ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yon. Or mag-uusap majority-minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Wynn and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga membro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga membro para hindi mag-function yung mga committee. Question, paano po yung mga ready na for bicam na ipapasa? Yun po ay inauthorize namin. Tatanda nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na, na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong bicam tungkol sa voucher system sa DepEd? Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D, na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Ay, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman noon, ang magpapatuloy noon. Meron napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun.
6: Mm-hmm.
7: No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. Respond lang.
6: Mauda ito, waling-waling.
8: XFM, Katropa.
6: Intriga kayo si Pinky. Nga ang gasto ko ng mga igala ni Caetano, ako kuno gasto 700 million. 28 days divided by 700 million, ang labas gapon 25 million a day. Nga bisag kinsay mo lingkod nga Senate President, mao jud ay gasto sa Senado.
9: Pinawa.
6: Duha. So, unsa pa problema diha? Unsa pa problema nimo diha, Pinky?
9: Ayya.
6: Bot pasabot mga igala, mangintriga hay gyud. No? Uban pa silang tulpo karon. Mga katropa, na, nagsamot yun din ka kung anong Pilipinas.
8: Bullseye! Bullseye!
6: Ingon si Juni, Anggoy Mulato nga dol, ato na ning bulago ning Mindanao sa Luzon, samo kayong Luzon, puro na lang impeach, Sara. Wanay lain iskutan, puro impeach. Sos, kumura pa lang ni naghipos na dagbanig ng hikyad, ato na ning hipos. Hey, ato nang isiparit ni. Yun na ibara kanipos Pinky, siging pamantay. Wala tanaway ang kaugalingon nga kawatan yun ka lami baya nimog sakay sa helicopter ni Saldico. Sabay mo ni Itbulaga, mamantay gani kalakson ka nang limpyo ka. Adi magin na mamantay ng mga tao limpyo. Mga tao himantayon ka na yung mga tao kaparehara sa dilag binuatan. Debi tao? Ano na? Alas 8:37.
8: Bullseye!
6: Isaway ba ni nila bagay gala si Caetano kay magsigid og FB Live lagi gab? Nga no ko daw magsigig Facebook Live. Nga naman pong masuko mo mag-Facebook Live na si Alan. Di ba? Ilan ang gikansawan niya? Vlogger na kuno si Alan. Mag-vlog sa demo giniyo. Why mananaw?
9: Pinawa!
6: Nga naman naging pag si Alan, Senador Alan, istorya na may mananaw. Nga naman, na ikamatuuran ng isulti. Oh. Nga naman, kapag si Erwin, wala mo tanaw? Katulad daanin yung Blue Ribbon hearing na naging meeting. Kurang nakita siguro ni Erwin dito, Erwin Tulpo dito ba nga, di naman ko sikat. Ano. Sige lang, Win, bahalag di sikat, at least kwartahan na ka.
9: No? Sometimes, you have to bend the law.
6: All ni mo. Sige daw, Gab.
9: Sometimes, you have to bend the law.
6: Ginote, butang sa dadiri, Gab, ha?
3: Ay!
6: Mora gina matubag na ko sa imo ha, Mr. Erwin Tulpo, unsa to?
9: Sometimes you have to bend the law.
6: Hawa na! Hawa! Mora gina matubag na ko sa imo. Hawa di ha! Sometimes you have to bend the law sa imong ka. Ha? Kuya, okay ka? Alas 8.39 na may galadag na sa tubag panagubanuban.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Ito sa dugang pakay, kanilagi, si Senador Alan, kung mag-live, namin mo tanaw doon, daghang yung mo tanaw. Unyang muragi kasakit na nila, nga dito tubagon mga higalan ni Senador Alan ang ubang mga issue sa FB Live. Problema ninyo, mag-FB Live mo kinyo eh. Madyong buntag, sir, may buntag sa nimo, Sam Zamora. Kini ba si ubang mga senador, intriga kaayo, di ba? Kasi ikaguol ba ninyo kanang Facebook Live ni Alan? Di man ka na, man ka na mangayog data sa inyo.
9: Pinawa!
6: Oh, sige daw ka, paminaon drago dato na gabi.
8: XFM Katropa!
7: Other venues. And one of this venue is Facebook. Mm. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon. May sumusunod sa kanila eh, di ba? O, tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angle ni Senator Marculeta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos na kaano nung hearing? Or, everyone is aware.
6: Nag-makeup?
7: That is not only mainstream. Meron din social media. But, ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Caetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo. Kasi pinatalo kayo. Diba? So, hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So,

0: kuan man ni kay nang og sasabungan pa kuymi. Kanang bubula gani sa manok gani gab nga gaaway. Mo man agab no kuymi may tawag na gab no. Hadi, wa ka kabaluan na. Oh. Kuymi man siguro na o like buntong Kristo basta kuymi. Kay mo man ni trabaho niya mga igala kuymi na siya sa mga magtiayon nga gaaway. Iyan ang sabungon, iyan ang pugaon para mo mugawas mga igala, mo hilak dayon. Hantod nga wala purdano lang yun, no, para editon dayon mga igala, daghan kag views. No? Ato-atoon ko no, hay ana. Pero sekreto ra pertin ako agin kam sa YouTube. Wa gyud gihimo ra gyud mong kapital, mo na kay mong panumbong dia. Gihimo ma content man mo. No, content mo oy. Ba, lalimang kag dutan ka, isa ka semana, isa ka buwan ka balik-balikan ka dia. Ano alang content ka labi nag-viral imong istorya? Ano tan kadto mga igalang sa imo sa kani nga bae nag-propose pero sa kalahi nga bae mga igala nagpakasal. Amon pud ni sundan niya ubang mga Pilipino mga igala nga mga marites pong dagko.
1: Pinoy. Ha?
0: Ubang mga Pilipino mga igala nga mga marites pong dagko ganahan pud ato. No, magsige pong gana. Ganahan pud anang maong mga istoryaha baga kay igsuonan. Unang musikat pong maayo. Oh. Yung si Senador Alan nga, oh. Di ba sa una sa inyo, Rapi, Erwin, daga magmutanaw? Anong karon? Wa naman, gamay naman lang. Kay nabuko daw mo, eh, nabulabog man po na inyong style di ay. But pasabot nga, nakigmata ng tao nga, mayra na yung istorya, no? Pero sa ilalim dahil sa luyo de estanan, may gala, may maleta. Muna nga tinood na maleta.
1: Ayaw!
0: Alas 8:44 na may galang dagda sa tubag. Bago ba naman report ha? Dapat ang balita. May galang sumang kabanan. Bago tamo proceed sa unahan. Sa dugang panatong iskutanan, mga kagsunan. Mayang buntag sa itong mga katropa, ginikanan, mga mag-uuma. Kung kamudya mga galang nabalaka sa inyong pananom, aron mga galang magmalampuson o di basta-basta mga galang abot, gamiti ka na may galang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, mga katropa, no, dako kay na mga higala o gatabang labi na sa itong mga mag-uuma sa inyong pag-spray na magod. Ma-assured ba ang bugat mga higala nga timbang busok magod? No, kung na doon na kay humay, dili mga higala tahupon. No, doon na kay mais mga higala, dili ka itong gagaan ang iyang kuhan, busok ba? No, kanibang mga kuhan karong panahon, no, nga di magod pwede, kuhan na kay gamiton mga higala nga pampa-yield sa imuha mga igalang pananom. Aron po, gadi yung kamalkansi. Kaya na nga no, mga igalang, mutanom naman lang kao niya, break even, sayang imong kahago. Kaya ang kahago, why bayad anang kahago ba eh? No? Unang dapat, umanguma ka mga igsoon, dako yung kakabot. Kung gini ato mga igalang target, kanuna, eh, yung una-una ang shot dili ang panguma. Dapat kung manguma ka, dapat target ni mo. Dako, kagabot nga naman. Akansi magkadaan. Sa kahago palandaan, di na mabayaran. Plus, kuan pa ka, magtapada pa ka. Nayabag na. No, dapat, mga igala nga. No, whatever is left, imuha na nang ma-enjoy mga kaigsuunan. Yung problema ka ron kay, naabari mabilin. No, kanagumikan kay, basig mali ang itong mga inputs. No, sulayini mga igala ang Latim Gas G Foliar Fertilizer nga mapalit mga igala sa nagagunang agrivet sa inyong lugar nationwide. Alas 8:46 na may galandag na sa itong bagmanagumanuban. Okay, may rayon ta, Gab? So may naadya? Ang ato na yung GCash 0991-537-8509 mga katropa. So, dawat nangutan naman to si Alvin Gook, pwede pa maghatag hinabang sir, yes. No, katong ningon nga muari diri, ihatod lang. No, katong mga sinina, mag-uwan pa nga, kung ihatod lang diri, kay open mga igalang estasyon, hangtod alas 5 sa hapon. Pero pagka gabi, of course, sirado na. Nagtingog pa, pero sirado na, mga igala. Yeah, padong naman po, kasabado, side naman mo nga, basta sabado diri is naka-gospel song ang XFM mga higala. So Domingo pa siya mabalik. And sa Domingo naman ato ni Hatod, no, kini mga hinabang atong natigom karon mga katropa, no, gika ni sa inyo ha.

0: gikan ni mga igala sa inyong kamanggihatagon, gikan ni mga igala sa inyong mga tinipigan in town, o among paniguradohon nga kining tanan mga igala mahatag na to, matabang na to, nga to sa mga nanginahanglan magakaigsunan. Alas 8:47 ang tagna sa buntag. Sa dugang pa nato mga igalang mga katikaran. Kagahapong adlawa magaigsoon gipahigayon ang pre-trial conference sa Duterte o sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan. Kining video no gipagawas na ni nila pero ang kagahapon gyud mga igala is off to the media. No, wala mga igala media gitugutan. So kini is official nila nga kuha and ila ra mga igala gidistribute. Kay matod pa naalagi ko noy mga nagtinaasay stingog mga igsoon kagahapon. Well, normal ra kuno na sa usa ka pre-trial mga kaigsuunan. Agnes Ribucas, APC, mag-FB ka, not working hours, binabayaran ka sa mga taxpayer, not as vlogger as senador. Ingon, suko si Agnes, ingon siya nga, Alan Peter Caetano, mag-FB ka, not working hours. Kunya ka na mag-FB na isang Sabado, masuko pa dahi mo, Agnes. Masuko po dahi mo, mag-FB na siyang Sabado, nga wala si trabaho Sabado. Mag FB na siya og during break time. Problema din na. Kini si Agnes no, kuan ni siya kanang dapig ni dito ilarapi. Sige. Pagkuyog mo. Wilma Flores, mo na hilig ni Tulpo away sa magtiayon labi na gwapa ang asawa. Mo subak pa siguro ka og way swerte. Manyakol bindalo. Alas 8:49 na mga higala ang tag na sumuntag taon-taon. Ipakita na to sa inyo mga higala kining video. Kalabot na mga higala nining conference o pre-trial conference sa impeachment. At usan daw ito mga higala ni balita gumikan kay ang Davao del Norte Police Provincial Office mitambong sa Committee of the Whole hearing sa Sangguniang Panlalawigan sa Dabnor. Mga katropa, kaluwasan kuno sa katawhan gipasalig. Atong seron kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report.
1: Mitambong sa Davao Norte ang Davao Norte Police Provincial Office sa pagdadungog usab sa Committee of the Whole hearing sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte aron na magatubagon usab ang mga kabanata o sa publiko kalabot na kini sa seguridad o kaluwasan sa mga residente sa Island Garden City of Samal. Dali sa baong na hearing ni presentar usab sa DNCPO ang mga kamatuuran matod pa na adunay kalabutan kini sa nahitabo ka insidente o ang mga lakang usab na dihimo karon sa kapulisan tubayan sa kinagpagdiya sa Philippine National Police Operational Procedures. Dali sa balas sa DNCPO ang ilang kapartisipasyon sa baong na pandungog kabahin sa kini sa pagdapalingkamot sa kapulisan sa pagdapaligon usab sa transparency accountability o pagpatuman sa balaod samtang gisiguro usab ang kalinaw o kahapsay sa komunidad ni Pangulohan usab ni Police Attorney Lagling Dupresene sa Provincial Director sa DNCPO ang maog na pagdapalingkamot aron labag ang isip pagpasalin usab na magapadayon ang kapulisan sa pagkatrabaho uban usab sa lokal na pagamahanan o mga komunidad aron lamang na mapanalit na paghapon ang kaluwasan sa tanan katawhan sa lalawigan sa Davao del Norte. Kada sa tuga report pero kadikan sa DNCPO alas sa Pilipino para sa Pilipinas katrupang Bongo Maki Algabre XFM News.
2: Live report XFM Katropa.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Oras na ito mga katropa, doon na tayo 51 minutos na. Pasado, alas 8, buntag.
2: Bullseye.
0: Maing buntag ni Muria, Bindalo, Erwin Tulpo.
3: Pinawang!
0: Magsurok akong dugo, mga igala, makadungog ko anang Bindalo. Ang balaod, mga igala, gipanday. Ang balaod, mga igsoon, gihaguan. Ang balaod, mga igala, giuyon sa panahon. Tapos imurang bahugon.
3: Secret.
0: Pinawang! Yabag ka naman tingali. Diba? Sabi mga bright ng mga tao, mga igala, mga constitutionalist na to, mga framers na to sa constitution. Nagtapo kaniadto magaigala during 1986 para makapanday tag 1987 constitution. No, niya karon may ngon kamay galag bawbawugo na sa natong balaod ay. Hawa dia tulpo hawa. Hawa dia.
2: I talk to my where the
0: Alas 8:52 na bagay galad dagnas buntag. Basta sana mo na basa na ko. Okay, dugang pang balita baga katropa sa to gab. Tulak og shabo. Way bira dia tulak ra man eh. Tulak og shabo pantukan dakpan. Ato Sir Rod Gobleto de Talis balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol. Live report.
4: Malampusong na aresto ang usa ka lalaki nga igingong tulak og Cebu sa lungsod sa Patukan, Davao de Oro. Human kini nahimong subject sa bypass operation, gidumala sa Davao de Oro Police Provincial Office, inabanan sa presensya sa Patukan na MPS sa Barangay Kingting Patukan, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Gila ang dinakpan niya si alias Angkol, street level individual drug personality, hamtong ang pagkitaron og presidente sa naasoy nga dapit. Sumala pa sa report sa awtoridad sa sakmit sa operasyon ang mga ebidensya nga naglakip sa mga pick o sa pakete sa gidulahang Cebu nan drug items og mark money. Gusto niya na karon ang nakumpiskang ebidensya sa lakip na ang suspect sa Patukan Municipal Police Station o natubang sa tupang kaso batok pagpayuhos sa illegal nga droga. Sa pikas bahin, katropang Arnel, ato pagsubay.
0: Katropang Lar!
4: Sa mga... Yes, katropang Arnel.
0: Ato lang, pwede naman na siguro nato naikuan sa katong kapabalo na siguro ang kapulisan, ana. Kining-king-king Patukan, high grade man ni Ron, di ba?
4: Yes, katropang Arnel.
0: Kung asa mo high grade ang Bulawan, Lar, napudya mo high grade ang Shabu.
4: Yan sa sakto na katropa.
0: Oh, okay, ilaman ang gamiton para pagsuod nila sa tunnel kunuhay, way kahadlukan, way kapoy-kapoy, no, mutiltil ka mutiltil gyud sa sulod. Kaunon pa ng mga blasting cap diya sa mga mga gamhana na. Oh.
4: Sakto na katropa ang Adel, isa po na sa mga ano, isa na sa mga ginapalabanan sa mga abantero. Okay, dili po tanan pero dunay mga pipila ka mga abantero nga mahinang nila lang katropa ang Adel nga magpalaban sila aning illegal nga droga matod pa nga dili sila makatulog o kusgan sila piraminte o dili sila makabati o kakapoy mga katropa
0: nila. Mauna nindot subayon sa kapulisan Lar, kay tinuod na Lar na kani akong mga nakuha nga impormasyon, tinuod na kung asa tong mga bangag na paisguta na to ano bangag kung asa tong mga bangag karong high grade tuwa po dito gibagsak ang mga sinako nga mga shabu. No, kay kana lagi daghang nagagamit ana labi na og pagkuan kuno nila kanang magtiltil na sila din sa ilawom.
4: Sakto na kadto pang Arnel og dili lamang diri sa may kasagaran sama sa Mingingon o kahatong lugar nga mga high grade ang Bulawan. Dapod talamak pod ang baligyaan diha sa kining gitawag og Shabu mga katropa. Pero Drias na Davao de Oro, daghan man diri mga high grade nga mga tunnel gidungog. Pasibol sab kadto pang Arnel no sama sa Mingingon na isa na dapat sa tutukan sa tong kapulisan aron na diha po no mapaggang diha palanggihan nga level mapaggang ang kining pagkuyanap sa illegal nga Cebu kadto pang dili lamang kini although sa gipalabanan sa mga bantero nga magpalaban sila kay aron nga mas mukusgan sila pero ang epektong kadaot ani kadto pang Arnel dili lamang sila kagulingon kundi usab sa ilahan nga nagkadaiya nga mga pamilya. Sa pikas bahin kadto pang Arnel sa pagsubay sa mga nagkadaiya nga mga eskwelahan mga public pampublikong eskwelahan kadto pang Arnel Rodriguez Dakbayes Tagom particularmente diri sa Magugpo Pilot Ibilda Elementary School.
0: Safety na ba da kay basin ana poy magwarawarag sundag diha.
4: Wala na kadto pang Arnel gani at tutong pagsubay diri sa Magugpo Pilot Ibilda Elementary School, Magugpo Pilot Central Elementary School sa Tagom City National High School, sa Mangga og sa Mangga Elementary School, iya sa Apukon Elementary School. Ato nasuta kadto pang Arnel nga biskay og hapsay kaayo ang dagan karon diri. Although nga wala tay nakita nga mga personnel sa TIMU pero to ang hinabi ang pipila ka mga school guard nga ganina pag-able sa eskwelahan pagsulod sa mga estudyante dunay mga TIMU personnel nga tagduha ka buok pag human ini kadto pang Arnel pag piskay na luwas na nakasulod ato mga estudyante gideploy na sa bato mga TIMU personnel ngadto sa mga lugar diin traffic particularmente diri sa may kurbada magdum dunay tay nakita nga duha ka mga personnel sa TIMU nga nagkuman sa dagan sa trapiko mga katropa.
0: Alright, sige.
4: Gawas, alas ko sa Pilipino, paro sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol. Extra news.
0: Bullseye! Bullseye! Alas 8:57 na magaigalan Dagnas Bundag. Ako lang dalikyatan gamay ning hisgutanan sa druga, bay. Kay para mapakgang ni, kay binimo, nang yawat ramo diag pamulawan. Paminaw mo, ah. Nang yawat ra mo diag pamulawan. Ha? Pila ray bahino ninyo ana? May mo tagiya mo bangag. May man mo katong bangag sa Malacañang nga pinakadako nga bangag.
3: Pinawa.
0: Ego ra mo nang yawat mamulawan para makakaon ninyong pamilya. Sagulan pa ninyo sa shabu-shabu? Ha? Una pag-uli sa balay, mga daot na mag-autok, mangulatag asawa, mga sagbots, katilingban, mga igala.
5: No?
0: Mga kapulisan na to, labi na dress Davao di Oro, subaya na ninyo na. Kaya ka na mga bangag diha ron. Kaya na mga high grade kuno nga bangag. Naasya diha mga igalay, bangag. No? Nindot daw diha mo gamit, kaya na nakadaan sa bangag. Tinood na mga katropa, no? Pag mingaw na dress karsada, tuwa dito sa bulawanan karon mga igala. Kay lagi, no? Pampabaskog, no? Pampa-extend, di aron di katugon, no? Huwag mo manggali na imong plano di ay. Mapublima kang katugon, ka ayaw di ang trabaho. Naidagang trabaho. No? Subaya ninyo na kay tinood na mga igala. Alas 8:58 na, may galang Dagnas Buntag. Nadayon na yun kagahapon, kinenggi hinam-hinam ni Luistro nga mag-atubang na yun mga higala ang prosecutor o ang defense, no, sa impeachment complaint bato kang BP Sara Duterte. No, nadunay medyo init mga higala nga panaglantugi kagahapon, pero matod ba nila, normal lang kuno mga higala sa Osaka pre-trial conference.
5: Bullseye.
0: Ato paminaon, mga igala, kiniga tipik sa pre-trial conference kagahapong adlawa, mga igala, no, kalabot na sa impeachment complaint ni batok kang Vice President Sara Duterte.
5: XFM Katropa.
6: Sara Zimmerman Duterte is now calling for order. And if you want to the notice, this conference is being conducted in a non-public setting and is not open to the media or the public. This arrangement is intended to allow the parties and their counsel the widest freedom and latitude to discuss procedural matters, stipulations, simplification of issues, identification of witnesses and evidence, and scheduling concerns necessary for the orderly preparation of the case for trial.
7: Your Honor, Congresswoman Gervin J.K. Beatrix Luistro, appealing for the prosecution, Your Honor. We are ready.
8: Representative Jose Manuel I. Diokno, also for the prosecution. May I respectfully inform the Honorable Court through the Honorable Criminal Court that one of our members of our prosecution panel, Representative Kaka Baghaw, cannot attend the pre-trial conference this morning because her father passed away on June 15, 2026, and she's presently at the wake of her father in Las Piñas.
9: Representative Laila De Lima, prosecution.
7: Representative Isabel Zamora, Your Honors.
10: Your Honor, I am Representative Lorenz Rivera, defensor for the prosecution.
11: Your Honor, Representative Jonathan Keith Perez.
12: Your Honor, Representative Romano De Gutierrez for the prosecution.
13: Your Honor, Representative Lorenz Swan for the prosecution.
14: For the prosecution, Representative Joel Chu, Your Honor.
15: Representative Terry for the prosecution.
16: Thank you.
7: Your Honor, with us are private prosecutors who will be acting under the direct control and supervision of the public prosecutors. May they be allowed to enter their appearance as well, Your Honor?
16: Yes, please. The private prosecutors may enter the appearances for the record.
17: Good morning, Your Honors. Attorney Lorna Patawakapunan as private prosecutor under the control and supervision of the public prosecutors.
18: Good morning, Your Honor. Respectfully appealing as private prosecutor under the direct control.
0: Grabe, daghanag abogado gi kuan nila, no?
18: Attorney Marco P. Fuo.
0: Para kang para lang gid ma-impeach si Sara, pero tinaghanag abogado gi hire nila.
18: Good morning, Your Honor. I am Irving G. Mati, respectfully appealing as private prosecutor.
0: Oh, kana. Oh, again Sara gi apo na.
18: Your Honors, with respect, James Bryan Brimali of Pegapardo, appealing as private prosecutor.
19: Good morning, Your Honor. I am Attorney Armando Virgil D. Ligutan of the Sapayan Lim Alvarez Ligutan Law Offices at Iquito, appearing as private prosecutors under the direct control and supervision of our honorable prosecutors.
0: Ah, dua kalin, ah. Dua kalin niyas bangko.
20: Respectfully appearing for the Vice President, Sarah Zimmerman.
21: Good morning, Your Honor. Christine R. Ferrer for the Vice President.
22: Good morning, Your Honor. Carlo Quinti Narbasa. Respectfully appearing.
0: Narbasa, oh, sa Narbasa Law Firm.
23: Good morning, Your Honor. Michael Wesley P. Poa. Respectfully appearing for the Vice President.
24: Good morning, Your Honor. Mark C. Dinuan for the Vice President.
25: Good morning, Your Honor. I am Ron P. Budota, respectfully appearing for the respondent.
26: Good morning, Your Honor. Roberto Narvasa Batumbakan for the Vice President.
0: Mga batanon man nga abogado ni Sara, no? Mga batanon ba? Pikas kasi sila Siljukno, Laila de Lima, mga haringgangis na.
27: Good morning, Your Honor. Lyndon Miguel Bacuel for the Vice President.
0: Bacuel, oh.
28: Good morning, Your Honor. Carol Grace G. Orseo for the Vice President.
29: Good morning, Your Honor. Gloria Jane Durado for the Vice President.
0: Mga batanon ba yun, Gabo?
30: Good morning, Your Honor. Francesca Marie Flores for the Vice President.
31: Thank you. The appearances are duly noted for the record. At this point, I just...
0: Hilak si Dilima, mapili siya na ba? Si Chiljuk, no? Hilak siya na? Ang mga batanon yung mga abogado imong kaatbang. Mora to? Oh, so about to kay tipik mga higala sa pre-trial conference. Oh, ang uban wala na nila ipakita kay kuan daw to kanang off daw sa media. No, di daw ang ipakita. Pero pakita ni mo diri bay sa pagpresentar sa kuan prosecution kanang nag-el nga bangko duha ilaha. No? So go dito kang Luistro. No, ibalik na kod gabi, ayon natanggali ang audio, no? So ko dito kang Luistro, kang kasi sunod ani si Laila Dili Achil Jokno, Laila Dilima, no? Si Zamora, Isabel Zamora, na pa si sa Mindanao na ay duha. At tuloy yata sa Mindanao. Murag si Kaka Bagaw man siguro. Oh, unya si Kit Flores sa Bukidnon. No? Prosecutor siya, batok maigala kang Sara. Taga Cagayan. No, si Lordan Suan. Gikan mga igala sa kuana, no, gikan sa Cagayan de Oro. Si kuan, Attorney Kid Libunaw, apil.
3: Oh. Pinawa.
0: Ano si Attorney? Nabara si Kidong Dedia. Si Terry Ridon, no? Grabe na gyud seryoso na. Si kisa ning hinampak ning isa ining nagpatukod og blood control mga igala dito sa Manila si Chua. Oh. Si Chua. Diya pa si kining sa One Rider Party List kani si Rog Gutierrez. No, kay duha man sila ka seat mga igala sa One Rider, One Rider pero duhay sakay.
3: Pinawa.
0: Duha ka box seat ba no? Si Kuan, katugan ng isa tugab si Bulsita o gini si Rog Gutierrez, apil ni siya. Si naa si Kapunan, no, as a private prosecutor, naa pa kumilan na kabuok sila. Murag upat man siguro ning private prosecutor ilang gikuha. Basta duha ka linyahan may galas bangko na occupy sa mga abogado against Sara. Ang maka-amaze diri pag abot diri sa defense mga higala. Kulbasan di ba no kay tanawon nimo ang mga kalaban bay si Chiljuk no, well karaang abogado na Laila de Lima, karaang abogada na napriso lang no kuan lang Junel ba Junel no ini sila Ligutan no si Luistro kanilang si Luistro kay naa lagi presidents mga higala nga gitaguan ang bana lagi no. Wala lang.
3: Binuang!
0: Na yung mga binuang ba, no? Si, ano, mga, inara na, Representative Kit Flores, pag-abot din mga igala sa, mura si Michael Puwar ay tiguang-tiguang tanawon din ba? O, kining, dating spokesperson sa DepEd, gani? No? Si Attorney Michael Puwar ay medyo mature tanahon dire. The rest mga igala, si Batuel, si Batumbakal, no? Pero Narbasa, pero kani nga mga kuana ni, kani mga apeliduhan ni gikan pud ni maigala sa ligon nga mga law firm, no? Narbasa, Batuel, kanang Batumbakal. No? Nag-expect ko kato mga tiguwang pero lahi may namarug karon mga igala mura bagong graduate. Pero di na basta-basta gab. Kuyaw ni inkwentro ni niya sa legal nga legal minds karon kung mapil di mga higala gani sila Luis Trudery sila kining Laila De Lima dako gini mga higala nga kaligut-gut nila. Oh, dako ni nga challenge mga higala sa defense gumikan kay mga batan-on sila and then karon makainkwentro nila ning mga karaang damang mga higala sa mga pagpandaot sa politika magkakaigsunan sila Laila.
3: Pinawa!
0: Ha? Di man din mo na ikalimod. Oh. Mga karaang damang na namaygala sa mga binanggaayos politika ba? Oh, kini si Chiljuk, no? Oh. Sila magayagala niya. Mapildi nila na. It will go down in history, magayagala nga. Gumikan sa ilahang, sana eh? Napildi ang mga di basta-bastang abogado ni sa impeachment. No? Napildi rag mga batan-on nga di mga tigdepensa ni Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Mm.
0: Dalianan ninyo na kay di man ta makabugas anang inyong kalaki. Mm. Dalianan ninyo na. May nga na unta mo, ani unta ba no? Nga na man mo ka madasigon, no? Nga na man mo ka dedicated, no, sa pagsumpo, I mean sa pagpangitag accountability, no, diya sa giingon ninyong confidential fund ni Sara nga 600 million unta pod ingana pod mo ka madasigon sa pagpangita og accountability ni ining billion trillion pa nga nawa pinaagi sa flood control project pero nganong hilom pa mamus na nikop hilom pa mo may galas tanan no. Mura man mo ni Muyo may galas tahimik abinyo baryo mingaw. Why kisaw may gala kanaas pay unas?
3: Pinawa!
0: Nay mga tao nga moingon may gala. Nay, for example, kining 18 ka mga witnesses moingon na no, may kasayuran ana. No? Ang puntirya ho na inoon may gala ang ilang kredibilidad. So, unsay batiun sa tao karon? Ang tao moingon, sige, musugot na may anang impeachment, ikuan ninyo, ipadayo ninyo. Accountability man ka ni, dapat pantay. Dapat po, kadto mga congressman, mga igala, mga tabaghak, nga baga kontraktor.
1: Bullseye.
0: Fuera de los buenos. Motoy pangunahon sa mga igalang. Ano man? Makadamay man to sa mga buutan. Di man tanan congressman buaya, no? Nayuban din taon, mga butiti lang mga igala, das punong. Ha? Kana mga igalang atong House of Representatives, kung usan na baga igala ka punong, dili tanan diha buaya, nguban diha butiti ra. No? Pero naagyo yung mga mangtas diyan nga mga buaya. Pananglitan, katong gi-identify sa ICI, pila to kabuk, 26 to ka mga kontraktor. Asa man sila ron, ato ay, nangontrata lang gihapon. No? Wala man tayo gi-kuan karon, wala may nausap mga igalay. Si Vince Dison, nasuko itong niaging adlaw. Nga naman, nadiskubrihan niya mga igala nga ang gipahimong nga septic tank sa Philippine General Hospital o sa katuig utong na nakalabay, wapa mahuman.
3: Binuang!
0: Binuang yun! Kiningtapad na to, mga igala, dali na pit sa SM. Bago raman naging pamutol ng kahoy, karon basig sunod si Mana, ano na na building?
3: Binuang!
0: Oh. Tinood na. Aspas man. Pag-abot mga igala nito sa kuan, nga katong sa PGH, mga katropa, nasuko si Vince Dison kay isa na katuig kapin, isa na katuig na kalabay, wapang mahuman. Ang gibuhat, kabalog agunsa, septic tank. Kinsay sab kinsay kwan ga kontrata mga higala igsuo ni Saldico. Abu ang oh diba kita ray gibinuangan mga igsuonan mo ingon si BBM nga seryoso siya sa pagsumpo sa korupsyon katong gipangutana siya may galag banyaga nga media No, gigiingnan siya nga, how serious, usa ka seryoso ang atong nasod, foreigner nga media, mga egala. O sa tubag ni BBM, as serious as it can get, kadugayan na kaigit.
3: Binuang!
0: Nakong binuang, oy! Diba, huwag ka nagtanawa na, sato pa, ako, ano ko'y problema na, sige, pag-trial mo di akang bibisara. Total, laaman na si abogado, let the lawyers do their job. Ihanok ninyo ng inyong mga, kuan diya, mga ebidensya. No? Ano, labanan na di ang ebidensya diya. Hindi lang kay outright denial. No? Sa allegations, dapat may ebidensya ka. No, ano, kay trial naman ah. Mga katropa. Pero dapat, dako pa mang buhi pa man ng uban, huwag man siguro na maghurot ng ubang mga kongresista magaigala diya para sa prosecution ni Sara. So, di siguro ninyo imbestiga ang flood control. Imbestigahin ninyo si Martin. Di ba? Pero wa, mga igala, nobody dares. Wag yung bisag usang mga kongresistang imbestigang Martin. O sama na si Martin yun, ginoo ninyo na di sa House of Representatives. Ha? O sa gina na si Martin ninyo, o sa na di, kanang untouchable lord yun na di.
3: Pinawa!
0: No? Nga wa, mga kay, madungog, mga igala nga, gawa siguro kalaban yung politika. Pero kanang mga alipuris, uban wadyo kay madungog, may galang maingon nga dautan. Buutan yung kuno. No, buutan yung kuno, mga igala. Di kuno, mga igala, mamalikas.
3: Pinawa!
0: Di kuno pareha, eh, lamang ikumpara na, di kuno pareha sa mga Duterte, nga mamalikas yun. Usawal mali mo na, di mamalikas, pero kawatan man po. Ha? Usawal mali mo na, mga igala, sige po, po, yes po. Pero hinampak kay batasan mga higala.
3: Pinawa!
0: Oh. Sama man mo ng malumanay kay may istorya mga higson. Pero pwede din ang mangtasa mga higala.
1: XFM Katropa.
0: So ana ang atong pangayoon? Naanaman mo diya, sige, accountability man kaani. Mayingod gani kag accountability, dapat dili na siya mamili. Dili siya selective. Kung accountability ni mga higala sa paggasto sa kwarta sa gobyerno, dapat accountable tanan. Dili kay accountability inyong pangitaon dito lang sa 620 million. Pagka billion o trilyon na nga nawala gumikan sa flood control, ay hersi man yan. Grabe naman ni Miguel ang pagpakabuta bungol. No? Grabe na yun. Muna nga, huwag na-i whistleblower karon, mawad ano gana. Ano na lang siguro, di naman ginmakaya. Mawad agana nga naman. Alam mo, gawas ka. Mo ingo karo, o ako, na ako'y idea. O ako'y labot ng 18 Marines, pero may idea ko. Kaya nga naman, nakakuan ko, naka-experience ko, nakakita ko mismo. Ah, makita ka, ebidensya ni mo. So, ikaw pa karo magproblema. So, kato mga naibawaan, mga igalas, kalabot, das corruption, magpakahilom na lang mga kaigsuunan. Hayahay kaayo ni mga tibaghak, may galang mga politiko. As in. Una akong ginabalik-balik, mga igalas. No, ang ilang opisina gigastuan sa gobyerno, ang ilang aircon, ang ilang sakyanan, ang ilang krudo, ang tanan nila mga lakaw, mga dulaing nasod, may gala, pati ilang mga balay gikuha gigikan sa kinawa, no? Pag eskwela sa ilang mga bata, may gala, no, pati mga kapritso, ini mga nipo babies kung tawagon, mga uban pa di magaygala magainom-inom sa ilang mga anak may son. Asa gikuha gikan pundo sa gobyerno pagka uban di pa matagbo ni mga inahak may gala mangawat pa. Grabe, ayahaya ninyo ba? Musubay mo anang dalan. Gikuha, gikas sa kwarta sa tao, pero kamoy musubay anang dalan? Kamoy mo tabok anang dalan? Muhunong ang traffic kay mga gay, may galang mga politikong mga inahak. Oh, bato-bato sa langit, maigo, may gala, unta, magbago. Nagdiriyo sa Atuas, Davao del Norte. Ambot kinsa ng politiko, ha? Basta itom ng sakyanan. Nga hapit pa na yung mga banggaan, may gala, des kanto ng San Miguel, des timog. Kaya asa, mapapugong, dili mapugong, eh. O, bisa gamay serbato na lang. Kaya nakabasta, importante, nagsiga-siga ng blinker. Napain tao, yung mga motor, nagmotor, hapit pa mga punggit, mga higala. Kaya mga giang, mga honorable. Ha? Grabe, ultimo, grabe ng kasayon, gihatag sa... Grabe inyong pag-enjoy. Kasayon sa inyong kinabuhi. No? Inyong siguridad, pulis magbantay. Ang gaswildos pulis, tao. pusang iring. No? Ang inyong krudo, ang inyong mga sakyanan, gikan sa probinsya, gikan sa local government. Samantala ni mga tao, kami yung tao, diri, magmantinir na yung tao, mangitabig sa kalibo lang ato itubil kay. Grabe na kaya, ay may gala. Pasakit na kayo mo sa mga Pilipino eh. Pagsood niyo sa mga opisina, dili pwedeng dili aircon. Diba? Aircon perme. Makapanakla na lang kag malabo mga egal. No? Muna ba kayo kung rin ko, naman no, yung mga politiko nga, panalita, atong Mayor de Restago, makita nimo, dili makahasol sa dalan, kay magbakta sa ramampod, naraman sa skillin, walay dagang mag-alirong. Ninot nito tanaw na nga na may galang leader bitaw. No nga makita nimo Sir Batuhan sa tricycle, Mayor, nya mo ana rapod, mukaway rapod. Mo nga ganahan ato nga kuan mano. Kaysa kana bitong atudo bantay naka naitig spray og naitig spray mga igalag saning alcohol, kalami kay pantamparuson may galang chinilas nga Rambo eh.
2: Pinoa.
0: Ayaw. Naitig payong, no, naka na mga nga nabito nga, klase mga egras politik, naitig payong. Kaayo na lang puspusag payong.
2: Pinawa!
0: Kunya kinanglan yun nga pag muagig dalan, ah, naay sweeper, naay zipper, no? Naay muhawan sa, kuha, naay muhawan, mga, mamanitawag nila ng mga convoy nila. Naay mo sweep, naay mo una, no? Naapoy mo sirado diri sa likod. Ay zipper. Kay para safety lang yun ang politiko, safety. Natanan ka na, may gala ilang seguridad, gibayaran sa gobyerno. Security nila mga igala, sa ilang pamilya, gibayaran sa gobyerno. Mangawat pa? Grabe naman ha? Musay! Tahasol ninyo sa Pilipinas. Mapos siguro ng ibang mga politiko kaning di na mapos lang, tapukon o sunugon. Karon mga igala, na naman gawin ng conference. Ako, ako, di na ako ingon na mo against ko ng impeachment because process man na mga igala sa ato ang konstitusyon, no? Atong respetaran ang intent mga igala sa mga framers ni Ana, no? They are intended mga igala safeguard sa ato ang, di sabon ha? Safeguard na sa atong konstitusyon nga walay abusar nga mahitabo mga higala. Ang problema, dili nimo kalikayan nga kanang butanga magamit mga higala sa politikanhon nga pamaagi. Himuon mga higalang taming ang legal nga proseso pero sa luyo ni ana mga higala dunay politikanhong interest. Di nimo na mahikling eh. No? Di nimo na mahikling. Now, labanan man ang numero, ayaw mo palabig kabalaka. Kinahanglan man ang balaod, klaro man paman ang balaod diha mga igsoon. Klaro paman ang balaod nga naman. 24 kabuk senador, 16 ang kinahanglan, 13 ra tuang tuang win gatsalian. Siyam ra kinahanglan para maabsuelto, 16 ang kinahanglan para makonbikto. Nga naman, murag unfair man nakatropang Arnel. No, that's not unfair. That's the wisdom of the law, mga igala. They're putting the high bar ni ana mga igalang impeachment aron. Nga di lang basta-basta mga igala, basta na lang ka mo impeach og tao, basta na lang ka mga igala mo tanggal og elected official tungod lang mga igala sa politikanhon nga interest. Bullseye! Bullseye! Nanay wisdom nga nung 69 eh. Muna mga igala nga nabalaka ni sila Laila Dilima karon. No, kini sila katong si Rineco. No? Si Adyong. Taga Mindanao di ani si Adyong, si Suan og si Flores og si Bagaw. Upat na ikatagam Mindanao ani mga igala against Sara Duterte nga sa prosecution side. Bullseye! Bullseye! So, kana, mga igala, no? 16 ang kailangan para makonbekto, siya ang kailangan para maabsuelto. Ngayon naman, because the law is putting a high bar mga katropa sa impeachment, aron nga din na siya basta-basta magamit for political interest mga igsoon. Bullseye! Now, kung inga naman mo ka madasigon sa paggukod mga katropa ni ining ingon ninyong confidential funds, dapat inga na po mo ka madasigon, inga na po, or more than that, ang inyong effort nga naman trilyon ang nakataya diri mga katropa. Alas 22 standag na may galas itong bagpanagumanuban. Word nga honorable sir payungan jud na og paypayan. Sus kalami tusuko ng mata may galag paypay. Bala mga kuan yung gubay. Lagot ka magunahuna ba? Sige, dirita sa dugang pa. Gumikan kay ingon pa. Ingon pa ni mga igala ng prosecutor nga sa prosecution side nga mura man kunog dili seryoso ang mga abogado ni Sara. Gumikan ba kay mga batan-o dili basig ko pa buka. Basig diha mo ka kita og away sa kuan. No? Ako excited kumutan na awa na gab, no? Ang hinaot ko nga televised yun na. Okay, ato mo nang mukuan punta, no? Mulay punta na mga igala. No? Excited kumutan na awa na kung say gama gina ning mga abogado. No? Kining mga batanon versus mga igala nini mga karaang damang. Parehan lang joke, no? Dugay na sila mga human rights lawyer man na. Mga katropa. Tanaw na to. We'll wait and see mga igala kung sa'yo dagan na ni. Si Ridon. Ato na tanaw na sa'yo gama ni Ridon. Okay, gusto man ni Ridon karon nga pati iring mga igala ni Bibi Sara ideklara niya sa salin.
2: Pinawa!
0: Pati mga taklob sa kaldiro may igala nga nga wa ipadeklara sa salin. Kaya tanan dapat dideklara. Mga sugangan, mga usabadiha, mga bidul, mga tanan pa kahirimintas mga igala ni Sara ipakuan. Kato mga sana mga kaltik nga kabo. Apil to, mga sugong!
2: Pinawa!
0: Ingon, mga igala, prosecution nga, di ba seryoso ang abogado ni Sara? Kung mo ba kay batanon, dili seryoso, grabe sad. No? Sige, napaminaw na to si Rineco, katropang gab.
4: XFM, katropa!
5: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for no independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegasyon. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. No, ganun naman din po kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang
0: attorney.
5: Totoong rebuttal.
0: And idol ba yung kani Gab, attorney? Idol po kani Master. Patanawa daw si Master Ana ang klase. Di ba ganahan si Master Ana? Attorney, relax ka lang. Attorney ba ni, di ba? Di ba ni, abogado ni. Lawyer ni. Ay, search ka ni. Lawyer ni. Lawyer na. Lawyer na. Kabataan partilis mo na siya, di ba? Lawyer na, Gab. Sa akong pagkaibaw? Sa akong pagkaibaw? Basig mali akong pagkaibaw, de. Pwede man tang mamali. Check. Lawyer, di ba? Attorney na siya. Si Ridon, lawyer na siya. Si Chua, lawyer na siya. Mga kawatan lang yun. Apil na po ka diya, katropang kidong libon na, ha? Libon ka po. Kita tarba ka dito sa maruyaan. Alas 9.25 na may gala Dagnas Buntag. Attorney, relax ka lang. Matod ba niya, dili ko na seryoso magay gala ang defense. Sa wala daw giseryoso ang proseso. Pag-relax sa niya, nga naman, pre-trial conference pa itong gahapon. Kung kami, bisag sa layman's term or sa layman's understanding, pre meaning before. Meaning it was not the trial proper before trial. So, we won't expect evidence, presentation of evidence in a pre-trial.
2: Pinawa!
0: Ha? Kamu be? Oh, pre-trial good na. Oh, before. Oh, sa dili pa. Oh, ang trial, mo man ay pasabot, pre-trial. So, na ikonferensya, pre-trial, and then, dapat ko na mag-present ng mga evidence, solid evidence. Paghulat mong trial proper. Ayos sa dito, no? Sugdan pa ninyo nag-kuan diha. Oh? Inyo pa nag-sugdan o pina-abtik diha kay para mahuma na ta.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh? Gikapoy na sad ang mga tao, ana, mga kaigsunan. Paghuwat, attorney. Ayok dali-dali. Masyado, attorney. Alas 9.27 na, maghahigala, dag na sa bundag.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kinibahin na to't ganin nyo, maghahigala sa Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. No, doon ay mangustin, doon ay ambalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Hindi may higala ng food supplement. Magkatabang ka na ito, may higala sa magpaligoon sa tuwang immune system. O labi na, may higala makapanormalize sa tanan mong mga abnormal liha. Abnormal imong mood, mga higala. Basig kulang ka o kanang makapalipay nga kuan gani, kanang gitawag nila ka mga dopamine. No? Now, kung kulang ang tao, mga higala, o vitamin C, kulang mga maka... Kuan maka... Usab na smooth tao. No? Ya, mo rin ang pagmalipay ka na kay kwarta, mo maayo gid imong mood. No kay bag na kay kwarta, mo release man tong hormones mga higala nga dopamine niya, malipay ka ana. Mo na siya sa kwarta ra gid tambal. Na? Oo. Ya na kay kwarta, palit dayon ka og Santone Plus Gold para ma-maintain nimo nang imong mood. Na bahala na kay kwarta, magmalipayon ka lang gihapon. Hindot gyud na sabayon nimo Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. Pang panindot na sa mood na to, matag-adlaw mga igsoon.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.28 na, may galantag na sa tumbag ba na gumanuban. Sa katapusan, ako ning dalion kay... nagputos na ba sila karon? No, ato mga kaubana, nag-repack na ta karon. Hindi bagay ka lang ato ag hinabang. O ayuda na to para sa itong mga kaigsoonan. Dito sa may Sarangani province, may ka lang nalinugan. By the way, sige pa sila, bagay higala, makasinati, igabog mga pagtayog. Nga nira ba mo ubos sa 5.0 may higala nga magnitude ng mga pagtayog ang masinatian nila everyday. Mga kaigsoonan, tanaw ni mo ang listahan, tanaw lang ka sa website sa P-Box. Makita ni mo mga higala nga halos kada minuto may linog. No, halos kada minuto may linog mga higala. Ako man, hinay, no, ay di na kaayo mapansin sa tao, no, kay kuan lang, magnitude 2, 1, hindi na kayo na mapansin sa tao mga higala. Unya, laom kaayo, tuwas ilaom, hindi na kayo na siya mapansin. Pero usually karon, labi na sa area mga higala sa Rangani, doon ay mga noticeable, no, kanang ma-feel good sa tao mga higala ng mga pagtayog, anaas sa 5, no, pataas mga katropa. Magnitude 5, pataas, kana mabati na mga higala sa tao. Si Ba Diha, 1913, tagpila ang Santone Gold. Boss Arnel, ang capsule sa butika tag 15. Nayo bang butika tag 18 ilang baligya, no? Pero sige lang kay ilahapod na. Negosyo man buna nila pero paibalon lang muna mo nga diri sa istasyon na ibaligya tag 18 tag 15 pod. No? Unya naasad sa atong clinic nga nahimutang diha sa may Ganti Road, no, diha sa M Central Building paingos palingki tapat sa Mr. DIY. No? Tag 15 pod na diha. Tag 1450 man gani para sa mga senior, discounted yun na siya mga katropa para sa mga senior. O pag dito kas clinic mo palit mga kaigsuunan, okay? So kana mga katropa badiha, no, at tag-asa gani ka kung dili ka diri sa Tagum, usually ang price ani sa Mercury na yata sa 18, no, ang ilahang mga presyo. Pero ang uban na ang SRP mahal man gud ba, mahalon ang tindahan, mahal sang baligya. No? Ana mga katropa. Sige. By the way, karon natag hinahinay na ta mga higala og repack, no, sa atoang mga napalit nga bugas, noodles og kini mga higala uban pang mga atong ipakapin, no, sa atong itabang mga higala. Dili ni dinaghan, ginagmay lang ni mga kaigsuunan, pero gikan ni kinasingkasing ni nga tabang ninyo. No, among naminaw, kini nasa listahan nako karon mga higala, oh. Duha na ni ka kuan, yellow paper mga katropa, hapit na mapuno ni, oh, puno na ning usa day. Hapit na mapuno ning usa. Unya, pwede pagyapon mo mo apas, no, katong mo karon na lang ang last day. No, ang atong number 09915378509. Again, 09915378509 mga katropa. No, pwede kayo, muari mo sa estasyon, no, mutunol mo mga higala kung naa, kung naa lang ha, pero kung wala, gumikas kapait, wala yung problema. Masabtan yun na ito na mga katropa.
4: Bullseye!
0: Ayan yung, kung na kayong panahon kay Roberting Lisura, muna nga, pasalamat ganita, no, nga, kining uban na ito mga kaigsuunan, kuan good po din taon, baka na bang naagod po'y kinasingkasing mga higala nga nagtabang. Yan, apay na bilin gamay, no? Congratulations sa inyo. Bisan pa mas kapitos, kaya in taon nga mugahin para sa mga nanginahanglan, mga kaigsunan. No, si ba diha asa gani dapit inyong station boss, taga Tagum ra kubos sa Santol. Na diri sa Atbang sa UCCP. No? Bulgari Lodge. No? Magugpo North. Kung gikan ka og Mirapuentes, unahan sa Bulgari, no? Kaning na ay nakabutang di XFM before mo abot sa Domingo Street, kanang na ay kuan SM nga ginahimo karon. Mga katropa, narami diri. Tiilans flyover. No? Kung la Pilipina ka, pinakadali nimo is diri ka sa Mirapuentes mulusot, di ba? So, liko ka diha, labyan nimo nang simbahan sa Mormons, labay ka diha sa Delfina, unahan lapos pagyo ka na ay padayon ka unahan na ay Bulgari, unahan sa Bulgari na ay nakabutang diha XFM, no? Palihog ko og saka na lang sa babaw kay namis si Canflor. Muniya, namis tumoy. No, namis tumoy. Ay itong una kay dental man to. Kasi maibtan ka gipo ni Doc dito. So man to, si tatay, nilakaw na? O, oh, mga pailalagi. Di pa so, nung taninyo dili sa istasyon. Di na daw siya? Nagdali siya? Tay, salamat. Napamangyo ka sa ubos. Tay, salamat. Kayo tayo. Thank you. Madungog magyukunin mo kay... Thank you. Naglanog-lanog man ito ang speaker daro. Thank you. Kapuwa, andamon ang tag 1550 sa Mercury Dresser sa San... Oh, mas maayo. No, nga tag 15 ra di sa Mercury. It's good to, good to know. Mga igala kay uban man kung butika, tag 18 ilang baligya. Ay, nabubulabig negosyo kay... Tabang man po ni ato akin yung pagbaligya ng mga tambal mga igala. Tabang man as mga Pilipino nga di tasig atong hospital kay ginoo ko. Dumdum ka ato mga igalang ni viral nga perting laguta nila kaayo. Nga dugay sila binayad mga igalang pilihal tuwagin sila kagamit sukad. Pag kuan, wa sila ka-avail kay gumikan lang mga igalas patakaran nga wala kaabot og 24 oras ang admission.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat tanggi-tanggal naman unta na mga igala siguro. Tanggalo na dapat na yung anak. Pasagad ay magpa-hospital ang tao mga igala. Emergency na. Nabay tao magpa-hospital mga igala nga nalipay. Nabay, mga tao mag-hospital nga nagilukan. Atong hospital mga igala, nasakit na. Stilan. Alas 9.34 na mga igala, tag na sa buntag. So, katong gusto pa mo apas, pwede pa kayo mga igala. Unya, sa makausa, salamat ninyong tanan, mga katropa. No? Sige, diretas, katapusan. Nga isgutanan, bay. Natay, pulso. Wala, mo ko nagpuhatag pulso po. Sige. Dol, ato na ni Bulago ng Mindanao sa Luzon. Sabok kayo ang Luzon. Puro lang impeach kay Sara. Wala na ilaing isgutan, puro impeach. Sus, kung dali pa lang, Dol. Kung pwede pa lang. Nagutay na kong tsansa, magaigala nga. Kanabitong, tanaw ni mo ng Brunei, bay. Kanang Brunei ba? Tanaw ni mo sa mapa sa Malaysia. Nagdikit na sila, magaigala. As kang gamaya ng Brunei ba? No? Gamay ka ng Brunei. Kanang Singapore, mga igala, siguro dako pang Davao City, ana. Unya, kanang Singapore, mga igala, ko ana. Kanabang tambak, kasagaran, mga igalang yuta, diya, tambak. Reclaim, ano man. O ba sila yung dagayuta? Ang ilang game mo, dagat, tabunan, no? I-reclaim nila, tabunan, dagat, mga igalang yuta. Hantod nga mo, barug, mo, ko anang landmass. O di mo, nahimuuna ng mga building. Oh. Ato adiri mga igalas Mindanao sus pagkanindot. Tanan na adiri. Adiri tanan pati mga binuang na adiri.
6: Binuang.
0: Ato lang kadaan Surigao nas dato adlaw asa nas dato adlaw. Naapo diri sa may Manay, naapo itag iya mga igala og usay nang iya gani tagis kalibutan man ang iya gab universe. Kadtong sa Manay ba universe to tagiya universe to. Kato nagbabag sa dalan, baka naningil na sila sa rentas ka. Ah, oo, oh, kato nag... Universe, no?
6: Pinawa!
0: Babaga nilang dalan, kaya naningil na sila renta. Ni kanaw na sila sa bukid, kay ilan ang singlan o renta, mga igala ang kalibutan. Ano mo po, may bayad-bayad sa renta po? Ha?
6: Pinawa!
0: Bayad mong renta!
6: Pinawa!
0: Diba? I mean, dress Mindanao sadya kayo dahil daghan rin may galang kanindot na sa tuwa. Mayungong kagpangisdaan, mayungong kagtamnanan, kumpleto man ta. No? Kung butso ba yun may gala, isa nagunta ka nasun kung butso ba yun lang? Ah, kaya kayo eh. Diba, mga nasun, kagagmay anak ka ng Singapore, kagamay anak. No? Kanang Brunei, kagamay anang Brunei, pero kwartahan kayo na. No? Ngayon naman, nanay oil reserve. No? Na, wapo kayo pagkadala. Ang atuwa rin mga gala. Na ay mga madiskubrihan nga Mag-agas nga krudo di sa kuan. Muingon din gobyerno nga, sirad ina.
6: Pinawang!
0: Nay makadiskubre da sa una, di ba? Nay nakadiskubre og sa kinang mudagan, tubig itubil. Na prison na lang to, may gano'n. Huwag mo suporta. Lagi. Huwag mo support. Ambot ka hatong tagatagom. Magunta na doon sa katropang kidong og na unsa na i-update atong katropang kid. Unsa i-update atong bata ganing ito na-interview na mo diri ba nga kung ato si Kaibaw ka. Kato ganing nagbuhat og app nga pilapliti. Na okay na to? Naanas sa city? Nagamit na sa city? Maayo. Oh, muna'y action. Oh, kay lisod sa mailog patog Dabaw. Muna'y nga na ba? Sus, kidog. Muna'y mahibaw na lang ta maghigala nga. Sunod panahon, naanay up ang mga driver na mo nga. Pila pliti, or ang mga tao, pila pliti. Ipatuman na to. Na naman sa city, nakatrabaho naman. Bandog na, namingaw na to. Oh, di ba? Yan naman, talintado man to. No? Tagatagom. Ni eskwela may galag UP, ni balik sa Tagom, ari nagpuyo, natural kaya taga diri. Taga dira sa isto, at bang? Mga katropa. Oh, kuan ba, maagap ang gobyerno at uas. Pilipinas, mga igalay. Daghan kayo, mga igalag talintado nga. Wanto na laglaing nasod, kay dito sila givalyo. So, man, daghang talentado sa Pilipinas, pero gabaha pong tarantado ng mga leader. Alas 9.38 na. Last na yun. Yabot naman ta ng mga talentado, tarantado. Niaging adlaw, gahapon man siguro eh. Kadlaon. Gahapos kadlaon, magigala. Giambakan sa National Operatives, mga igsoon. No? Ang mga LTO. Kurbida. Very satisfying picture nga makita nato mga igala karon. Lagi, sorry ha, pasaylo ha. Mga taga LTO. Sorry gyud kayo, mahigo nato ng uban diha. Sorry but very satisfying labi na kini nga video, a picture kaning isagab katong isagid. Satisfying gyud kay tan-aw. Sa tinuod lang, no, di ko mag igala magpakaron ingon. Satisfying gyud tan-aw mga igala nga na ay nag-uniform ng LTO, gipahapa sa krasada kay nadakpan kay nangutong. Asa na to? O kana ba kana? O yan! Grabe. Kamo, sa inyong reaksyon, anak, kaingong yukog, kana! With all due respect sa atong land transportation office, naraba ko'y classmate gintaon sa law school gab nga LTO. Sa asa kay mi classmate? Asa mi classmate ha? Unsa nga subject? Kalimot. Maabogado ka tani malimot man tadayon.
6: Pinawa.
0: Erwin, abi nimo Erwin, balag di ko maabogado Erwin, basta di gyud ko mo bendalo. Igo na sa ako, una ko na sabtan. Inig-discuss na ko at least, dili ni hinungog ni ako ang discussion, kaya ano man, nag-eskwela ko. Na ako'y degrees philosophy, na ako'y degrees theology, na ako'y degrees sa law, di arang-arang.
7: Sometimes, you have to bend the law.
0: Los-los ni mo. Asa ganito na ako, classmate, ito nga. Subject ka to eh. advanced English yata. Murag advanced I thought so. No, murag advanced English nga subject. Sorry ha sa mga katropa nato sa LTO. Pero dili man kamo, no? Dili man kamo. Pero diri sa area sa Butuan, gikaintapan na sila diha. No, not only from Butuan but from Agusan del Sur. Agusan del Caraga region. Agusan, pagsood nimo mga igala, diha sa may langkilaan, sugato na ka. Mga kuan po na sila diha mga igala, kuya sa na sila. Nagani ka usa, nga taga nabunturan mga igala ang naka-checkpoint. Pero of course, diri sila sa area sa Davao de Oro nga portion. Kanang diha sa ibabaw, Davao de Oro nga portion naman na. Unya, nag-viral to bay, nag-viral to gab kay, ang helper, ang driver amahan, ang helper ang anak. No? Ang ilang karga kahoy yata or something. ang helper nagbaktas ni adto mga higala sa LTO operatives or personnel ni hatag og kwarta. Kay nagtuo siya bagay ka lang ang maurang LTO ha. No?

0: Okay. So, minka na district office, na na sila officer gyud diha. Mga kaigsuonan, dili na sila extension office. No? District office mura na sila nabunturan. No? Mura na nagdabaw. Atagom di Tagum. Nagyoy ko galingong kuan ba? Area of responsibility, no? Balaod man ay maghimo ana. Pag-abot sa demo dito sa Bayugan, naasa di magpahipi may gala sa may. Before ka maabot sa kanang tulay, paingon sa nuli. Ay tulay di ang duha ka tulay katapad, ang isa mubo ang isa taas, habog, no? Naadiha sa kanayugan man siguro ng iriyahan na diha. Oh, basta paggawas ka syudad, mangigala street na dayon kanayugan. Naadiha sa lubi. Oh, naadiha gatago-tago pagtanaw nila may gala nga kani murag hinog, mugawas dayon na sila. So tuloy-tuloy ka na pag-abot dito, Bayugan, Sibagat. Wala na, okay na, medyo hawan-hawan na. Sometimes na uban HPG. Pag-abot ni mo, gikag sulod na kaog butuan, gikan kag tabon-tabon, adto kag di oro. Pag naog ni mo diha sa may Taligaman, between Taligaman na Nantungalon, naa diha bisag kadlaw, naa diha gabantay.
1: Pinawa!
0: Oh, naa diha gabantay, nga naman. Mga truckers diha, giangalan sa mga truckers bay. Gukdun ka! Tinood na eh! Nabisag wakay violation, mga igala, i-plug down yung ka. O wakay violation, butangan kag violation.
1: Pinawa!
0: Jenny, ang goy mulato, diha arabaya ko nagkuwag lisensya doon sa Trento. O, kaya ang Trento, mura man nagbagong mga goy. Dili lang ikaw, Johnny, ang goy mulato. Sir, ang gakuha diha. Dagang kong kaila, tagabuhangin, anak gakuha. Tagabuhangin dabaw, ha? Lagi, huna-una-uni muna, tagabuhangin dabaw. Diha anang malls buhangin, kanang kanto ganis Milan. Na LTO da sulod amadong naaba ba na sila kay diha man ko nagrenew. Ako noon nga taga Trento, tu ako sa Davao garenew. Eh 10 years man ako adi pa lang ko tagaan pa lang ko 5 years dito sa Trento di ko. Oh. Arang ko kay Bislig ko nagko Bislig ka kalaban ka ni Randy Canido. Bislig di ka? Ako Davao gyud ko. Akong lisensya Davao ginigab, no, Davao City, dito gyud ni sa Ikulan, no? Kamang sa Ikulan po sige nagbalhin-balhin ang ilang kwan. Diha gyud ko nagkuha. Ang renewal nako, diri nako sa pwede naman mag-renew bisag asa. Diha nako nag-renew sa kining diri sa Buhangin, no? Kana sa mall. Kay ayahay makaayo, no? Na mo makamall na ka unya ka renew bali ra kayo. No? Unya dugay lang to akong plastic na hatag. No, mga isa ka tuig bago naabot niya. Sige, dala-dala atong kwan. Ang imo karon napas na bunduran. No? So kani, mga katropa, paglap, sa to? 7,000 dinalian manggod gabiton para passport before maong wala. Ah, oh. Pero, at least, kuan gyapon eh. Kuya, okay dito. Pero wala naman dito ron. Mingaw na, bisig ron, mingaw na. Trento ang bibo ron. Kay, Trento. Ha? Amingaw nga kadadlaw na iba, hindi ha? Tagagi. Ang ba niya, tagatagom? Ang ba nga, di ganahang nabunturan, kay stricto ko nung nabunturan. No, nga LTO, wala ilang kwan eh. Stricto ko no ang LTO nabunturan. O, labo na, tagom, stricto daw. Kadaadlaw ni Dakop. Karatil in taon mga yagala mga kuan. Muna mga to silang Trento. Tinga ka diha sa Algon gani gap. Unahan anang simbahan sa Iglesia ni Cristo at bang sa DA. Naadi ang opisina sa LTO Trento na sa highway. Kita nimo na yung mga band diha, na yung mga naninda diha. Nabibo sa sila. ni piskay po nilang ekonomiya. Ano man? Daga magganahan mo ato dito kay dito may gala magpahimog lisensya. Oh. Na balik tag butuan. Pagabot imong butuan, mga katropa, na magunay diversion diha nga muli ko na diretso na laos na kag Bangkasi, katong ilang airport ba? No Bangkasi. No tuyok na. Mo bypass na siya sa Butuan City. Dito na gyud tuyok ka dito sa may San Vicente area, Barangay Limon ana. Nya diretso na kag Bangkasi. No, unahan sa Bangkasi. kuan na kining Buena Vista, Agusan del Norte na. Norte na na.

0: mga katropa. Pag-abot nimo dito sa Alubihid, naana diha, naapo diha, mo dito din nadakpan sila, kanao ka nang na... Unya, ang gaangal po diri ka nang kakargaglubi. Ah, kargaglubi ba, nga mga biker nga ginadeliver og Medina, no? Reklamo na sila kay grabe po, mga igala ka mga buaya yun. So, bantay mo ana mga katropa, no? Nga, imbis nga maluoy ang tao, mga katropa aning maprasaning madakpan, murag mupakpak na noon, bang ano man, nakasinati, manggod. Naka-experience, manggod, mga igala, o ganabang, experience mga, grabe po nga mga kurakot ni mga... Ako, Mati Daba Oriental, nag-add ko og 3 diri sa Tagum, kay nag-drive ko sa unag Nisli Products. Problema na sa ato sa Dabao, medyo di kayo madadana din mga nagyapon, good, pero dili ta sikat, no? Dili ta sikat tungod ana ba? Mas sikat ning, ano butuan, mga igala, grabe ni. Sa una, kuan ko diha, na ato'y grupo na mo sa una diha, gab nga, ambot og legal ba to? Kaya nga mong kuan sa una, regional director, kuan kining Muslim, no? Unya, naasya yung mga deputize. Ako gab, deputize ko. Amot, asa na tong ID na ko, deputize ko sa LTO? Imagine na, naga pwede ko manakop.
1: Pino ma!
0: Unya, ako ay lisensya. Motor, expired registro. Hey, mga sakop sa media man to, ikaw, mo tanaw mi dito kuno ay naka-ID deputize di basta-basta. Upo mo imo check. Kay asa bag check nga deputize man ka. Pagka naay mga dakop ipakita ra. Deputize wala. Yo no na kadugay na ko nagtrabaho anang butuan. Wag yung kuha lisensya kay perting lisuda. Lisod mo kuha lisensya dito. No? Kwarta hay man. Hey, uli na tay. Maogyod Sir Dili ta anang bendalo. Ayaw mo anang bendalo, no? Follow dalo, obey dalo ta mga higala. Pero kompleto na imong unit dili ka dakpon, no? Depende sa mood, ako. Kay usahay piktusan ang imong kuan dito so, kuan para mga buak ng imong mga kuan. Mutangan kag violation sa uban. Pag ingana gani nga tuyok-tuyokan ka mga higala o niya langanon ka, alam mo na yan. Isa lang ang sagot niyan. You know na. Unta, kini mga higala, mahimong pananglitan. No nga, naaman mo na narbahos karsada, diha man inyong pagpatuman sa balaod doon sa, ipatuman ang balaod nga patas. No, ayaw gamita ang balaod sa pangwarta. No, ipatuman ang balaod nga patas kay luoy man sa danguban. No? Unya, imagino ni mo, kaya mga driver diha, ngayon mong dakpon, kaya mga truckers diha, una-una, dili ba yan na tag-iag truck? No? Dili na tag-iag truck. Ang alawan sa gihatag ana usahay, igo ra mo abot dito sa ilahang planta. Pagkabalo ba ka, LTO, sir? Mga LTO? Kaya pag-abot sa planta, sir, na na mga tawhana, maglungag pa na sila, mag-ablig tinapa, o kaha, noodles, kay dili man tanan planta pag abot ni mo habuan ka diretso, no? May manggod mo kay igo ra manggod mo maingon diha nga sus na manggod mo amo may budget ana. May man mo kay naara mo kasada pag kahuman ninyo dakop diha tanaw ninyo nga minus panagat yang dapita pwede mo iskirda at na bud mo balik na bud mo sa inyong mga dating bangag. Kabaw ka ang driver pag abot niya sa planta for example mo deliver naglubi, no? Deliver kag lubi gikan tago mo amot og abli pa ba ng Franklin Baker diha sa may darong, no, sa Santa Cruz mo maabtan kag semana diha bay maabtan kag semana diha diha sa may darong at bang pasulod sa landing na ay kuan diha deliveranan og balanghoy. Kamuting kahoy ba asa nagikan usually bukid nun, no, para unsa ba da feeds beer mo beer yata na diha beer, no. Diri sa Hulu Feeds sa may Turil dapit sa sana diha akalimot na ko, no, naapo diha Hulu Feeds mga balanghoy pud na makita nimo ang mga truck magtambay
2: Dakubil.
0: Dakubil, oh, sa Dakubil, oh. Makita nimo mga truck magtambay mga higala tag isa ka semana. No? Ibaw ka kunsa na ilang trabaho. Ang ilang allowance, ilan ang inot-inoton mga higala, mukhaon ba yan na? No? Nya pinakakapoy kining trabaho maghuwat. Di ba ka pwede? Alang-alang mapag-abot nimo dito, dito sa planta, iyabon nimo ng imong karga. Nga, wapa ba na mabayre? Eh? Di ba? Timbangon pa na, pisaron pa na, mga higala na siya. Nga na. Nga, kabalo ka usay, pinaka, kinsa ang pinakaipit gina ni mga higala, traki. Kana mga motor, dapat ka mong mga tagamot na, na motor, kumplituha gina ng inyong mga lisensya, tanan, nga naman, kainit mo sa mata. O kamoy madali-dali. Oh. Ang numero uno yung ginapangwartahan, kani mga truckers, o kani ka motor, no? Kini mga truckers, abi ninyo, pasi na tuo mog dakog income, dako dako na kay nang 6 mil biyahe ana bay. 6 mil ang biyahe o 5 mil o 4 mil ang biyahe mga igsoon, isa ka semana ang tanggong nimo na. No? Nya tagaan lang kag 2 mil, 3 mil ka allowance mga ka igsoonan, duha mo sa inyong helper, imong helper. Oh, pakanon ba nimo na? Mag-aon mangyud mo. Nya isa ka semana, pinakagamay na, ha? Isa ka semana inyong tanggong diha. Ngayon man, wapa man, wapay bakantis planta, hulaton man na. Oh. Para sa mga baker, lubi. Nya kamo di anas dalan, makonsensya mo eh. Kung kumpleto na, una sa tanan, di na mo biyahe, di na kumpleto eh. Labi na ng mga tracking. Una na daw. Kanang tracking na ILTFRB na. No, nga trackers yun na siya. Di ba? Na anay, of course, ang driver na ilisin siya. Kung may problema man ang sakyanan tingali, usapun na ito ng balaod ba? Kung may problema man ang sakyanan, dapat dili i-charge sa lisensya sa driver. I-impound ang sakyanan o gusto ka, bit-bita na. Ayaw ang driver. Nga naman, di ba na iya sakyanan? No? Ga-driver man na, may man nagma-take home niya na. Inighawa niya sa trabaho, ipadaba din na sa tag-ES trackers ng iyang dili. Di ba? Ipadaba din na may gala, dili ba na madaha? Pero ang violation sa imong lisensya nga, labi na driver in town, moray na ibaw ang panginabuhi. Ang violation, mga igala, naaasa mo ha. So, a little bit of consideration, diya sa inyong side, no? You are enforcing, yes, road safety, ibaw tana, balaod. Pero dapat, mga katropa, mga kaigsuunan na to, butangi po ninyo og gugma ng pagpatuman sa balaod, og inigsuon nga pagpatuman. Tinood ba na ang balaod is balaod, bisag mga igalag, muna ginaingon nila nga the law is harsh. But it is the law, mga higala. Pero naman po tayo ginaingon mga higala ba nga kanabang kining letter of the law versus spirit of the law. Naman po na. Nga nung pangitaan pa maginig sa'yo, pag wala. Kaya diliman mo ang bakan diha. Sigun, ako na sila gibuhat. Dili man mo ang bakan diha sa national operatives o guway mga report ilado notado gina bisag kinsa pistol notado gina diba daghanag naka report ana ang naka worse pag diha even mga taga Manila mangagi diha mga truckers kay dako baya kaayo mga higala nga kuan dako kaayo nga industriya sa Pilipinas ning truckers ngano man layo mangud ta no lagyo ba naay mga daghang kalubihan way planta so ang kalubihan ato mga malit ato mga lubi baker mga igsoon sa badiha ikarga pa to dadoon sa syudad kay kasagaran planta tuas syudad no pinakaduol na nang butog na apay mga sa una kahoy kaning balma madeliveran man eh no amot karon og naapa ba sa una pagpalkata bunawan juga unya di kakauli dayon oy pinaka budget ni mo dia pinaka dali tulo ka adlaw ngano man aska man daghan nga deliver og palkata sa una karon nga wa naman puy gatanong palkata kay ang uban ang atong gobyerno, nangangkat naman og palkata dito sa Papua New Guinea. Tinood na, gawas nga nag-paperless ang mga transaksyon kasagaran, ang atong gobyerno, gaangkat pa yung kahoy dito sa Papua New Guinea. Samot. Oo, kaya mga farmers, mga higala. Anyway, ano ko yung oras ay? Alas sa ito mga katropang gusto pang mapaabot sa ilang hinabang, pwede mga higala, abli ang atong istasyon. Karong adlawag yapon, unya ang atong number, atong GCash number, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Among ipadiguro ninyo, Mga mayman o madako, mga katropa, inyong ihatag, salamat niya na kaayo, dako ng tabang sa itong mga kaigsuunan, o ang tanan is accounted for. No? Ako yung pa-account mga higala, di pwedeng dili. May mga resibo na, mga katropa, aron nga i-value, ma-value na to ang inyong gihatag, mga higala, any amount, kagika na sa inyong hinaguan, mga kaigsuunan. O makasiguro mo, nga kaning ayudahan ni muabot dito, kami na ibahala ng transportation, everything, distribution, kami na ibahala na. Kasiguro mo nga kaninyong gitabang, kanang inyong 100, naanay effect, mga higala, sa community. Kanang inyong 500, naanay tulo, duha, upat, kapamilya nga mahataga na to ni ana, mga kaigsuunan. Again, di man ta kapakaon o isa kalibo, pero kaya na itong mapakaon o isa katao. No? So ayaw, ayaw sa nang huna-hunaan ang dinaghan, aritas ginagmay. No, kay kung kitang tanan, bisang maghuna-huna lang ginagmay, atong tapukon tanan, dako na kinig kahimuan, mga higala. Sa Lunes, usa-usahon na kong thank you, no, kining na adire kay sa Domingo, na mo ihatod kini mga katropa. And, keep updated, follow lang sa ato ang page, duha ka page, no, sa Facebook, Arnel, katropang Arnel Cortez, o XFM 107.1 Tagum, no, follow ana kay dihan na mo ipamutang ang mga video pictures nga makita sa ninyo, no, nga ang inyong kuan, ang inyong gitabang, ang inyong donate naabot gyud sa ilaha, mga kaigsoon. Sige, di ta malibot, magsanton plus golta kanunay, mga igsoon. Good morning, Emeline Dulosa, ngayong buntag, Gary Guillama, og sa tanan, mga higala. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Itong mag-sparring, atong sparring partner, Katropang Gabalas. Inyong alagad sa kahanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat! May buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, Katropa!
1: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rewards, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung mamino ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
18: Well, oras mga maring, doon na tayo sa 6 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. May buntag, ayun tanong welcome sa Tuan Tulumanun. Kung ako ikaw.

0: Dagan salamat, mga Marin. Salamat sa bandang air supply. Kamusta, mga Marin? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Dari sa ito ang tulumanon ang gipaabot sa tanan sa Tibok Isla sa Mindanao. Live kita karo mabati, mga Marin, dari sa 107.1 o XFM 107.1 Tagum. Anya pilihan sa mga Marin, kaya ito ang beauty. Makitaan sa og mabati sa diriya sa XFM Mati City. Sa ilang dial sa radyo o sa ilang Facebook page, mga Marin. Anya makitaan sa ta karon diriya mga igala sa XFM General Santos City. Anya mabati sa ito sa dial sila mga radyo. Anya mga Marin, pilihan sa ito ang beauty kay madungog sab karon diriya sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og babati sabta mga Marin. Welcome, welcome, welcome mga taga probinsya sa Bukidnon. Tungkol kay live tang mabati mga higala mga Marin diri sa XFM Bukidnon. Lain pa ato mga Marin, ako ni si Marin Inday Erica de Leguapa de Lemestan sa apan di makopiansaan tungkol kay mangunay ang silingan.
1: Ayaw di ba?
0: Tangi mga higala nga to ang mga pasalida today. Bueno, adlaw ron, mga Maring, Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes. Thank you! Sa mga kasaulo, garon silang adlaw ng natawahan. Happy birthday! Mga ati, mga kuya, mga angkol, mga tiyo, mga tiya, mga nanay o tatay, mga papa o mama. Mga daddy o mami. Mga pariente. Mga agaw. Igakugaw na, ayalan. Sa mga kasa-celebrar sa ilang birthday nga natawhan. Birthday na natawhan pa. Happy birthday kanyang hurot mga Marin. Happy birthday! Untang hatagan mo diya o ganindot kaayo nga mga sudan. But anyway, bahala way sudan basta kay happy lang. Siyempre sa mga Marin, sa mga namati karon diri sa 23 ka mga barangay. Diri sa ito ang Pinanga nga syudad sa Tagum. Hello! Kamusta? Good morning! Kamusta ito mga pamitay? Ha? Kamusta nga ito ang mga kargada? Ha? Dapat pirminting himsog ito ang kargada mga Maringa. Kaya saan nalang makita tag binugnuay? Sa di matag na, sa matag karoon ko niya makita tag binugnuay, dapat himsog ito ang kargada. Shabs, ito ang mga buses? Mga jeepney? Mga jeep? Mga jeep? Mga tricycle nga naka-tune in karon sa XFM Tagum o sa uban pa nga mga XFM station sa Mindanao. Maayong morning. Hala, dayon ka mo diyan sa tuang dayon mo sa tuang balay sa kahanginan mga igala. Kami ang bahala karon sa inyong morning. At ito alas sa 12 mga Maring sa tuang programang Kung Ako Ikaw. Taut-taut ha, ito makauban ito ang mga sparring partner, ito ang mga legit nga mga bayot. Ang mga uyutar nga walay gisibugan, suka kalibang lang. O pas mo sa kusog. Si Tia Daria nga gikaintapan sa Bisayan. O si Master Inday Tanini nga gikahadlukan sa Bangkal.
1: Ayaw ba?
0: Mga Marin, kanya ito ang programa paghatag lingaw-lingaw diya kaninyo, mga higala, mga Marin. Hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. O, doon ay mga balatian, mga api, nga hiwi. Nga wingi, nga kuwana, nga utro na ang mga linakuan, nga takilid na. Anak ko, ayaw na na inyo o bagong tama rin ang inyong mga kalawasan. Pinagi sa inyo ang mga gitawag, proper diet. Inam sa taadlaw-adlaw mga Maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas 10:14 na nga tong oras mga higala. Ayan, so aha, nanadala sa to ang kiliran garon mga Maring.
2: Hello! Good morning, Philippines and hello world. Good morning, Maring Erica.
0: Welcome silang tanan sa imuang pag-abot.
2: Yes, welcome, welcome to the jungle. Okay, siyempre, kining...
0: Hindi mag-una jungle, wip.
2: Ay, hindi niya jungle.
0: Jungle, mag-una.
2: Okay, jungle, jungle. So, kanang ato ang Ato i-welcome tanan nga naa sa gawas, bilin sinilas, dayon lang ha. So, kay sugdan na natong Tanaw Tag TV, ato abrihan ng TV ron, kay Tanaw Tag Sigut the Wonderful.
0: Ato sa lang sa abrihan B?
2: Aha.
0: Abrihan na itong TV mga maring.
2: Amo TV.
0: Amo TV. TV Plus ni siya.
2: Aha.
0: Sa mga tayo TV Plus o Type 2 TV.
2: Type 2 TV. Anala na siya, no?
0: Ayun ba? Hi, comment na sa ito ang Facebook Live. Ay napaglangay kaya rin nga mauna ka sa ito ang pagdila at taod-taod mga igala. Ato ang Facebook page live nga live. Takaro makit Andrea sa XFM 107.1 Tagon. Og sa Mati City nga Facebook page. Wala pa kilili na ninyo ito ang page. Kasi doon na mga gatanaw niya mga mga. Ito ang pasiunahan na ito og mga pagtimbaya kay aron sa mga maring kanang hataganta og grasya nga gikan sa Lungher nga bangasoy.
2: Kanang
0: adlawa mga maring ha. Og syempre mga gala samtang himay-himay pa sa iya mga bestida ato ang sparring partner nga gigubtan po niya sa Bisayan.
2: Para man yung magitag away. Saba. Ah. Alo eh, grabe na. Saan ang pahita na gano'n?
0: Hindi siya masigo na yung bangko.
2: Ay, ginoo ko. Ay, ginabangko gano'n. Oh.
0: Ay, nag-inugi. Kaya malagot na ba rin. Sa puto na ba rin na siya.
2: Oh, morarag.
0: Na siya bangko.
2: Morarag niyan sa whatever. Morarag niyan. Morarag nag-VIP sa whatever.
0: Asa what, Ibra?
2: No, diaba.
0: Ayo sa highway? Wapit siya ko kala ang gantan. Ay, puno ko nyo nyo di habi.
2: Asa naman, italo. Abrihan sa nato ng TV.
0: Nato sa abrihan TV.
2: Ang TV. Ang TV.
0: Yes. At ang mga maring, ato ang mga padula today, ato ang mga pasalida. Diriya sa inyo ang gikagubdan nga salida sa Tibok, Mindanao.
2: Ha, Kabisayan o Mindanao, ani ano?
0: Apan sa dipa ito sa welcome mga maring, ang gikagubdan sa Bisayan, wala lain, Tia Daria.
2: Tia, salamat. Asa man eh, ipapuan ba?
1: Wala yung perito.
2: Asa mga operator na ni kay nag-repack ang operator.
0: Lahat lagi tag-height today.
2: Ana.
0: Aba. Mo rin na sentiyan.
2: Ala, grabe. Grabe siya.
0: Bisa pagtabangan ni Glima ba, maglisod yan.
2: Mo rin naman siya bullfrog o lawas, oy.
1: Oy, sige lagi ko diyan.
0: Oy, asa may karuha na bullfrog o American frog? Duha man ka klase.
1: Ayaw to American frog, makahilo man to.
2: Ang kadang makahilo to, American bullfrog lang kay dako-dako. Ito pangaway nga baki ma.
1: Ayan, so, ang paa, burag ahos.
0: Yeah, Daria, itimbaya ang ato ang mga fans. Go!
1: Yes, sila binandari sa Mati City. Ang mga bao-bao drivers din na. Anong katong sa itong grupo siya, Mari?
0: Asa?
1: Katong mga...
0: Sa bao-bao
1: sa Mati. Madang, oh, sa Madang Market.
2: Sa Madang.
0: Sa Madang, katong mga bao-bao drivers niya. Ay, kamusta pa mo diya, oy, mga taga Madang Mati?
2: Oo, kalang mga suki ni Pikong Biha. Sa palingke.
0: Ayan.
2: Oo.
1: Katong ginakuan niya presyo.
0: Sa Madang Public Market nga gabi pag-itali na niya.
2: Pag-ugma lang nag-presyo. Pag-ugma.
1: Ang presyo niya marugyapon pero ang sa Madang lahi na. Maro po ni si Pikong.
0: Sa order ng mga bagong abot ng mga labas so... Mumahal pag ginang labas. But anyway, itimbaya din mga taga-Bayugan kaya namati sila karon mga maling.
2: Mama, ato itimbaya din ano si dyan sa Bayugan, dyan sa XFM Bayugan o sa San Fran, dyan. Isa na ba na, no?
1: Yes.
2: Yan, si Paring Ri o si Ray.
0: Isa na si Ri.
2: Si Ri Sorabasquez o si Ray Alinton. Aga, syempre, ang outgoing di ha? Ang outgoing.
0: Outgoing.
2: Si Coniloy, outgoing naman.
1: Outgoing din na siya?
2: Kay Bugawas man na siya naman niya ang uga ng kuhan, duty.
0: Kasi may incoming.
2: Pako kabalo kung siya incoming. Basta outgoing na siya ka na nga. Mo uli ba? Mo out siya.
0: Kasi dito kay Balin.
2: Nagkalayo na yun.
0: Ayaw, oy, kay...
2: Ayaw,
0: masilingan na naman mo ni SM dito na pit. Sa naman si SM sa Torinto.
2: Kami ni SM dito, may. Magsigil mag-shot ng bahalaan eh.
0: Ay, nako, kang Limuel Ukay, kang Ali Vicente.
2: Ni John J. Lebrias.
0: Ito ang saktog barog o gahimsog. Diha nga si SM, diha nga si... Si
2: Ri Sorabasquez.
0: Ang admin diha nga sakto sa kay barog, ang mga swing arm. Peting Hamisa.
2: And si Coniloy. Si Lady M.
0: Og, ang ilang tech niya, nga wala
2: ang tech?
1: Si Melanie. Duran.
0: Aba.
1: Si Keanu Sabial.
2: Aba, si Kian.
0: Isa katong kuans da kong lawas ba nga murag.
1: Ay, bayot man bud to.
0: Ani na.
1: Kuya, ang kuya mo ba sa dressing room ato mare?
2: Kensa.
0: Naglisod gyud sa kanang safety sa iyang kargada kay mo gimaw man gid mare.
2: Ay!
0: Dako sa kargada.
2: Musikil, musikil.
0: Akong ginan nga
1: Nitanaw gini ka maring.
2: Ako na nga maring.
0: Ako na nga maring. Sundugan ni ako ang sa gipahapa. Ay nako. Og syempre ato sang itimbaya usa ka mainiton sab nga morning today ang mga taga XFM Jensen nga one of this day
2: aba. Aba.
1: Ba English man.
0: Dili ma basin og pipila ka mga alon ata diha mga maring.
2: Time will come, people will tell. Karon this coming Sunday.
0: Yes, dali pa ka nga Ma'am Evelyn.
2: Yes. Og si ang ilang manager diha.
3: Good morning.
2: Oh, sino pa kanilang manager nila niya?
0: Ala, hindi ko kaila.
2: Si Pirari na may akong kaila din si Toto. Kaya napamam ko yung mga traso ala ni Ray Good. Oh.
0: Uy, kanan si...
2: Maraming gina mga kumong gina akong kuhan.
0: Ang manager dahil sa Jensen, sakto sa Barug. Si Sir Ruel Dumante.
2: Aba? Ay, si Sir Ruel.
0: Kung basahan sa US ang apelido is Dumante.
2: Dumante din ang siya di ay?
0: Nakinaman dali sa Jensen is Dumanta.
2: Dumanta. Ah, okay.
0: Ay, pagkalimti ang mga taga-Mati. Kaya mga luod na ba rin ang taga-Mati? Go!
2: Ay, mga taga-Mati City. Pag-una na ko kay istorya si... Membro sa Kwanig, ang Gabi Group and Company ba na? Si Bipo Pixon.
0: Aha.
2: Uh-huh. Okay, siyempre, ang mga kauban niya, ay ang mga insurrectos, o ang mga kagupa, si... Pikong o gano'ng isa? Si pangalan isa?
0: Si Kane.
2: Si Kane.
0: Si Kentasio.
2: Aba.
0: Oo, ni bakuna ba yun? Kamula ba ka na si Kentasio? Kaoban na sila ni Paring Lars una sa kalihukan.
2: Mabodi ay?
0: Niya kay nagbaguna na sila ron.
2: Nagbago ng style.
0: Bago na sila mga cell number. Kay...
1: Aha, taganda mong account, ha?
0: Involved naman sa nagkadayain ng mga kalihukan itong mga... pas ng mga kuan. Katong ilang mga cell number nga napay mga Gantex 10, mga
2: Solid
0: Gantex 10,
2: mga Allnet 20,
0: mga U10.
2: Nay, mga inano.
0: Karoon eh, bali na sila. Kaya na sila mga Surf FB. Na sila ay...
2: So na yung nag-level up?
0: Nag-level up na
2: sila. Yes. So na yung mga label?
0: Level 2.
1: Ang siya mga cellphone sa una maring?
0: Uy, akong cellphone. Kado ka, bulo ba ka cellphone ako? Ito man na may sgutan. Na ako'y cellphone ganyan. Ito nga, 2630.
2: About 2630.
1: Kung siya mga nakalang bahin?
0: Pananukuya.
2: Nukuya?
0: Nukuya. Gamay kayo siya dahil.
2: Dito itong gamit in Bohol, katong Nukija.
0: Lahit mo ito nga brano ilang.
2: Lahit ito.
0: Katong ang...
2: Pwede mo alarm clock. Kada nga pwede yung pag kung doon kayo mamatay mong bana, pwede ilabay ito si Buka.
1: Pwede kahit kayo.
2: Kahit kayo.
0: Kaya nandun taan ang mga alarm clock sa unang kanyan to mga karaan ng cellphone, mga ano kuya pa, no? Saba kayo bang, mabukahon dyan ka.
2: Para rin mag-una siya sa mga pares na ito, mga rich kid, hindi mo nag-relate, Ana.
0: Mga dagko naman, mga
2: tablet. Mga rich kid.
0: Mga tablet na mga iPhone mo na yung ilahang karoon.
2: Pero si Linlin, ginto mo ang kwan
0: si Linlin.
2: Linlin, o.
0: Nasa si Linlin, kay iPad yun.
2: iPad mo na yung Linlin yun, dagko man yun na kayo. Kanang, saan yung mga Lin, kanang iPad o iPad Touch? O, Ana mo na.
0: O, iPad, Ana. Ay, magkapa mga mali, mabalik ni Juan ng aning kantaha at ang iyong atuang Demerites and Friends.

0: Makan ketupat. Exciting.
1: Yes, mga maring. Balik ta sa tuang tulumanon diri sa XFM. Siyempre, mga ingal, itong oras, alas 10:32 na sa buntag. Welcome ka mong tanan sa tuang segment. Kiniang!
2: The Maritians and Friends.
1: Pero ka, guluya lagi ka today.
2: Ano like, basog kayo kung marino ay?
1: Ay, basog ka sa lima sudan ganina.
2: Lami kayo ka ng adubong ka puso.
1: Ay!
2: Ay, rupang puso ka ng tinunuan di ay.
1: Ang lasa, kumusta?
2: Ang lasa ka ng rat-parat pa.
1: Ay, murag dado. Siguro sa dagat ang...
2: Abasi.
1: Basi diri siguro
2: dagaton sa gamay.
1: Kuan siguro or basi.
2: Og dito ti banban, dito sa kanang mga agoy.
1: Ay basi ay sa ay gulkado mari. Kabaw ka din sa mga agoy mari. So ito ko si Master de mari, unsay na din sa mga agoy?
3: Sa mga agoy?
1: Unsay na sa mga agoy, Master?
3: Mga dagkog kuan. Dagkog lawas ang mga laki.
2: Ano mga palagi baki-baki?
1: Uy na, mahokag ka ng chlorine.
3: Oy, oksalik na, oy, oksalik to.
2: Aso puti kayo ng gamit di ay.
3: Ah, puti. Ano ba? Di ba, terno kayo?
1: Hala, oy, na pala ginaikuan yung mga...
2: Ano, may naik, nag-naik lagi siya.
1: Nalagay mga small particles.
3: Marisiko. Wala na tarong pahit.
1: Ay, anyway, wala mo kaya tissue sa tuwan, atong venue.
3: Yes, pero sa kina chokes lang.
2: Nang may towel, gibita rito.
3: Ha?
2: Katong blue. Ay, itong bato?
1: Kisa mo? Boxer lang kung to.
3: Boxer lang kung to.
2: Ay, boxer.
3: Buon, mali siya. Di ba siya kabalong kung kuwalo?
2: Ay, na kong towel ko.
1: Panty mo ganyan yung gamit. Wala mo siya kailang boxer.
3: Panty liner. Panty liner, magod.
2: Ako ito na? Panty liner.
3: Yes.
1: But anyway, mga igala, welcome sa tuwang segment. Ka Maritis and Friends.
3: Kisa man, baby.
1: Siyempre, mga igala, una ta, magsugod kini nga ato ang segment, mga igala, mga maring. Hatod ni kanato sa...
3: Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad tawag na doon, glutathione o nga spirulina. Kining spirulina. Nasaan ni siya na? Dito na, o collagen. Yes.
2: Ay, nakalusot ang bayo.
3: Collagen.
2: Ano na yung spirulina, ha? Masahan yung usap. Asan doon plus
3: sa Santon plus coffee mix. Ay, spirulina.
2: Masahan lang.
3: Pero gusto nyo kaganang nindot po na pagpagwapa, pampahamis. Kasi, kaning Santon gold coffee mix. Nani siya ay kanang glutathione o collagen. Yes.
1: Collagen o collagen.
3: O collagen.
1: Wala kita nagkakawin. Kabulo baka ma rin kanang kana din kung doon na kayo mga pamaol mo rin, inom mo siya, inom mo na para mawawa ang sakit.
3: Ha?
1: Kana na kayo mga pamaol para mawawala ang sakit.
3: Ikaw, sa mga imno ni Mabi. Ayaw ko na, magigalain may akong tiyan.
1: Inuman na siya og sisdapen.
3: Sisdapen! Pain, magunan siya, sisdapen. Dili na sisdapen. Ay?
1: Baka na ang kaon ng pen, baka na ang bullpen, ano?
3: Ah, okay, sige.
2: Sisdapen og babae.
3: Sisdapen.
1: So, kung laki,
2: ha?
3: Kung saan na siya, kung lalaki?
1: Bro, the pen.
3: Bro, the pen. Ay, dali lagi din siya ka. Kung lagi.
1: Ako.
2: Lagi, bright talagi kakain na.
1: Naka-Santon plus coffee mix. Gagana ay
3: sardinas. Sardinas na magkano yung asudan.
2: Naglito ka din kung ano gani. Ako ipausap yan. Ang pangalan mo yan, di usap. Maramaro sa Bibayuta.
3: Sis, the pen. So, bro, the pen.
1: Parang kung ginasin ka tayo.
2: Salud kay Bagong Bawas.
1: Gani.
2: Itakang nito.
3: Ay, ginoo ko.
1: Ay, nako. Mga maring, doon na kayo chika.
3: Ay, kabalo ka. Nakoy chika ba?
1: Ano tayo mong chika ganina?
3: Nakoy chika. Basta.
2: Ano ganina?
3: Dali, nakoy chika ganina.
1: So, panuol, baby. At kita rin makarong ano.
3: Nakoy kaila.
1: Burn out, bitaway. Apil sa speakers sa gawas.
3: Nakoy kaila ba? Karoon akong kaila, maring. Sige sa kapahapa dito sa itong ipalitan ganina o ganang kung nay babae dito nga kagumkum kaayo.
2: Uy, naa.
3: Oo. Noon niya, sige niya o ganang hapahapa. Sige sila kagi-agi. Kaya na maligyan man siya o ganang, sa ito, butsi, bitawa ka na.
2: Butsi.
3: Ay, sa tawa to, ganang,
1: butsi.
3: Butsi ba to?
2: Butsi.
1: Butsi, mga lunok na palaman.
3: Sa dihang, ang isa ka laki,
1: Ang laki.
3: Yato dito.
1: O ba?
3: Okay, ang
1: dugo. Ang dugo. Ang dugo. Sa ito ang kwano yun eh, oh. Buta nga niya diri og mura ra kag si Colts Baldwin na lang siya.
3: Ansa?
1: Ginay mga notepad diri ako. Ansa? Mo-pop up diri sa...
3: Ansa si...
1: Sigo, si Kainet.
3: Sagila lang siya, sagila lang siya. So mo to, kanang ang kuan dito, ang akong ikuan, kay ang isa di ang kanalaki, kakuan nun po di ay, kanang nagtalaw siya ganina, nagpanilap.
2: Uy, apa siya panananggal?
3: Nagpanilap ang laki.
2: Oh, di ay.
3: Onya. Karon, oh. Onya kay kuan magay magapalulo magkawatan.
1: Hala, oy.
3: Onya ang dugahan mga bayot.
1: Ay.
3: Ay nako kun sabi.
1: Ngano, unsay nasa dugan?
2: Burag buko.
3: Dili burag lubot sa tulog ka tuig, atulog ka buhat na ba.
1: Tadalog.
3: Himsug ahimus gayo.
2: Mao di Mau dito isa kalaki nakita na ako nagpa-side view.
3: Pa-side view. Nakabantay ka kanina.
2: Nakabantay ko na kayo. Nakahinom-dom ko. Kaya nga naaboy isa kay Daran nga musunpot ko.
1: Daran.
3: Ang isa kay Daran naglingon-lingon sa loya.
1: Nilili sa baring. Nilili sa baring.
2: Hala. Nagkasumpay-sumpay yun maring.
1: Hala.
2: Oo, hindi ay.
3: Yung mga maring, kabalo ka ito isa kay Daran.
2: Oo.
3: Dito nag-live-live ang kanahan.
2: Nag-live na ito.
3: Nag-live na ito. Ug nadunggan ako, ingon siya nga, wate mabuhat ani, mangulit na lang.
1: Mutan ako pa unta.
2: Tingala ko kay ni diretso sa likod, asa nga dirita, diri na ta diretso. Ito na ibangko sa likod. Ay, kay alain na yun. Lain yung tumong, kay ang dito sa sampot, de ay.
3: Sampot, oo.
2: Iyaw itong...
3: So, karun, moto.
1: Onya, kasi tabo, Marie.
3: Wala pa may update sa mong GC.
1: Wala pa yung update sa mong GC.
2: Sino ka ba lang kamarin? Napugos ang isang palit.
3: Ha?
2: Napugos!
3: Napugos ang isang palit.
2: Kaya ang kwanta, 40 pesos. Na shirt ang panudaan sa paniod
3: ay batogra
2: nagmantinay na nagpuso
1: unya sa gulay
2: dapat ato yung paliton katong ginagmay
3: unya saka man mo nagdala man siyang M23 be katong giabrihan kanina nga pula
2: M23 dako kayang bala
3: dahil po ito yung gihoho kanina si
2: katong
3: idaran gadalang bala sa M23
2: Kamayo kang is nai isa ni ato gasoline station
1: mao
2: ni ana kare brado brad
3: okay ka bang dali des ka kabang badali sa ana ka makakalibango naman din sang kabangko naman
2: nireklamo kay brado do na si ato gasoline station
1: disposal ya kalbruto
3: na kalbruto na disposal nga kabang des nakaayo ang katong isa gig na isa nga brad Kuan brado dia brad. Muto di tulog sugod ang panultihon nga ang tao nga lumakad nang matuwid ko no. Di kalibanga.
1: Ay nako.
3: Oo, nya karon.
2: Kadawa siya ni balik.
1: Mo ba?
2: Bago ra man pagtinitak.
1: Nya kay nitak ang nampo siya bago. Ay naman siguro
2: siya. Masin ng daot siya. Ay naman siya sis da pen.
3: Sis da pen.
2: Ay, hindi ka lalaki man siya.
3: Brother Pen. So, moto, wala mi.
1: Anya,
3: moto ka na nga.
1: Ay, ito, si update sa yang...
3: Sa GC?
1: Sa kuwan, sa butsi. Okay ba?
3: Okay man. Maro, pamilaw lang ako. Dito ito nagsugod ba?
2: Uy, kakasagara na kita anak ng mga butsi na may nagbukayo.
1: Pero iya ha?
2: Naghagbukayo?
3: Ano, anak, kalami siyang butsi dito. Matod pa sa idaran. Kaya, naiuban na, pure gid ka, wala gid ang ikudkod ang lubi.
2: So bagal pala?
1: Sa ingon, ha?
3: Ang idaran!
2: So bagal lang uban at wala nag ikudkod.
3: O, nakata sa kikalibanga kay, mabuhay na experience niya.
1: Idaran sab.
3: Idaran sab. Dayo, dangon dali sa riya, oy!
1: Dangon to dali, kanya atuang showbiz marites, atuang marites and friends. At ito ko na ito sa atuang kape nga, grabe, at tagalog na itong gina-inom, yes. Kini-a.
2: Santon plus gold coffee mix.
1: Masa inaari ha?
3: Santon gold ra. Ayaw pag binugo niya. Santon gold coffee mix, walay plus.
2: Akong gimmick, ang imo wak, ito imo kanya. Malay mo ko to. Ako lang gisumpayan.
1: Aba.
3: Sige, murason git mo ha. Murason git mo mga buama mo ha. Sige.
1: Ay, kayo mag-aba mga

0: All right, No More Rhyme by Debbie Gibson. And that song was brought to you by Turbo Male Enhancer.
1: Well, mga naring, welcome to Tuang Telagretin.
0: Yes!
1: Ay nako mga maring ha, alas 10:47 ng ato ang oras sa buntag niya. Sakto gihapon ka na mati ka sa pinakasadya nga si Bian sa Tibok Mindanao. Kini ang XFM Dago.
0: Abel ko kung saan naman yung isulti. Okay, sige.
1: At syempre mga igala, kini ato ang Trila Greeting sa masagingon ni Master. Hatod ni ka na to sa Turbo.
0: Sa Turbo Mailing Answer.
1: Kamula ba ka maring basis sa pagduki-duki sa mga dili kayo mga eksperto. Lagpas 70% kay gabuwag karon sa mga magtiayon ang kanang ilahang kaneng issue sa sexual. Yes.
2: Pau pa. Sexual harassment.
0: Ka kuya gud ana nga, ka kuya gud ana balita maring. Ka kuya gud ana.
1: Kabe kung asawa kabe, asawa ka nya imo ang bana di nakaayo mo kuan sa imo.
0: Karingkang.
1: Di nakaayo mo abante sa imo.
0: Aba dili na mo. Wala na ba usa. Sipri mo actually gud kabalaka ana gud kaya mo magi

0: mo gina-expect yun.
1: Matingala ka nga, bisa ni gimaw ng mga patsing, di gapon na bantihon.
0: Bisa ni gimaw ng mga kwilyo, wag yapon.
1: Oh.
0: Ay, nakwa.
1: Ay, hinong dandi ay ang banang dili na kayo makahimo tungod sa kakapoy sa trabaho, di na mo gahi ilang tabadido.
0: Aba, maodiay na ha, maodiay na.
1: Yes, kay matulbalagi sa pagduki-duki maring, ang kanang mga epekto nga sa dili na mugahi ang tabadido, dili na sa ingon nga idaran ka.
0: Mm-hmm.
1: O dili na kanang kahimtang sa imuhang lawas ba?
0: So, Buraka na nga kuala siya, ka na nga built-in na?
1: Yes, ito.
0: Hana?
1: Ang yaron nga di mo di ma-appeal sa mga linyada nga mga gabugi pambuwagan sa asawa tungkol kaya di na makahimo, inumin na yung turbo mister.
0: Ama, okay. Para at least si Messis, dili magluya o dili mo reklamo dito sa police station.
1: Sakto.
0: Di ba, Merindaria?
1: Yes.
0: Aba, napakaganda naman ang sinabi.
2: Yes, nung yapon.
0: Yes, very well said.
1: Okay, ni mga oras sa mo, tila na tayo.
0: Mm-hmm.
1: So, gini hati ada riak kasi ato
2: ang baby. Okay, ubay-ubay na bayani atong tilaunan ani. Nilabi na dili kan Josephine Pero Vicente de la Rama.
0: Aba!
2: Hi po! Good morning mga Maring. Asa man ang inyong mga kaoban?
0: Si Maring Yurika. Aba, mura na siya ako. Mura ka. Mura kutson.
2: Mura siya. Yurika.
0: Yurika, mura ka na maligyan mga pom. No? Kaoban sa Jupom. Kaoban sa Mandawi.
2: Mandawi.
0: Mandawi Pungim.
1: Anya, ang kaoban Yurika.
2: Ang si Johnny Angoy Mulato. Dol, pa-shout out.
0: Aba, ma. Kuyaw ni, kuyaw sad, no? Si Wilma Joaquin. Aba, nahihumot, nahihumot. Diyo ko rin nyo. Aba, bisag wami ng utaan, ano? So, si Josephine, salamat kayo mo diyan. Dahil, Tia Daria, o Maring Yurika. Aba, si Mitziar, o sad, trawa.
2: Hi, mga Maring. Shout out, Idol Maring Tanini. Uy, imuha lang yan.
0: Aba, sila ni Fernandez, o Maring Erika. Aba, magpatila, gini siya sa imo, ha? Kasi ikaw, Maring Erika, lapod, be.
1: Ako na yung sabak ko sa patimbihan ko na si Maring Lani Fernandez kay mga co-parent na ni Maring Ganggang.
2: Aba! Co-parent eh.
0: Co-parent na di ay. So, di ka butila na.
1: Kasi ka under monitoring na taan eh.
2: Susaho. Sa ato pa, pass ka na.
0: Sumapas ka, di ka butila na.
1: Alvin Gook na lang ko mga Maring. Kaya nga pa sa
2: ay, matransfer ka.
1: Mga Maring, tropa ang Gabi, Gabi Tay. Aba.
0: Aba, aba.
1: Nakatag na siya Maring.
2: Gabi Tay, Gilian.
1: Gabi na yun, patila ko sa mga It Me Games kay Kagiaba. Kaon siguro ng tinapa?
0: Nakakaog sardinas na tinapa.
2: O gano'n, imuna, tanong mapunay mong amigo diri.
1: Kenso na?
2: Si Ricky, kuya.
1: Si Ricky?
2: Oo.
1: Isa ba si Ricky o si Reiki?
2: Si Reiki. Si Reiki Jampun.
1: Aba, nawa ko na itong signal din sa may magdo, mga maringa ba? Sige dami, pangatod eh kuno sa ito ang mga duha ka mga banggitan ng mga taga-Nordico o mga taga-DLPC.
0: Abi, kanabi, kaya kamo mag yung nagpaalik-alik aning korente dire sa Norte. So, pakita ko na yung abilidad, nga di tamo brand out dire, be. Abi.
2: Pakitae
0: ko na yung mga tricks nyo dire, be. Pangatod eh ang inyong mga abilidad, ya.
2: Hokus-pokus din nyo dire ng mga... Diretso-diretso na kurente, dapat.
0: Gunuiti na ng 220 nga kurente niya, be. Ah, be, kung kuyaw, bagyan mo.
2: Tinuod ba rin? Pakitayin mi.
0: Pakitayin mi, mga kuwan nyo diya, mga tulungan nun.
2: Pakitayin mi, gunuiti ng kurente.
0: Ayaw,
2: be. Nabag na yung kurente.
0: Ayaw, be, alang, ayaw, be, talo-taloin nyo di rin, ha. Inaniyon mi ninyo, so, pakitayin mi ninyo mga style niyo diya.
2: Suko na yung mga taga-madaon, kayo na wala mo ang signal nito.
1: Hindi mo guna madaon mo, magdo, maguna
0: siya. Magdo, ma.
2: Classmate pa ko na sila.
0: Lay, mama o rag
1: pa ko na.
0: Mura sa Dabao ba? Ang matinaplaya, mura ka maa ba? Ana, maa mo. Lay lang sulat ba? Ana ba? So, ang mama o rag po na siya. Ato lang po ni siyang gano'n.
2: Wala yung consideration, ana. Grabe po mo.
0: Consideration. Benefits of the doubt.
2: Ay, let's see. Lahing na tao to.
0: Pala mga taga DLPC, bala? Taga DLPC, mga taga Nordico. Ayamin ninyong inaniya. Pakitamin ninyong mga tricks diha nga. Gunitan nyo ng Transformer kung gusto ko yun mong kurinti diha.
1: O, nalabas na gaman sila o nagtaon ng puste.
0: Ano sila? Madungog na diha?
1: Oo, mga taga...
0: Hoy! Tarungan ninyo mga style niya!
2: Halil kong kusog sa mga speaker niya, Kim. Para madungog nila.
1: Bueno, burn out ito ang tower kayo na sa may tuburan maya.
0: Madungog ito.
2: Pero mga
0: substation. Ito speaker niya, madungog?
1: Wala tayong speaker na kay...
2: Wala, wala.
1: Di man tayo.
2: Ay, gamit. Kusog, oy.
1: Di man tayo iri.
2: Naa, ang ato amang iri man ato ang kuan.
1: Unsa?
0: Ang unsa nga, palong man itong...
2: Atong itbit
0: kayo. Di ito maglalisan, oy. Kay pariyar, bitata diri. Kaya mga tayo, pakitaan nyo yung mga style.
2: Ana Maring, ana si Obs.
1: Ana Maring.
0: Ana.
1: But anyway, ato na nang tilaan.
2: Ana si Jung.
0: ko sugay karat.
1: Atong apila-pila ang mga taga Nordico o taga DLTC.
0: Inyo man lang, inyo man lang ulo akong nalatila pa, no
2: eh. Yato liog maring.
1: Mura man, i-plies ako natila man. Plies sa taga Nordico.
2: Saan na kayo mong lakuan maring? Mura na ilong nos. Sideline to Del Pisi.
1: Ay nako, gikan ka ng Josefina Tinambunan. Magandang umaga katropang beauty.
0: Aban.
1: Sa XFM Happy Friday. Shout out lang ko dito sa taga Aglayan, Malaybalay, Malaybalay City. Salamat po. God bless from Tinambunan family. Bogkaon Lantapan. Apa yung ano diyan?
2: Lantapan.
0: Oh, Bogkaon.
1: Na. Sa Bogkaon. Salamat Lantapan. Kayo.
2: Padulong na siya dito.
0: Dolan sa Lantaka. Dolan sa silingan ng Lantaka.
2: Pakuto mo ko nang imuha.
0: Ah, sorry, sorry, sorry.
1: Kabalo ba mo si Tao si Lantaka, Tagalog?
2: Ano sa mana?
1: Lantiki.
0: Aba.
2: Ay, Tagalog.
0: Kabalo mo ko sa slogan sa Lantaka.
2: Ano sa mana?
0: Ay, pataka.
1: Kaya na ako eh, kuan ba? Na ako kay Ida ba?
2: Mana bulabaw buto?
1: Kaya na ako kay Ila Marie nga, tulo ka buwan, yung edad kay Tainta na kapin, nagkato siya sa Manila, mga tulo ka buwan. Pag uli niya sa amo, kadina sa kabalo ka imo Bisaya.
0: Mo ba? Tagalog na?
1: Yung kaya natunog man niya, December man to, puto-puto man. Ano siya nga, marami na parang nagpaputok dito ng lantiki.
0: Aba! Tagalog na!
2: Tagalog na siya!
0: Nabuyaw kita, anagod! Maraming sa silingan na mo, put! Okay, nanadugay siya dito, para siya tulad na siya kaadlaw dito sa Amerika. Pagbalik rin, di nakabalo mo, kuan?
2: Di nakabalo mo, Bisaya?
0: Di nakabalo mo, Bisaya.
1: English na,
0: English. Oh, English na. Naglangot ko eh, kay, kadugay na siya, ni Ana siya sa kuan, hey, master! Ana siya sa kuan,
2: oh, English gudyo.
0: Ana siya nga, where is the shuka?
1: Shuka?
0: Shuka? Ano? Islay po ko, yung tuwa sa siyuok.
2: Hala!
0: Lakot na tangan na ko eh.
2: May gani, ikaw lang may ingon tuwa ko, gitungab sa siyuok ko eh.
0: Oo, ala. Da!
1: Well, ma, Joaquin, guwapa lagi na si Master.
2: Ay, nakakaroon pa ka?
0: Aba.
2: Bro, natingala ka yung pagkaingon lagi, Wilma. Natingala, jud na.
1: Nasilip ang imong kinilagman nga beauty, Master.
0: Aba, kisa ingon si?
2: Si Wilma.
0: Si Wilma. Na, si Wilma dia.
1: Tilaan, record, Master.
0: Tilaan, takami.
1: Da. Gilokan imong tila oi.
0: Ah, da. Sa stilan gikan ini, gikan dito sa punuan anto dito sa.
2: Lagi yang dila maren dai.
0: Da.
1: Kaya na use na kaya na yung mga samad-samad.
2: Pero sige lang mat. Nagmagician dito sa nakaog blade.
0: Lagot, maglagot na ba?
1: Ay, kaya maghawa mga maren kay mabalik namin ka taon-taon daw syempre atangan niyo. Mabalik may taon-taon naman lang aning kanta. This song is for you.
0: Ah, salamat mo niya, ha? Ka.
2: Mabalik may ka.
1: Kataon-taon.
0: Exciting!

0: Well, mga maring, balik ta diri karon sa ato ang tulumanon tungod kay ana lang sa mga kamot ang usa ka swat papel. Apan sa dili pa mga higala ato dai ning pinangod mga maring kini ato ang programa ato ni kanato sa ato ang kining produkto nga pampakusog sa ato ang gitawag og
1: center stand.
0: Dili, immune system.
1: Immune system.
0: Dili, ang Santon Vitamin C.
1: Siyempre, pagka ligon ka, naka-Santon Vitamin C, ang imuang kusog, ligon, anaba.
2: Ana din. Yan.
0: Nakabaw ba ka mga maring, kini ato ang kinabuhi di atong lawas di ay kung hina na ato ang immune system, niya ka ng ato ang resistensya, lupay-pay na kaya, dahil tadapuan sa mga balatian. Pero kung ligon, lisod tama dapuan. Yun sa ibu haton? Yeah. Mag-inom lang taadlaw-adlaw og Santon Vitamin C.
1: Aba.
0: Ayan, mura na yung mga sekreto di ay. Uy,
1: narami na ng mga kuana na.
0: Kaya bisan og medyo idara na ta, dapat gyud nga di kita mga sakit kay kita biya no kay nabuhi biya ta no. Ang ato ang gitrabaho ko ron binatong gikaon ugma.
1: Mo gyud mo gyud. Oh, may okay. Kinahanglan gyud nga magdepende kita sa tong gikaon dai.
0: Sakto. Kay kuan gini sa kini ato ang panginabuhi mga marin na lawas kapital gyud kay awa pa na nimo nakuha ang imong sweldo na hurot na nimong trabaho na hurot na nimo gasto.
1: Correct.
0: Kunya mga apelyido.
1: Na ang nanay mga apelyido atong sweldo no nya ang pagkuman. Unya magsakit-sakit pagyug ka. Nga pakyas na.
0: Ay, naku. Gabi naman kayo na, master.
1: Yes. Ay, sabi ni akong kuan rin. Wala ba rin di irog ni akong kuan?
0: Kuna yung battery. Wala na. Sabi na, battery
1: diba,
0: na kanin, siya.
1: Diba, kaning, kuan, ah, Dre, mo na ni siya. Okay, diba, sige.
0: Ako, lubat mo ni ako. Apan sa di, patamo, so good, mga master, ha? Mga maring, share sa nito ang live karon sa Facebook. Aron nga, daghan sa nga makakita kay di man tama nung sa dial sa radio diri sa Tagom o sa Tibok de Oro o sa Davao del Norte. Kay burnout man ito ang tower.
1: Saan man ito na pakita ibigin niyong abilidad diyan mga taga del PC o taga sa din Nordico.
0: Jong, kumusta diha Jong? Sa mga tirada na Jong?
1: Jong, saan man na diha Jong?
0: Ako kabantay. Salamat kayo Jong.
1: Jong, salamat kayo Jong ha.
0: Sorry Jong.
1: Jong, kaya pasailo agin me Jong.
0: Ato na itimbaya og bayong buntag si Jungjong ato ang Tower Man. Diyan sa may Purok Mayahay, Barangay Tuburan sa Mawa, Davao de Oro.
1: Aba.
0: Palakpakan to si Jungjong kay. Kay wala si Jungjong na, wag itay ma...
1: Wag itay ma daw-daw diri.
0: Wag itay ma daw-daw ani mga maring.
1: Oy, si Wilma Joaquin. Salamat kay di mo Wilma Joaquin. Sa Wilma Joaquin.
0: Wilma.
1: Mumuo. Aban.
0: Sa mga nakakaroon sa abroad nga, gatanaw sa to ang live. Di alam mo, kay kami mo, kung ano, kami pakita merong mga gilas ron sa to ang...
1: Kay wala man nagpakita o kining abilidad ang mga taga del PC. O mga taga, sana Nordico. Kami magpakita ang abilidad ron. Diba? Diba?
0: Ganina ba yung maringgi? Natin agyang ganina, grabe ilan yung gilahan ng ayo diya ang mga pusti din sa may apuko na. Himsog kayo mga pusti, mga maring.
1: Hello, uy.
0: Sakto kay mga barog, mga maring.
1: Kurantan mo kung niya. Ay, mara, abin ako galinog na po. Gitukuran na niya ako gilingkuran.
2: Anay ko di, ay.
1: Hello, uy. Sige.
0: Anyway, mga igala, hindi na ito maglangay. Kayo masunod na nga ito ang live, mga drama. Pansadili pa, mga maring, ha? Istoryahin sa liyabi. Kaya hiwa po ko nakaanam dahil diri.
1: So, ala no, at ang atong drama karuno, ha, gani, ha. Gikuan yun ni. Hatod yun ni sa kapod panda driver o grab driver. Kikini ko no, kinangalan yun ni pataga-aga solusyon niya problema mga maring. So, ato ang yun tagaag pagtagad, no?
0: Sakto.
1: So karon ingon pa sila diri sige ra kuno tag tingsi. Sige lang ko
2: na mo ta na master.
1: Asa man.
2: Ana siya og nader mo padalag sulat asa man dun nila isen?
1: Isen diri sa mo ang calculator kay mo basahon diri sa mong email.
0: Isen na sa group chat.
1: Sa group chat.
2: Paila lang ka para ma-appeal ka sa GC.
0: O isend lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom.
1: Correct.
0: Comment mo ay mo i-share ba tapos ay mo ipadala diyan tapos pwede po kay iswati mo sa limpyo ang papel, isakan din mo diri sa to ang building.
2: Yes?
1: Diri sa?
0: Sa Domingo Building.
1: Domingo Building, second floor? Pakitaan yun yes. Si Bartoloy. May pangalan si Bartoloy.
2: Sa door 3.
1: Door 3.
2: Number 69.
1: Aba.
0: Ano? I-address lang sa kung ako ikaw.
1: Ano?
0: Ano lang kasimple? Uy,
1: ano? Simple, ragu ka. Ano mo pagkuhan na yun? Hago-hago.
0: Na matagaan ginaganang... kanang pulido kay nga mga tambag inyong mga problema diha pinaagi sa to ang mga suki nga mga tigpamati og pinaagi pod sa duha ka mga anchor worm at tulo ka mga anchor woman.
1: Sige. Ani ana ana kay mara ko sa man kay ni dapat na magyud sa gangaan.

Mayong, mayong, mayong buntag, mga maring. Labidagyod ganun yung tulong, askang mga gwapaha. Mura mo, mga artista. Nga kaoba nila ni Pepsi Paloma. Labidagyod ganun yung kaoba isa diha nga blandi og buhok. Mura nga kaoba ni Lala Montelibano. O kanyang isa, mura si Sarsi Emmanuel. Mga maring, tago na gos pangalang Alma. Nagpuyo din he sa Maila, Pilipina, Tagum City. Ganyan mo ko na mong among Pinoy Anandre Maring, arang yung mingawag yun. May hapra ang mga silingan kay di mo ginaniro ka kaning daghag na muyo din sa among lugar. Gani, makita na ko na si Paring Lar mag-iagi na diri. Katong wapa na tumbahan ang iyang motor og lubi. Abuli ba to? Ang akong problema karong panahuna nga ako ipadangat diya sa iyong sibianan. Bahay na niya mo mga silingan, mga laki diri nga. Arag yung gayo, kakuag yung gayo, kanang makakita magbayo, murag mo siya kakitagbayo sa ilahang katsukan aning pagkataon nilang kalibutana. Kaya ako magkulhiling ako mga pinapuok o kaning sinuotan. Usahay, di ako magbra. Usahay, gani, kanang litsura ko, magpanty short ako kayo. May mingaw man kayo. Sa kadugayang panahon sa mong pagpamuyo diri, wala ko nagadahom nga diri na magsugod ang akong dakong problema. Para niya masayaran kung unsa kini, ingunan ni mga panghitabo.

0: day.
1: Ay, puya gini ato ang ku Andri. Uy, kanang maligo tabang niya. Yani ato ang kuan.
0: Niya lang, bidyo kayong ang puso diri day bakay. Kailangan ba nimo imong katihan bago mo agawas ang tubig?
1: Gani, ako sa kuan bi, ako'y bumba bi.
0: Kuyawan ni mo mga puyawan. Oo, daot naman niyo. Ay, day, ganang nga lang. Ako sa bundri day bakay. Nipis na kayo, day.
1: Ay, sa man ay mong sabon. Ay, blue lagi nagkulo rin sa...
0: Blue will, man eh, blue will. Magpalit ko itong clear skin soap. Ay, kay... Kuwara ba yun, magpapagwapa ba yun daw to?
1: Di, muna ako na dung sa radyo, day, nga. Lami ko na ako na sa kaya. Mulumoy ko na itong pamanit. Lami ko na ako itong pislitun.
0: Ano, oy?
1: Magpalit ka na, oy, ka na makakuanta, maka... maka... Kuanta ba?
0: Eh, siyempre. Okay, well, bingo, bingo na itong lugar, day. Ato niya tayo sa syudad, day niya. Ah, sige na ko, day, oy, kang ato, Andre, nga. Mag-enjoy lang ta. Kung makakuanta, makalugar ta. Ato ta rito. Ay, niya, day, mula kao na ka, day?
1: Matos ako sa kuan bi kay man ako ligo kita sa kuan tapis na bi ako
0: no. Gani.
1: Matos ako di ikaw lang sa di ha.
0: Ah sige dai.
1: Sira sa ako ning kuan.
0: Ay. Salirap, salirap pero ning kuan dre oi. Sa bi mga barangay dre nga wa pud ning pagkabana rin na bi katong akong katong siling amigo nako nilang karsada to yuti kay wa gyud lagi karsadahan wag sige mo to reklamo. Manarapo ko bi. Mura mag na ay mata diya sa... Mura nang naamay nagtanaw-tanaw sa kuha? Mataw? Naman mata magyun ni ba? Mata... Mata... Duulo na ko ba? Duulo na ko ba? Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Dagan! Gausod ako, Bi. Abli. Ang mga kugun, hapnig. Ni hapnig. Ay, mga ering raman dyan ni Uma. Ay, abli na kugunsa. Ay, mag-ilis ako. Ay, mga kuwan, ramdito, mga iring, ramdito, mga pabo, ang nangagi dyan dyan. Hey.

0: Apa si Doi?
1: Pa.
0: Dito ko gi kanaligo sa kwan ba puso ba?
1: Asa.
0: Dagan mo rek mga gidi nga mga kwan mga hayop no?
1: O say hayop ba
0: nga mga iring.
1: Iring?
0: Iring na ikaw di pabo dito na ngo na.
1: Pabo.
0: Nadungan kay nako na. Dagan kay na mga iro ana ba?
1: Oy, patakar man daw. Tawa mo intaw mga hayop di oy.
0: Ha?
1: Ay, kung doon na pa'y hayop di ang muagyagi mo, paghot na niya ako ang hero di rin nga kining dako kay nga si Burak na.
0: Mama?
1: Umagay mo paghot ni ganina ako nga ako hero kay subot pa subot pa iniagi niya. Aba sige. Lamat-lamat naman siguro.
0: Dili ba kayo mo na di ganina, ligo ko dito pa ba niya? Pangkuman, nakikita na ko nga, kuhan mo rin na yun, ni mata, nagtanaw ba? Ako kiduol. Napagtala ko mga iring man eh.
1: Mau ba?
0: Oo, niya ni. Makita man ako dito kay ma, madungog man ako kay mag-miaw-miaw man. Miaw-miaw-miaw-miaw. Ala ba?
1: Kung di ko ni Magdona yung mga mahayop, mga mananap. Basing mga tao to niya nagpahayop-hayop na yun.
0: Ha?
1: Basing lang po nang ako. Kasi akong pagkaibawag yung mga hayop mo agay di rin.
0: Mo ba pa?
1: Mo, lagi
0: bisan. Pero posible ka ayo eh. Kaya nagkakita pa ko dito nga. Dungog mo nga lang ko ito nga. Nitingog itong mga hayop dito.
1: Ay, bisan pangutano ni mo si Ricky Kuya Dong Jampon.
0: Ah, mau ba? Sige lang nga. Ah. Okay na pa kayo, okay na pa kayo. Ah. Sige pa, salamat kay pahang, kay busod sa kulit rin. Maraming na.

nga maring. Naibuan ko sa gingon sa kong amahan nga si Papa Sidoy. Kaya wala ko doy mo agad yung mga hayop. Apan ka tungog mo, jugungan na mo nagtugtugaok, nairing, alama. Buto nga, buto na isulod sa kong alimpatakan. Pero wala ko natugi pa nung baling kaya ang ako ah, basig ako, unang-unara sa tunako. Ano nang labak ko dito sa puso, sa mong labanan, inani mga panghitabo.

0: keadaan ni aku lah bodoh. Eh, masa peluhan aku, be?
1: Oi. Oi, Alma.
2: Alma.
0: Oi, Kidok. Beredok. Kidong.
2: Tengah kita lebunun ya. Tebangan sih kenamu. Tebang. Kusuh kusuh nang imuang.
1: Bintau, bintau.
2: Imuang,
0: imuang. Si aku.
2: Ah, lebunun imuang.
0: Sini matuhanan ni.
2: Imuang pun lah. Tapi saya ni imuang bumbas siguro. Aku siguro kusuh kusuh nang imuang. Spaghetti, papa babi. Kusuh kenal ka? Aku bumbahan di ka?
0: Kamu ba? Imuang pagi anak ba?
1: Alma, grabe po ka magabi. Grabe ka ka magabi ka, Alma. Uy, yung ka na makita. Makita pa po ng mga tapay niya.
0: Ayun mo, panginanaagot.
2: Pari, papadool, tagamay. Pero layo-layo kayo.
3: Dawal na, me.
2: Dabi, dagko mga salirap.
3: Ako siguro, ako yung bumba, be. Ako yung bumba. Hold ko bumba. Oh.
0: Ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na. Sa Gido, ayaw na, Gido.
2: Ako mukha kaonin mga salirap dali para mudan ko.
0: Hey, friend, ikaw no, magsige ka kwa di ako. Sige mo ng salirap-salirap
2: dyan sa... Ako ni, mudan ko, lagi bangang, ako kipagamay kay para...
3: Mang, inaghumani mo glaba, kabaw ko maligo juga, pwede bang sabunan ta ka?
0: Eh, ikaw, Kidong, ang samay masulat din mo, Kidong?
2: Murag, nami kayo, ang imuhang pagka... Kusukuso.
0: Dili kasi gino, si Prince. Sa bugaong, magkaya kaya. Bukuha pag gano. Si gino. Dong, kung samay mo ka, masulti dong.
1: Ako. Pasinsa. Ako ang pagtuki-tuki din eh.
0: Sa mga, lalagay ka kayo buha kwan dong. Ikaw rin, purmado si Ladre, naka-pulo niya, naka-skinny jeans.
3: Sagdi lang ko na siya, mangkay, mo na siya eh. Hindi ka po na siya ka-duty.
1: Ang kuha lang ba kayo? Masin na yung ganahan ka magpatabang na mo. Ano ba?
2: Marami si Kidong ko, nagbit-bit pa makagbaso na nga. Pero mamalay ka.
1: Giyatakan ko ni Bro Arnel. O gabi.
2: Gitagaan ka. Kaya ganiha, lahat mo itong kape lagay mag unitan.
1: Oo, lahat itong kape. Pangkwanto, pangpasanting.
0: Kamu ba? Sa kwasa ni mo, Dridi? Ay, nga lang labamang ko.
3: Gusto lang na mo nga masunong ng imong kagwapa.
2: Nga, musig ganahan ka, tabangan ka na mo.
0: Ayaw na. Kayo, padalong na niyo. Kayo, padalong na niyo, magkwano. Padalong na kumahuman na niyo. Ako na niyo, kayo, maligo ko karatong taon.
3: Wala ka, sabi. Pasi, sabi. Kayo, maligo.
0: May pa.

0: Mag jy dink, Rabbi, kan jy moet bly die taal op?
1: Hoe het Luka nou?
0: Lekan kan jy moet betal nou kon
1: nakita nimo nga nag
0: kan asing mga unas good.
1: Hala. Day
0: kada kada mga kada kada ma kumpay dito. Una hapni ko tanan.
1: Uy, basi ka na nagaligot adre dunay nagabaklad sa tuwa ba niya mapatik atik din sila mga iro, mga kanding, mga unsa pa diha.
0: Lain mo ko bag lain ko baligot dinon kay maghubo ba yung tanan no.
1: Unya katong ala katong isang gabi pa ya pudri ko day nang kuan ko day no. Naghubo sab ko.
0: Ma, naghubo sab ka?
1: Unya. Ako nang gi ko nag masalagi uy nagbika ka biya ko di akay nagkuan ko.
0: Hoy, nanap sa uya ko magkuan. Nanap biya ko magdula pa ko bago ko maligo.
1: Uy, ka, pare sa taday?
0: Oo, oh, ano? Nabago ko dulaan, dala-dala.
1: Wala, uy.
0: Full charge pa siya permanente.
1: Kusog po, day.
0: Kusog kayo, uy.
1: Uy, Paula, maguro ko anaon niya,
0: uy. Uy, kaya kadamak ni mo, uy. Mag-order siguro sa Shopee, uy.
2: I order, ma.
1: Itong day ba? Ato siguro nang ipamonitor ni sa to ang barangay. Pasi din nagay pamakla diri, ah.
0: Lain, hindi kayo kung kuan, day. Kung una-una, day, ba? Maraming nagay tao, day.
1: Na basta ako na lang ko gidudahan ana ba kung kinsa gid sila basta dili lang ko masulti.
0: Ako di mo pud ako aday mo pud ngira ko.
1: Duda jud ko ana anak duda ko nga naagi mga kapamakla diri nga bati ati digiro sila kanding.
0: Tawa na yo na pud ayo. Ana pa ko nagpa kuno buwan na nagpa nagpatok-mutok mo na sa ko.
1: Day kulbaan jud ko day murus na agi siguro sa
0: ah, lain na ni lugar oi
1: di man ko makita kay bagat man ko nagkumpay da sa oh klaro kay day hungaw kay day
0: day lain ni gud ni lugar day as in
1: sige lang day na ko idea nga una una anday oh klaro jud kayo
0: oh Dain lagi kayo dyan, day. Dain lagi kayo, day.
1: Nakoy na huna-una ang day.
0: Osa man, day.
1: Masakpan ginato ni siya.
0: Osa man.
1: Muna tonta ni Ugma, day.
0: Osa man, day. Sige, day. Mga maring, tungkol sa mga kabalaka, wala na may mga pagduda o kinsay may namaklad. Pero di ba may sigurado? Mutong anak ni si Darda yun, may insigida da yun. Amo nang giingnan among akong papa nga si Papa Sidoy. Ako siya giingnan nga inanang mga nahitabo. Hangtod, yun ini. Unsa? Ano lang itong buhaton pa? Kaya marag naagi ko gidudahan di apa ba?
3: Bot pa siya, bot
0: naagi, mo. Naagi mamaklad ko di apa?
3: Bot pa siya, bot mo, almang. Ako, imong ipaon dito rin masakpan yung mga nagpamaklad.
0: Pa, na may wig drip pa kay naman to ni Apel rin nga katong Miss Matsugi ba? O, oh, naman yung bilin nga wig. Ikaw ni kanila suota pa?
3: Uy, kahilas ko na akong tanaw na ni.
0: Ah, matalikod lang ka pa para atos. Mabala na to ba? Mabala na to. Kinsagi yung mamaklad pa ba?
3: Ay, uwaw mo din buhata, pero haroon
0: okay, yung
3: maimpas yung mga problema kaya kung lagot po kung dunin pamaklan sa inyo. Sige, kasadong kasabutan.
0: Sige pa, ugma pa ha?
3: O siya may ugma, o yung hapon.
0: O yung hapon, o sige, yung hapon.
3: Kay gusto na ko grisulta.
0: Sige pa. Pangandam na niya pa?
3: Magkwansa ko niya akong leggings. Mag-short siya kung maong gisi-gisi.
0: Ang kalapik-pik short pa, kalapik-pik short.
3: Oo, niya kayo mag-con siya ko kay... Lain na po niya kong likod, kay murag buko-bukos kang prag. Nus-nusan siya na ako ni...
0: Butangin sa kwan, nus-nulugurin siya nagbato. May halo-block na pa.
3: O niya, kasado niya. Pagligaw na ko si balon, kamusi mo nga miga mag-con mo, magbantay.
0: Magbantay mo dito, maghapahapa rami dito pa.
3: Sige, kung... masakpan yun ni Ron. Kung kinsa ni mga nagapamaklad.

0: Ano na siya tayo sa salon? Nagdala na siya kabo. Nagdala na siya lugod. Naningog na. Naningog na ang mga kanahan. Isa kami.
1: Lollipop.
0: Ah, na sila kud na murag ni nakadugog lollipop.
1: Lollipop.
0: Tada. Kinsa ka ni mga tawhana? Kinsa ka ni mga tawhana ni? Mulipot ko do sa luyo. Mulipot ko. Dire, may nahinay ko kamang kinsa ka. Agay. Nagdakahan na magsampinit dire. Kamu na sing pamakla diri ha.
2: Huloy.
3: Sa pamakla
2: nagwano
4: diri oy, namaki mi.
2: Nanulo mi. Nanulo dami nanulo.
5: Mo sa computer na sakpan gyud mo.
0: Kamu di ay sing pamakla mo ta bantog ra. Padto ra kag ibuhingi tering isa.
5: Picture.
2: Wagad wala na mao. Nanulo mi.
4: Dili
2: ang namaki mi.
4: Wala mi na maklad, amo lang gitabunan ning mata diri sa kanin bangag sa ug mata. Pero mali man ni na diri sa sulod di ay.
2: Wala mi mamatiguan man ni. Ang tiguan man ni sa sulod di ay.
0: Ode magalana mo ha. Ipabarangay ta mo.
5: Nailad sa
0: ibuhingi. Ipabarangay ta mo.

Sakpan yun na ako, mga maring. Ha, namakla din doon si Gido, si Iprin o si Kidong. Sila yun di ay. Sa kung una-una ba nga, grabe gina si Gigiray ko nilang ibaklad. Pantura na ka na nga mong sampinit diya nga mga bumbong. Daghang kayog mga kuwan, daghang kayog mga buray. Mura daghang kayog mga kuwan, magalang risiko sa army roll ba? O sabi ko buhato na ipabarangay lang ko ni mga tawhala ni mga maring. Para ang ako lang ba, nga nila din sila mga kuwan ba, nila din sila masanay ni mga tawhala ni ba, kayo sige rin pamaklad. Kasi magkabiktima na nyo, no, naanin ng tanong tulya, kaya di tatapos. Kasi magkabiktima nyo na sila ba? Ano, agad marin, nakasabot mo mga buanga mo? Tapakin ako ninyo, Bios, siya kung buhato na anime, kay, di ba kung mahasol ano yung magbabarangay, kay kapoy na magkatubang-atubang ba, ya? Maluoy mo, tambagi ko. Di nila ang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: kaso sa Ginoo ko, grabe naman yung atong sulat ron. Nagkadagway, nagkagrabe naman. Ay, muramang naitabo sa Senado ron.
1: Grabe naman ka ni Marinko. So, grabe dyan kayo na yung pitinggrabiha dyan kayo,
0: Marinko. Nasos kayo ka nakakitalang yun mo sa sitwasyon siguro. Nakadungog po sa itong drama ron. Kaya yun po, grabe kayo.
1: Pero at least man lang, pero dili, at least man lang, Marinko, wala tayo madungog karoon na yung snack ba yan kayo, Bruno? Ah,
0: sama ni Mataga DLPC, oy, nga, talingon, magiging atong programa, oy.
2: Pero doon naman na sila. Ah, dapat lang po ng isa.
0: No, dapat do, dapat na reserve na dapat ang kuan na pag ato pag dili mo kuan si sari Nordico. Automatic dili si Del PC puli-puli sa mutsabo tragol mo mga grocery ba.
1: Pero na siguro yung mga problema karon diri sa kuan pero sa may tuburan nga bahin.
2: Basin
1: pero
2: change post sila sa change post.
1: Basin mga nag sasakto, basin na change post sila.
0: Sa lang
1: change post.
0: Na change post wala nag wala nag sinso. Sige pag sinso ng mga kuan diha.
1: Mapuste?
0: Mapuste.
1: Kahoy ako ay magunaw ay kanang.
2: Sa bintado mo na.
0: Wala ay. Sige.
1: Oras mga maring, alas 11.33 na sa Buntaga. Siyempre, kamagyapan na mati sa XFM Network Philippines. Diri sa kagubdan sa Tibok, Mindanao nga programa. Kung ako, ikaw.
0: Yes, yes. If I were you.
1: Yes, mga igala, ang ato ang drama. Hatuntok ka na ito sa produktong gigama sa Yes to Health, mga maring. Kaya ito ang, uy, grabe ka ayaw maring. Nakataas daw ka ang antas ron na base sa pagduki-duki maring ka ng nang high blood maring.
0: Ah, tuod ba sa init. Ulan, init, pista sa langit.
2: Nilabi na sa pagkaon.
1: Pagkaon gyud sakto gyud siya. Busa aron nga dili ta mapara sa tong kasi gitong kongresista nga nahiwi ang api.
0: Ha, gatong kuan kay.
2: Gatong si kuan si
0: Si pangalan to, si pangalan ko na to.
2: Ako be cool.
1: So, what sa kain mong Santon Plus Go?
0: Oh, wala ka pa to kaning
2: si Denia.
1: Si Denia?
0: Si pangalan to?
1: Si Denia.
0: Si Denia daw. Si Denia, oh, katong hiwi yung nang. Olay, muragabagaba naman to.
1: Ay, gaba gina ito?
2: Masig sakit to, oy. Resulti biya siya nga, nakuan siya.
0: Ay, sana, na-stroke siya?
2: A-stroke siya.
0: Ay, gagabaan ka ni.
2: Ay, gaba gina.
0: Okay, basta nga yun na, oh. Nakadawat naman siguro to ka lang,
1: malita.
0: Malita. Ay, bag-bag lang siguro.
1: Ay, gamay, kung malita, nakapatambal na sa'yo, kaya
0: wakman. Wala pa, oh.
1: So, basig, mga...
0: Pwede naman to siya, mga hiwi pa to yung naong speakers, no? Palaparo lang sa speakers para matarong.
1: Kasi palaparo.
0: Si Kwag, sa man, pulit-pulit, ha?
1: Ay, nako, mga igala. Ito ang drama. Ganina nga nadungog, Master. Ang sagito siya, asuyi ko na yung ubang. Sina,
0: yes.
1: Na-late sila.
0: Mga lechoners na to rin, no? Mga lechoners.
2: Nagkakayo sila late, oh, mga commerce.
0: Late commerce. Kaya, kabalo mo, ang atong story karon ang atong suwat mga katropa. So, ang atong kanyang problema, si Alma, nga, kanyang problema karon nga, sige, kanang naimang maklad silang lugar.
2: Dagang mga kukok silang kilid.
0: Kanya, ako yun, yung mamaklara yung mga maring, kayo mo transform.
2: Ay, wala na yung mga wak-wak di ay.
1: Mo transform. Nasa sila mga inisiyatiba.
0: Yes.
2: Nasa sila mga cool sign.
0: Napag iba doon kanin mo doon, may kaya talaga lulipap. Nasa yung mga code, no?
1: Yung mga mahaw noy, mga anak.
0: Oh, anak.
1: So, matasabot ka ng naana. Mahaw, anak.
0: Pag naana, pag siguro yun. Pag silip siguro. Ako, actually, naka-experience may anak dito sa una sa may, kung sa kong gitarabongan mga sa una. Pero dili ako, kung mga kauman. Ana na, kapalo biya ba sa kumaan? Pagbali mahaw lang ka, sa guard house ba? Sa guard house. Sa guard house ba ito lang? Sa guard house ba? Tingnan mo, manimaho. Manimaho naman ang sabon maring.
2: Ay, sabon.
1: Kaniad na po maring, baka nakaswipe o kwan mo ano maring. Niagir ako maring,
2: Piyagi ka, nakasuway ka.
1: Nililip ko sa gamay po. Ano mag-ano kaguliyang sa sulod maring? Sus, pag ako, unsa karon nga, sus, karon kay siga man ang suga maring. Siga man ang suga niya. Anak ko maring, pag-alan ako maring kay, giabri man ang portahan maring, ipasood ko, oy.
0: Ipasood ka?
2: Asa man ang napita?
1: Kay, maadda po ka.
2: Kasi dahil pasunod mo po na ay.
0: Kato ako ang maring kay, kato, sige, magkuhan ba, ang mga kuhan ko doon, mga anak ko naman, manguhan daw doon dito, sige daw, panguhan ka ng kaligo.
2: Huh?
0: Ang ano ba? So ako kasi siyempre bata pa ko. Pangalan ko
1: pero haod na ka.
0: Haod na.
2: Mukong bayot ni Aika.
0: Pala siya. Ako na may bata siya. At patuha na dito. Saka na dito. Kaya nanimaw ng sabon. Saka na ko sa pader.
1: Pag-anan
0: ako. Pagsilip na ko dito. Yung amahan man. Ang amahan mo. Nagabaterol. Gaana. Gaana.
2: Basta nabotog si Kwati.
0: Nabotog si Kwati. Pinaana na ko sa mga. Kaya gagawin na po ito na ko. Ana. Pinaana na ko. Choy! Kamu na po, Choy! Ah, pagkala siya. Buanga ni Moy Papa.
1: Ay, napo.
2: Karaan yung itawanan. Batirol, pag ito tawag ato.
0: Batirol.
1: Baba ka marino, kanang inat kaysa mata na sa mga kalakin, ang kanang dalaga na ka, o niya ka na malabi, may tsura kanya. Maligo ka na sa kanang gawas. Hindi na siguro maayo po doon.
0: Pero may ubanan lang, ay.
2: Ang... Ananda ba? Sa bukid, ang banyo naman doon sa gawas.
1: Pero sa karon manggod, sa karon nga panahon kayo, bag-upan siguro na yung kaagi ni Alma, sa karon manggod ka ng... Pwede na manggod mamaklan ng mga laki sa Facebook.
0: Sa una, magkwadyo ka.
1: Sa una ka na, tuyuan, gini mo na.
0: Pagkitaan, gini mo na ka na nga, kumakamaklan bang ka, kinahaguan ni mo. Kailan mo agi kag mga ka nga, gabagnutan, ana ba?
1: Karon na naman sa Facebook mo, follow lang ka, updated ka.
0: Anaan.
2: I-share ka ang link.
1: I-share lang ni mo ang...
0: Kaysa una, sa Water District pa ko, dito pa pinagtrabaho sa Kwanda mo.
2: Hanes yung kag mga inaanak.
0: Kwanda sa engineering man, may. Sa engineering, kami may ting lubong niya kanang Kwanda. Ting lubong man, may. Ay,
1: karoon na halap na yung pananaw.
2: Ayos na kayo. Kwanda kaysa una, plumber kaysa una.
0: Dili ka na sa engineering, may. Kami ting lubong anang mga mainline. Kanya, kaya siyempre, kanang mga lugar niya sa area, para sa na, Balyok, Turil, ana dito. Kwan man kayo na, dari sa may kanang bago ba, bago galera o. Na kay Mingo, magkaya sa una diyan, Maring. Naman na sila yung kanang water, na dito yung kanang drainage na mo dito. Ako kayo nga po noon, tanki na mo dito. Dito man na sila magpagas, kaya ako kay tab. Hoy, Maring, sa'yo kami dito, Maring. Hoy, imbisa mong in, alas 8, alas 6 media, na namilid po.
1: Ako na, Maring?
0: Oo, na, dito may kami kape.
1: Nag-alarm, kid mo, Maring.
0: Na dito, tanan, makita din mo, tanan.
2: Ginabantayan, yun yung oras di.
0: Oo, niya, magkakuan, kaya pagsugod yung kana, pagsugod yung kalot na, wala na, malubog sa tubo, kaya, wala, hinay na kayo mo bagda kong bara.
1: Wala may ka ng, ano, nagamit ng kuso.
0: Oo, nagamit ng kuso.
2: Nahurat na.
0: Ana.
1: Pero sa, ang ako lang po, mga Marino, kung akong babae, ay kapatanaw ni mga kanangkuan kung ikaw po damahan so isip-tip po siguro na yung mong dalaga na asapit na maligo rin di po siguro
0: mamahal. Yes, ano na, no?
1: Buhati siguro na ka ng mga planning niya ng mga CR.
2: Ato inong si Alma nga nung karaan pa na ilang banyo nung ano masasulod.
1: Sinaksa
2: nga man sa gawas
0: ilang banyo. Sa La Pilipina. Sa La Pilipina. Na may area.
1: Sa La Pilipina rin na.
0: Oo, taga La Pilipina man.
1: Siguro ang suruyo na.
2: Sininay mo siguro. Sininay mo siguro ni mo siguro na.
1: Ato siguro ang suruyo na sa lapitan na. Pasiba pa makailis o clading sa iyahang tabi. Ay, nako.
0: Kasi wala magagamit o ganang ang ilang... So ito magalang bungbong ka nila ka nang... Lain mo itong isang, kadong...
1: Isa man to?
0: Kalang, sana, PVC wall.
2: Di ko siya sa klaren sa PVC ko siya.
1: PVC wall, sa
0: social. Social man.
2: Katang pangsulod man, kung na siya inaano.
0: Inaano ba? Lain mo itong clading.
2: Wagan eh.
0: Ada, maglalis man taan na kayo, be. Ato lang lang ko nun, be.
1: So itong aghato na ito ang mga viewers karon nga comment ko, no, kamuriha mga Maring, sa ito ang Facebook Live kung saan yung ikatambag sa kaagi ko. Anong taan naman ko na ito ang sender ko, iya ba ipababarangay ng tulok ang mga lalaki? O iya ba kahaning on sa ba, pasaylo o lang sa iyalan sa taga-ano ka ng mga warning shot?
0: Mga salbahan lang ba? Pasalbahan lang.
1: So wala, comment mo na ako. Wala lang ako yung cellphone dahil. Kadalubat mo na akong cellphone dahil.
0: Gani.
1: So kanayin nyo ako na dahil. Ili ako na. Basi doon na mga gabang tambag.
0: O, na nag-comment rin. Isa nga, kanang mga laki Alma. Ipabarangay na para makita ang katag ba para para makasabana na lang ni kapitan ang pangutana niya basig si kapitan na bumi sunod og baklad.
1: Ay
0: mapag-ana ba? Ay mapag-ana ba? Napagay dari, ana pa sila dari yung akanang yun.
1: Luas dahi. Uy, dahi ba? Naluasan ko dahi.
0: Ay sabah, kasi nimbisahon, ano sila o. Mga baga bigat la mo, mga bayota mo.
2: Ano na damay man tali niya?
0: Ayami nga. Dahil siya nga, i-regards lang media sa lupong taga Pamayapa nga musuwat, iduot ang naong sa papel.
1: Isa man na, isa man na. Taga-asa na mga
0: lupong. Kalang tingin mo taga Pamayapa ba? Kalang tingin
2: mo. Yes, siguro La Pilipina
0: mo na. Uy, kapita, kabantay mo na nga.
1: Tigusay na siya.
0: Kalang tingin suwat kayo sa minutes, gani?
1: Oo.
0: Musuwat, halos ang naong iduot na sa papel.
1: Basta klaro, para klaro pa siguro kaayo. Basta klaro.
2: Basta yung ano siya magsulat. Naman kayo yung classmate niya magsulat, ano?
0: Oo, ano, bitaw.
2: Basta yung ano siya magsulat, ino-no na yung naong.
1: Aba.
0: Ay, kanang mga, taga, ano, di, alam mo kang kapitan na, Bakiril ya, shout out ya.
1: Sa pizza.
0: Di sa may Mahayag.
1: Mahayag sa Mawab.
0: At di sa Mahayag ya sa may Burawan.
1: Sa Burawan ya.
0: Nawang ka ng mga, ako kaya na-train ako barangay sa una, kaya ipaparangay itong mga drama-drama itong gap doon na mo. ang kining suwat og minutes ba kay istorya man kay suwaton biya kana suwat biya kana no
2: kompleto man na
0: oh ana makatawa ka kay pag istorya murag idut ang nahong dito ba kanang duot jud ka Aisha.
1: So dapat kana no kanang kuanan siguro no kanang kapoy na magina magsuwat-suwat pa ang mga taga ko no i-record na siguro na aron madili kayo ko ano
2: on the record
0: pero gidot magina nahong sa papel dili si maglisod na siguro kita. Ah, namay na kasi mi tiguang na magunang mga
2: kasi. Ah, kasi dili kagita.
1: Si idaran.
2: Ya unsa man ta kay Anchos, ya. Kasi wa po si Anchos.
0: Wala, wala.
2: Ah, dulit gyud.
0: Dulit kayo. Sige, sige. So, be atara ta tabangan ato be.
2: Dirahin na diha kay mura gikom imuha man na.
0: Well, well, well, well, Alma baby. So, shout out sa mga taga-Kuan, taga La Pilipina no, sa Tagum City. Among matambag nimo diha kanang inyo hang pagbuhat lang mo inyo ang sariling banyo dai Alma.
1: Yes.
0: Oh, para dili kayo dili na ka mabakla sa inyong mga silingan ng mga buraot kayo. So para malikayan ang kagubo din sa inyo. Pasailuwa lang na kayo total. Part man na sa pagkalalaki siguro nila nga ganahan gagay silang mga nana. Para di na ka mabakladan di ha, dito ka sa sulod sa inyong balay. Kaligo, ana. Kaya kung mamaklad lagi na dito sa sulod sa inyong balay, kaya pwede ninyo napakasuhan. O illegal sniping.
2: Ay, nari ana di ay.
1: Sa mga nga RA ba?
0: RA 1, 2, 3, ikaw na yung musunod doon sa iyo. Ikaw na yung musunod pa yung anak. Sige, anak na. Anak na siya.
1: Sige, salamat kaayo.
0: Sige, anak na, Alma.
1: Pagpadangat sa imuhan nga kaagi ni nga ito ang kilumanon.
0: Kung ako, ikaw.
1: Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako na si Maring Indah Erika Deligwapa de la Mestesa. Hantod Lunes po, kita magkaoban. Dili, makumpiyansan tungkol kayo mangunan yung silingan.
2: Yes, ganilang yapon yung iyaan sa kanunang panabang, si Itiya.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
10: Ang

0: Next FM Mega Manila. Live report.
1: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
2: XFM News Nationwide.
4: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
2: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Datropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap noong panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado, dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 milyon pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis, pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
2: XFM News Nationwide.
4: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Gayet ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
2: XFM News Nationwide.
4: Humarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin, mga katropa, matapos po siyang muling padalhan ng Sampina kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Hiwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
2: XFM News Nationwide.
3: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit ni Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na muna irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Inasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkutumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanyang kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
2: Balitang regional.
4: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Isang 19-anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapon Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo de Sasaysa. Kinilala ang suspect sa alias na Krisa at residente ng barangay Shapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinilbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisyang suspek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
7: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS-1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS-1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Maliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng nai-blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktwal na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain na pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananagit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
9: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
10: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
9: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po na dun cause. So yun ba yung assessment mo namin?
8: Karamihan umano sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't noong nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
9: Isang batch po yan, sir, kasi nung may nagreklamo yun sa first batch, kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya, so pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
8: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
9: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
10: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
9: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
8: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ng lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
3: Alitan sa pangingisda, nauwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
11: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksaki ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, Lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis na Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: At mga katropa, ugali din pong makinig sa XFM Stations Nationwide. XFM Gel Santos sa 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
4: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At ang tawagin nito, may pangalan na si Francisco. At tagalay niya ang lakas na hangin na abot sa 55 kilometers per hour.
3: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
4: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 o 28 na umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6:27 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
4: Ang balitang international, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang gyera.
2: Showbiz News!
12: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
4: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ng world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos sponsor-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elina Svitolina. Ito na ay kalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kanyang career.
2: XFM News Nationwide.
4: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas. At sa buong mundo. Dito sa XFM News. Nationwide.

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apil po nung siyagin!
1: Again! Again! Again!
2: Exciting!

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Humay Bay.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ni. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.

Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ang ating pinagkakaabalahan? Ano nga ba ang inyong ginagawa dyan, ha, sa inyong tahanan? Okay, tuloy-tuloy po tayo. At ngayong araw ho na to, ayan, wala tayong partner ngayon. Kaya pasensya na kayo, ano? Solo fly tayo ngayon. Ayan, so sa lahat po na ating mga katropa na nagnanais pong magtanong sa ating pong palatuntunan, ito po yung ating hotline 0969-6545. Hoy, batiin natin ang lahat ng ating mga Facebook Live viewer. Ayan, si Aisha Bautista ay nanonood sa atin, si JSF. Eh, nanonood din po sila, no? Sana po ay okay lang kayo. Siguro nananghalian yung iba sa ating po mga taga-subaybay, no? Oras talaga ng tanghalian. Sa lahat na nakikinig sa Metro and Mega Manila 99.5 XFM, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon pong hapon po na ito, no? Kasi ito sa pinaka-importanting paksa na dapat nating maintindihan. Ano nga ba yan? Ha? Madalas pinag-uusapan ang tungkol sa itong tinatawag na antioxidant. Alam niyo po ba yung antioxidant? Ayan. Ang antioxidant ay madalas na pinag-uusapan kung baga napapag-usapan yung longevity, yung premature aging,

at yung paano makakaiwas sa mga karamdaman. Ano nga ba itong antioxidant, katropa? At bakit ito importante na maging sapat sa ating pong katawan? Ayan, sagutin po natin yan. Nagtataka ka ba na minsan may mga tao na pareho lang naman kayo ng edad, pero parang mas bata siyang tingnan sa'yo at parang mas kokonti yung problema niya kumpara sa'yo. O pagdating sa kalusugan, ikaw, ang dami mo nang masasakit. Tapos kulubot ka na, siya, ang kinis pa, tapos okay lang. Nakakapag-gym pa. Ang sagot po dyan, depende kung paano natin nilalabanan individually. Yung tinatawag na oxidative stress. Ano nga ba yung oxidative stress? Yan, pag-uusapan po natin yan tungkol sa oxidative stress. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa unstable molecule in the body called free radicals. Yan, narinig nyo na pa yung free radicals. Ano? Anyway, ang antioxidant, sa pangalan pa lang, anti. Yan, kumbaga, ang ibig sabihin ng anti is against or contra. And oxidant is referring to oxidation. Ibig sabihin ng oxidation, pagkasira, pagkabulok. Parang bakal. Pag tinamaan ng oxidation, nagkakaroon ng kalawang, di ba? Yan yung oxidation process ng bakal. Kinakalawang hanggang sa maubos. Sa prutas naman, kapag halimbawa yung mansanas, hiniwa mo, nagkakaroon ng oxidation process. Nagiging kulay brown hanggang sa nasisira at nabubulok. Yun ho yung tinatawag na oxidation process. Okay? So, ang antioxidant ay mga compound na nagpe-prevent ng oxidative damage. Oxidation ng ating katawan, ano? Ating mga cells. And commonly, ang mga sources na makikita natin sa antioxidant, unang-una yung mga prutas, yung mga gulay. Ano pa ba mga sources? Yung mga herbs na mayroong mga phytochemicals na known to be antioxidant. Yung mga spices, katulad ng turmeric, katulad ng, alam mo yung sili, kahit maanghang yan, ang taas ng antioxidant level niyan. Yung mga pagkain na nagbibigay ng mga high-value nutrients, katulad po ng mga nuts and seeds, gaya ng mga lumot, yung algae, kumbaga, parang pangalan ko pero iba yung spelling. Ano. Yung mga algae o mga lumot ay may tagline na matataas na antioxidant. Ayan. Ganon din yung mga certain vitamins and minerals na ito ay napag-aralan na kapag araw-araw nating kinokonsume ay magbibigay sa atin ng load ng antioxidant. O, katulad doon ng mga vitamins, vitamin C, ayan, vitamin E, beta-carotene, yung mga selenium, sounds familiar sa atin, no? Yung zinc, yung polyphenols, yung mga flavonoids at anthocyanins. Yan yung mga regular natin maririnig, ano? Especially sa palatuntunan ito, tinatakil natin yan. Ito yung mga proven na mga antioxidant na nutrients and phytochemical. Ayan. Ngayon, literal na panangga ang panlaban sa mga oxidant, itong antioxidant. Ayan. Ang tawag doon ay free radical scavenger. Ngayon, ang tanong naman, ano yung free radicals? Diba kapag may antioxidant na pinag-uusapan, lagi ding nababanggit ang free radicals. Ano ba yung free radicals? Okay, to explain it simply, ang free radicals, sila yung mga unstable molecules na kulang sila ng electrons. Kumbaga, meron silang component na merong unpaired electrons. Ayan. Yung mga electrons na yan, ang nagiging dahilan kung bakit stable ang cell. Okay? Natin. It powered our cells, yung mga electrons. Pero, yung mga free radical, dahil wala silang paired electron, sila ho umaatake sa ating cells and aggressively nagnanakaw sila ng electrons mula sa isang healthy cells. At ang proseso na yon ang nakakapagbigay ng daan kung bakit ang cells natin ay nadadamage. Yung ating cell membranes na napaka-importanting protection sa palibot ng ating cells, yung ating DNA, yung protein na ating cell, tinatamaan yan pag inatake ng free radicals dahil ninanakaw ng free radicals yung mga electrons na isang healthy cells and yung powerhouse of the cell na tinatawag na mitochondria. O isipin mo na lang na yung mga
free radicals ay mga magnanakaw ng electrons doon sa ating pong mga healthy cells o healthy tissues. Yan. Di ba? Ang tanong, paano naman nabubuo ang mga free radicals sa ating pong sistema ng pangangatawan? Saan ba galing yan? Kung ang katawan natin ay nagkakaroon nito, ang tanong, saan to galing? Unang-una, ito po sa internal sources. Kahit na hindi tayo kumain siguro ng mga nagbibigay ng free radicals, may internal process ang katawan natin, ano? Even yung normal metabolism natin can produce free radicals. Yung ating mga inflammatory condition, yung even exercise, pag nag-exercise ka, siyempre may mga waste product. Doon pwede ma-produce yung mga free radical. And also our immune system response. Kapag ang immune system natin ay umatake, ha? Umatake sa ating pong mga kalaban ng katawan, ay pwede siya makabuo ng mga free radicals. Yan. Yan yung pinanggagalingan nito mga kaibigan, mga katropa. Mga external sources, naku, pagkarami-rami. Isa-isay natin to. Una-una sa lahat, ha? Isa sa pangunahing source sa bansang Pilipinas, yung paninigarilyo. Kasi ang cigarette smoke ay meron more than...

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Ano na yung punto na sa kahaponan katropang oras? Hatid sa inyo sa produkto sa Yes to Health na guna din atong Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Make sure you protect yourself against viruses and diseases. Labi na karoon ka ng karong panahon, no nga, init kagayin na, karoon sa gawas, ni kalit na pugdag o man. Make sure gini nga mubundak kining ulan. And yes, usually mabantayan na to pag mubundak ang ulan, higikanta na initan. Dool kita sa tawag itong subaw katropa, ha? Iya palang daan pa kung sige paligunay inyo ang panglawas Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon sa Z Plus building, open daily except Saturday, and of course nagapahiga yung tag free consultation and general check up mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, katropa X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma. Ako, giminaw kay kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, giminaw na nimo.
2: Kasakit.
6: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.

11 or no? It's not 11. It's 1 already, mga katropa. Yes, hapon naman di ay. Uy! Hello po sa inyo. Maraming hapon. Magandang hapon, mga katropa. X-rated na. Yes, it's me. DJ RC, Luzon, Visayas, Mindanao. Tekti masyado. Ayan, diba? Ang galing. Ngit-ngit na po ng gawas. Ay, kaulan nun. Anay, magbasa. Gidron. Ramdam na ramdam ko yung pagbabasa ng panahon. At sana naman lahat mabasa ngayon. Ay, hindi pwede yun. Oo, hindi naman. Oo. Avoid getting wet. The road is slippery. Ana naman siya gyord. Mayroon pagpaminaw sa ito mga katropa diha sa Dapin sa Davao. Kumusta man ang weather di na kadiri sa Cebu na daguman? Isa ni Ilok. Ay! Char lang, oy. Murag ako agad ni Ay. Tanawang ko, Naglain ang batasan. I mean, naglain ang panahon kay kinsaling batasan. Ay! Kulbaan ta gamay. Kulbaan ko gamay kay basta mga inani gani. Lain na ba ning Cebu ay? Kabantay mo aning Cebu. Adi man sa ingon ako no kay la madunggan mi sa taga Davao, taga sa mani taga Bukidnon. O ari may namang aware mo daan nga pagwani mo aning Cebu gyud labi nag ulan-ulan. Mamugna gyud ang mga lulubog lilitaw na mga isla. Ana lang niya siya. Actually, normal event lang gina siya din. It's a normal scenario of a daily life of a Cebuano. Oo. Kanang mangluto mga isla. Pero depende na siya sa mga kuan atake ng isla na po'y swimming pool. Ana man lang muna ang kamod mga Cebuano nga naakaroon din sa Cebu. Amping-amping tiyadaan pagdala mo raincoat. Pero kung paras na ako mga ariat ka ayaw, masira ang aesthetic. Bahala mabasa. Basta di lang magdag-raincoat, gaba. O gaba, kaya naman. Mureklamo na bag nabasa. Kabantay mo, Ana, mangreklamong nabasa niya. Wala nagdag-raincoat sa mananimusad. Kaya nga nung di magdag-raincoat, kaya ipalabi mang ginang ka-RT. O mga nakabudiha, ayaw mo pag-apil-apil o pagsunsuon ako. Kaya katura bang last nga wala ko, nakadaog payong o raincoat. Nakatilagi ko unsay basa-basa. Diba? Dili o ganahan nga kamusad. Magkatilaw ni anang basa-basa. Yun. Labi nagbasa nga magkadaog sakit. Ang subaw gid ka tropa, ang pingili kayi gina siya ka tropa. Hanili na siya maayo o ganang magkadaot ka na sa inyong panglawas. O ayaw gituguti. Kaya kung gituguta na ninyo, muna yun nga, watay laing basulon. Dili silingan ha, dili po din yung katrabaho, hindi inyong kaugalingan. Kaya na bang sakit sa tao, no? Kaya na ganyan na yung mga hitabos itong kinabuhi, usay basulon na to ang tanan, yun nasa palibot, kaya gusto na to natin basulon, kaya na ba ito human nature. Personally, na-experience na ko na nga, nagit yung mga batasan nga to make ourselves better and malipayon. We'll just wanted to make sure nga kaya na ganyan ibasol ang tanan sa uban. Ayaw, intawon, Ana. Uy. No. That's bad. Kana si Reniel Medalia dia unya lang punya na papasin kay nag-adlib pa ko diri dai. Kiri si Reniel no. Kana karon dia sa ubos. Problem busy pa ka ayo ta. Pagtaw na dai taga antak ka dai. Moina siya. Oo. Magulat ka rin yan. Magulat ka. Dilip sa kanunang panahon, mo lugar ni mo, ha? Gusto kag naugunta ka din, ha? Alam ko na ba yung tinawas na katropa? Uy, papagpalandong, pagpasilong, kung kung saan naman din nakaagin na ang guban, basin na nasa kanang bugnaw na panahon ron. Kaya ba din, isugod na ang pagpangluwa sa langit. Kaya yung pangpantuthong, anong taligsik. Delikado ka na ginana niya, init yung panahon niya, wak mo ka vitamin C. Una ka muna, pag inanigin yung mga weather na gani, anay mga pagdagom, ganun niya, init, gikag init niya, kahit yung pagdagom niya, kahit upulan. Protection niya yung panglawas ka, tropa. Always try. Always try to protect yourself against viruses and diseases. Kaya lisod na kaayog yun. Mahirap nang magkasakit. Oo. Yes. Correct. Ha?
Narinig niyo ba? Okay ba na itong technician din ha? Are you with me? Ah, okay naman na siya. May naman na din na mo tumbang. Ating natugos babay. Tingnan na ito din niya. Otro tawa ni Salo. Ano, bas balos naman na usay ako yung masipiat. Pero kay ano ba ginapan na? Mungkin naging ganito ang kinabuhi. Usahay ana ata sa taas. Apan mas ninot ginaog. Ana apo ta usahay sa ubos. Hello DJ, shout out ko nimo. Oh, diba? Okay, shout out sa kuan. Kumusta naman itong mga katropa de all the way sa may Santa Cruz, di sa may Davao del Sur, ana po di ato mga tigpaminawan di karon sa may Davao City. Okay, kusog-kusog ta diha. Tinuod gyud sa balita, kusog-kusog ta basi amo ang istorya ra namo ni. Oh, sabi kay kadi di ba ko, ako ang kunang gyud akong kusog ni. Laibog ang ilaing istasyon akong ingon. Ah, diba? Ah, diba, man? Diba kanang naglingkod karon din ako nga na may paisa ng saging. O kanang nagmasa karon sa pan. O natulot ng singot o hala, hipusa. Hipusa. Uy, ano na yung tayo na, DJ, nga nung wala pa mo gitapit ka nga to ang X-rated drama. Ay! Talaga namang excited kayo sa ating X-rated drama. O nang katropa, usapang konsensya. May konsensya ka ba? Ikaw diha, ka na naghinoktok ka ron. Ka na magsigig ka ng kuot-kuot sa iyahang kigol. Kay naipit ang iyang brief o iyahang panty. Oh, kana po diha, sigtutok-tutok anang mga naasakuan. Naroon na minagradyo niya, masigtutok-tutok anang mga gi. May konsensya ka ba? Kilala lang. Oh, ayan. Na ini comment, DJ, depende. Grabe. Pati ba naman ni Nana, depende ka ba ting mga batasan ginato sa imsayong gintaan eh. Say makaingon sa kuno nga word the same. Ay, di naman siya dili sa true ha. Basi mo tuon na ginmo ni nga batikog batasan. A little bit lang. Gamay rasad pod kahit di na po kay tanto eh. Basi may way sa

0: Ayan, alam mo na, 26 na sa kahapuno. Ayan, pag-usapan natin ang X-rated drama taot-taot. Usapang konsensya, ha? O, kuhita na yung mga kauban din ang makarilit niya kung nabala sa likod konsensya o wala. Una, atangin ninyo ka, tropa. Wait lang, taot-taot, balik ko sa inyo, ha? Monang, ayaw ninyo wala, ah. O, ayaw ninyo wala, ah. Tropa mo, balik ko. Ayaw sa ninyo, liso ang mga radyo, kaya napamata X-rated drama, ha? Oo, X-rated drama, sakta na, chika, dayon ka. Kaya kung dili niyo, ibalin, hindi mo kapaminaw, mangutana na po mo na ako, ba? Mangutana na sad mo, o kung sa'y problema. O na, ilisin yung mga radyo, katropa, pabilin sa pagpaminaw. Pagpaminaw. Alam na, 26 na sa kahapunan. Mabalik ko, tod-tod, katropa niya ito, pipila ka mga pahinumdum. Katropa mo, exciting sa programang X-Rated. Kaban si DJ Reyna Chinita.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Basco!
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Maka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Basco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO of Moringa Oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagit try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yeah! Turbo woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: Seven Plus Herbal Soap.
7: XFM. Ora sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Ano na, 31 na sa kahapunan ka, tropang oras. Hantod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po, ting pangapinasal. But this is the right time to take your coffee. No, not to take, but drink your coffee, of course, because dag-um na ang gawas. Diba, ni Uwan na pag-yun. Grabe, nabasa na ba ang tanan? O, oh, andaman-andaman yung mga kuwanik. Kaya wala, nilutaw na ron ang kuwan. Ang ginatawag na itong mga lulubog, lilitaw na mga isla. Nang sugbo na yan. Diba ka na pag-ulan, kaayo baka tropa, makaingon siya ka. O, ano ba yung gini? Nga, ano sa mga basa nga hinung, sa mga basa nga experience ka nung inani nga basa. Diba? Diba ganahantag basa pero liinana. Pinabita sa itong mga katropa niya, itong mga driver, itong mga pasahero nga nagsakay karon sa mga taxi, sa GIF. Sa GIF? Grabe sa GIF. Adema, sa GIF. Oo, I hope nga, inaabuy dalang mga payong din ha. Unya, pasilong mo ha. Ayaw mo pa basa-basa din ha. Mabasa na lang mo sa laing butang, ayaw lang gini karon kaya nga naman gikag init niya. Nabasa mo sa ulan, naagoy ang subaw niya. Wapadyo mo kayo ng Santon Vitamin C. Good, kaayaw ka tropa. Muna nga, atangin ninyo ha. Atangin ninyo ang itong kuanday ron. Wait lang, andamo na ito, itong background, B. Kaya para makabalon mo ito sa iyo sa ganap, B. Huwag man itingog akong background. Ayan.

tropa, sorry kay kadali lang yun. Ano lang ginawa? Ano lang live man ta. Oo, ana natong kuan din habi kanang mga akong guest din hinani nang lingkod. Ayo. Kuni siya ang letter sender. Karon hapuna mga ka-tropa, adi si Reniel. Tago na nato siya sa Reniel nga pangalan. Sure ako nga, we have to protect our identity. So far and so near and so close. Hello, Reniel. Dila na pala pakita sa camera, but stay there at the background lang yun. Ito na madunggan ang imong sulat sa Gilanon karon. Hindi man dahil ko ang letter sender. Friend naman ka sa letter sender. Vulgar lang niya. Sa mga kung ano man siya, di ka ng whistleblower. Usapang konsensya, katropa. Nasahi ang atong suwat sugilanon katong katropa, no? Katong mga wali konsensya diha. Alin na mo. Same-same, ano yung kuwan ko, Andrea, amiga mo nga din. Yung pag-away konsensya, magiging siya, good. Kabaw, yung kuwan ka, amiga man ni. Sa bubuo ka panahon, kabaw kung ano si konsensya. Ayan sa mga way konsensya diha, o ganong hinungdang, ganong gabaha na ta din. Grabe na masad mo diha sa flood control. Oo, grabe na sad kaayo mo.

kong gilili diri ba unsa gi chismis. Kaya tingaman kung ganong medyo dramatic ay ni. Una balitaan din ako nga kani atong letter sender di ay dili ni sama sa atong mga nadungog. Di mga kuan ba kani ginatawag na to mga gibiyaan, giilad. Na nangabit apan kani ka tropa. Interesting. Wala gusto ko magkaibaw mo nga andam-andaman na inyong mga lingkuranan. Kahit taod-taod. Taod-taod no nga katropa. Taod-taod sugda na ato nga itong X-rated drama. Di na na ko nido gayon. Pila na may dagan sa istorya kaya di mani makanta. Deva? Ay, uy, shout out the IXFM Tagom. Sa mga wakabaw, no? Pero karon pa baon ta mo, madunggan ko, Visayas Mindanao. Anata ka powerful ka nun katropa. Powerful, kaya madungan ta sa 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa ato mga katropa din sa Bukidnon, maayong pagpaminaw. Inaat ko nga okay na mo din ha, kay okay na po kundri, okay na ko nga okay na ka. Ana sila? Aw. Hi. Nubin, ay ulitaw din sa Bukidnon. Kaya nabalitaan ako na yung ulitaw sa Tagum. Sa Bukidnon na po kumangita. Kumusta mo diha? Uy, wag mag-ulan-ulan. Kaya diri sa Cebu, na nagsugod na. Kabundak ng ulan. Madungan mangunta karon diya sa Bukidnon mga katropa sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Pero wala pa jud ko nakadungog og tagak Bukidnon nga nanawag sa akong programa. Pag naalanggi manawag diri sa akong programa, padalaan jud na akong kape. Padalaan jud na akong kape, way atik. O labi nagtaga Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Makabaw lang jud ko nga nay manawag unya sa akong programa nga taga didto. Ako gid nang padalaan og kape. Kung madapa lang ni akong hawk, padalaan kita kag hawk. Pero kadi may masood na sa box kayo. Lilipad yan. Pero yung mag-uol kayo, padungo man sa takag adlaw-adlaw nga agu ni DJ RC. Pagaw inyong agu ro, no? Grabe naman sa inyong pagdaog-daog sa panahon. Ay mo na ha? Napod din sa 107.1 Tagum XFM. Hello sa inyo ha, di na may pagpaminaw. Napod na karong madungan niya sa 97.9 Davao Katropa Digital. Ayan, shout out na diha no kay Katropang Bong Alvarez, Kuya Cardo. Sa Tagum po si Master Inday Tanini. Ay, bata pa lang ko, parehas sa mag-inadan na sa una, bata pa po siya. Nakadugog na ko sa iyang tingog. Kung muna pinakakusgan din sa DJ nga ako, ginalodi, ginako na siya yun. Iyaki ko na nagsugod o nangandoy na mahimong DJ puhon o nahitabog yung tawon. Diba? Ako mga lodi sa una, ako rin ginapaminaw sa radyo. Karon parehas ni may kumpanya. Oo, ano man lang nga, abutin mo ang iyong pangarap. At naabot ko rin siya. Gitry ni Riniel nga abutin ang kanyang pangarap. Pero iba yung naabot niya. 89.5 XFM Pagadian. Hello, Narwhal. Akong katropang Narwhal, di akong friend. Friend, kumusta ka, friend? Anapod din karong madunggan sa 99.1 XFM Mati. Uy, ang Mati ha. Dugay na dyan ko, nakalaag dyan ko Mati sa una. Pero grabe yun na kung sino ka sa van. Kay inyong dalan diya, mura po og tinain. Buyag sad pong kaayon na inyong slapping dinosaur diya. Di ba sa Mati man to slapping dinosaur? Tungkol sa kong kabuhi yun no, ako'y na-slapping yun. All throughout sabi ay nag-slapping yun ko in town Buyag. 102! No, wala natin 102 eh, cancel. 99.5 XFM Zamboanga! Ayan naman ang aking kumari diyan. Napa si kumari na ako diyan sa may kuhan Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. May papaminaw ninyo din ha. Hello, hello, hello sa inyo ha. Oh, diba wala dyan ko yung exempted tanang di greetings. Yes. Very sorry. 1:39 in the afternoon, katropa. Katropa. So good nang X-rated. Andama na din na. Kuha na tong panyo, ubi. Huwag ang atong trapo. Ay, lingkuri na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

Ako sa may pamatasan, way labot ang way batasan, nga nadiri sa kong atubangan. May hapon ka rin yung tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawan sa pamilyang Medalia. Kanakaroon din ha sa may Orhilio. Kusog kayo na manginaw kapiro di ha. Labi na ang ato ang kaping Santon Plus ko. O saleng dapit paniini nga ito ang pagsibya ni Abdanini sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Halabira. Pila ra may dagan sa istorya, hindi man yung makanta ni Rinia. Ani ato ang suwat tampo? Hatagang nga, hatagan atong pagtagan karunga. Hapuna. Nga taga Mabinay, Negros Oriental. Itago na to siya sa pangalang Lia. 22 anos. Dalaga. Kining iyang sugilanon mahitagod kini sa nahitabo niya. Ang iyang experience nga dinhilang ka nato niya isaysay ka tropa. Ug sa ato lang una madungog.

0: nakalaga. Good siya, uy. Makairita.
1: Uy, kalma lang, Guday.
0: Huh? Ano ka, ano nga iyang yun ipamugos iyang kaugalingon na ako? Nawa magikoy gusto niya. O ikaduha, sab. Doon na lang sab ko'y uyab.
1: Mausap.

0: Ansa? Oya mone Raul?
1: Oh.
0: Na, naunsa man ka, oy. Api ba na kog nagtinarong ka ni Val?
1: Aw, lingaw-lingaw lang kod.
0: Na, mauna ni Ron. Unya be, nganong wa man nimo sugta si Jay? Nganong uya ba nimo? Kanahan magkakang maglingaw-lingaw.
1: Ay, ambot ba? Wa masab ko ganay og sugod ni Greg. Di sana ko siya tay.
0: Na, ambot lang anang imong kalaki, uy. Apik yun ako nagseryoso ka sa usa ka tao. Unya, kung mahibawan ka ni Val, buwagan ka.
1: Di jud ko makadawat na magbuwag ni Val. Karon, buwagan ako si Raul.
2: Magaan ni Magnaong eh.
1: Val!
2: Amin akong tarong ka pagkababay. Pero doon naman kay uyab nga ngalain, ha?
1: Pasaylo ako, Val.
2: Dili ka angay sa kong gugma.
1: Val, ayaw kong ingnaan eh.
2: Magbuwag ta!
1: Val!
2: Mauna akong desisyon.
1: Val!
2: Magbuwag ta!
1: Val!

0: Leah, di ba buwag naman mo ni Mal?
1: Oh, nga naman.
0: Mao na siguro ni hustong higayon. Nadawaton mo na ang akong gugma.
1: Sorry, Jay.
0: Leah.
1: Bisag buwag namin si Bal. Pero siya lang gihapon ang niyasak mong kasing-kasing. Nakadungog ka, ana. Siya lang gihapon ang akong mahal.
0: Leah.
1: Mao nga, ay nasiyog pamugos na ako. O ginaot nga, nakasabot ka.

0: pulsa? Sugton ko ni mo?
1: Oh, Jay.
0: Tinuod ka liya?
1: Oh, unsa man. Di ka mo to, oh. Kay ako na lang bakuyan ang akong gisulti.
0: Ayaw. Ayaw liya. Ayaw.
1: Oh, naaraman di ay na.
0: Walang kong magdahumba nga. Gidawat ni mong akong gugma.

0: Abi nimo, misamot yun ang akong gugpa ni Mulia.
1: Jay.
0: Yes. Sobra ang wagi makatupos ang kalipay. Oh, ngano ka?
1: Ha? Oh, what man?

0: Nakadesisyon ko mag... makikbalik ko din mo.
1: Tinood ka ba?
0: Oh. Tungkol kay... gilogdan ko sa itong relasyon sa ulo.
1: Opa. Salamat. Salamat kayo. Dugay na kong nangandoy nga. Makikbalik ka na ako. Opa.
0: Hinaot ka, dili ka na magbinuang sa itong relasyon, ha?
1: Promise.

0: Dik.
1: Mahal.
0: Mahal, tolong Dik. Mong ayo kupuk.
1: Mahal. Mahal.

0: Vanessa? Nakigpahalik ka ni Val?
1: O, Donna. Naibaw, manjud ka ba kung unsa gyud ako siya kamahal?
0: Leia!
1: Mga wadyo ko magdaduhan ni Val.
0: Aw, hinuon. Imo man sad nga sa nganong nakigbuwag siya nimo.
1: Abili mo, Donna, no? Huwag ka'y kabutangan sa akong kalipay. Waha!
0: Unya, CJ? Unsaon naman lang, ha?

0: bulsa? Bakit buwag ka na ko?
1: Oh, tungod sa sinugdanan, wa man siya kay gugman ni mo.
0: Iya.
1: Og sultihan ti ka no, nagbalik na mi si Val.
0: Unsa?
1: Mo nga, magbuwag ta.

0: kabini mo? Naluoy ba ako ni Jay?
1: Nga naman.
0: Hilabihan niyang paghilak tungod sa imong pagpakibuwag niya. Mahal ko no kaay ka niya. Pero imo siyang ipasakitan.
1: Ay da, pasag ditong tawana, oy. Basta ako, malipayon ko ni Val. Malipayon.

0: nganong niya ka. Wa ko sa mood nga makikatubang o tao. Pauli na!
1: Pasunta ko. Nganong gingon, hindi pa kulimo.
0: Ayaw lagi ko sa muka. Buang makasutihan. Doon ako'y dakong problema. Unya, magsamok-samok ka na ko. Huwag ka ba kaibaw? Kung unsang akong gibati ron, tungod ka gipasakitan ko, di ba? Mga ayaw ko sa muka.
1: Liya, sakit gan ka ayaw din ibugihimo na ko, Liya. Sakit kayo!
0: Pahawa na! Unsa na magkikuha? Blade! Unsa na ni mong blade?
1: Puslar magagyong naanik ko ni mo. Ah, miss, magpagamatay ko din eh sa imong atubangan. Puslan man nga na yung ili ang tanan.
0: Hoy, bahala og magpakamatay ka. Wakoy labot yung buanga ka.
1: Liya, I love you. Mahal kayo, taga. Mahal kayo, taga.
0: Jane! Jane!

dali nga gida si Jay sa hospital. DJ Chinita. Pero igot na lang siya nakaabot og hospital. Og nakabsan siya sa iyang kinabuhi. Saksi ko kung giunsa niya paghiwa ang iyang mga pulso sa makadaghan. Nakonsensya ko, DJ. Nakonsensya kayo ko. Dili na ako mapasaylo ang akong mga desisyon ng akong kaugalingon. Daghang mga pangutana din sa akong huna-huna. Tugod nga. Tungod sa nahitabok nga tukang Jay. Hindi ako madawat nga tungod sa akong gugma nga tukang Val. Ano na kinabuhi nga mawala o napapas. Angay bang makigbuwag na lang kukang Val? Nahatag na ako akong pagkababay. Ugwa ra ba ko itong hais akong binuwan? Pasigmabdus ko ni GRC. Tabangi ko kung sa may angin akong buhaton. Ang bahay ni Jay, sa akong angay himuon nga mahilo na ang akong konsensya. Kanunay man lang ko hasulon ani. Tungod kay adunay namatay tungod na ko. Ug dinha na hitabo mismo sa akong atubangan. DJ, wala ko kahibaw. Wala ko kahibaw asa ko mudangop tungod kay nalibog na ko pag-ayo. Tabangi ug tambagi in taon ko. Ako si Leia. Ugma o kinihang akong X-rated stories.

0: 7 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng Windsor Color Run 2026, katropa. Alright, get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new motorcycle or Honda Click 125 V4 motorcycle, and of course plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad 16 or A16 tablets, 4 Sony wireless headset, and 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, mga katropa. Four JBL GoForce speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now at visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa. Windsor, win from within. Ayan. Murag medyo magpasingot din mo karong uan di ay. Karong July 18. Kung mo ba naulanan karoon, kani ulan man ang gawas, ano na po yung magpasingot karong July 18? Kuya, hala ka, kuya. Anyways, medyo kuan. Ay, anyway, oh my God. Ang sama ni pag-handle. Ay, medyo emotional ka. Ayaw ta karon sa ato ang X-rated drama. Bisan ako siguro karon medyo dili pa na ako kaya muhatag og tambag. Apan, kung aduna sa ato mga listener karon nga andam na muhatag sa ilahanga. So, he's shown og comfort words nga to sa atong letter sender nga si Lee. Sa pagkakaroon, I don't think nga kinalang advices ni Lia, but yes, probably makahatag mong suhistyon. Lahit ni nga sitwasyon karon dili ni sama sa itong mga nanungog at mga ningad itong aniaging adlaw. So, ano na mo yung mga suhistyon? Sympathy, comfort din na po rin yung manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Anate caller sa Pigas Linya. Ato pa siyang istoryahon di ay sorry na. Kaning DJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usay po mag-una-una po bisag wa pa nakasud. Di na gini makaya. Mo na gini ay. Na pasaylo alang tawra ko. Tawra ko lamion. Uy, may hapon di ay ha. Ano nga, nag-ano na ba ko, nagpaabot na ba ko yung taga-bukid nun nga manawag karon. Kaya maghatag siya kong kape, basta na yung taga-bukid nun nagiron din. Naging ako ni Kayanon ron ah. Alagi taga-bukid nun ron, bantay na hindi yung taga-bukid nun. Bigyan dyan ako ni Glamion nga mga pa-shout. Ana. Color. Uy, naguna ko na ragod ko. Balik ko na to atong caller line, ha? 0995-994-6868 0928-5508-727. Kung wakak kaapas, ako lang balikan o niya. Balik ko na ako niya, ha? Unang pagkustin kami niyang radyo kay paspasan dyan ako niya. Hello, may hapon. Taga-asa ni Kinsa ni.
1: Hello, may nga po, Lidia.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Ito naman tayo nakauna, pero siguro na walang signal siguro mo itong ako.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James? Doon sa ating letter sender na si Lia. Sobrang ano, sobrang... medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Ginoon, binigil po na limpo ng problema nga na sugatan karon ni Lia karon, no, di ba? Kay tungkol sa yung pagmahal ng tukang bali, ihana lang yung gibuag dan si Jay, di ba? Kanya, ang nakapait agad kay si Jay, nagpakamatay mismo sa yung atubangan. O na nga, medyo nakontinta agad siya. Kanya, sa yung problema po, sabi kay nahapal na niya ni ba, nang iya pa sa babae, o niya, wala siya tong hais, ang binuan na sakit. Mura nga balaka siya, pero tunon sa manaangan niya, buhaton. Nangangin mo na lang buhaton, ano eh. Kung purtahon ni mo si Bal, kung anda magini ang atubango ng iyang kakuha niya, ano mo. Eh kung dili, ang habon na lang na to niya, nga ipayat na lang na to, pinagi sa pagsustento na lang sa bata, kung galing dili, magini atubangon. Sa parte po kay Jay, kay nakuntinta ka man sa mga pangitabo na mismo ikaw, nakasaksi kay Dikundiyon sa niya pagputlo ang iyong kinabuhi. Ayan na lang gunag ko, ano na kay... Listen mo po na, kung makirelasyon ka sa usaka lalaki nga wani mo higugba, di ba?
0: Yes.
1: Normal na yun noon na makuntinta ka kay... Sa ako nang dikay nga nakita, gini mo si Jay nga nagpakamatay sa mga tubangan, pero... Wala naman tayo may mo na nausap ha, balikon ko. Diso mo na nga makigrelasyon ka sa kataw nga wagi kay gusto bisan gamay. Ang imo na lang buhaton, ihangad na lang nimo sa langit ang tanan, i-pray nimo kang God nga unta, mawa na ning mga trumba nga akong nahabati karon, unta, mahupay na ang tanan, magmalinaw na unta ang akong pagpuyo. Kanya, tumatag ka nun, kung doon na ka may plano, sa'yo mong kinabuhi. Kinala na iuban gini mo nga itong ginoogit kulong saman ang imong mga plano. Sa matag karo na kunya, kinala na ibutan nga na ito si Kristo sa itong kasing-kasing. O, kanala lang siguro, DTRC.
0: Ayan.
1: Pwede ko mo, Brit? Oh, yeah. Mayroon itong pamilya dahil sa mga Conteras family dito sa Barangay Colonel Dinsan. Tingnan mo lusab sa akong mga kabarkada po dito sa aman, may pong pagpaminaw ninyo. O nanginawad ko nga, unta, bisan pa man nining pagsigi, huwag tayo karon sa itong palibot. Di lang kita magpakawa sa paglaong, ampo lang kita kanunay sa itong Ginoo, nga unta, ilayo, natas sa mga katalagman. O sa tanalasad na kong mga katropa po diya, Cebu, na binagin diya sa may Balamban Cebu, dili na lang muna ako isa-isa hon, mayor na pag may tanan niya. Huwag kang dudong Diyo pa niya sa barangay Pagsungan, Mandawi. Daong, kumusta naman ganiya? Kumusta mo pagpanugtog niya karon? I-regards lang ko sa imong mga kaubat niya, sa Maniane, kung ni Alexa, i-regards lang ko. O sa tanan, gini mong mga tigpanubay, sama nila ni Marvin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar, huwag sa tanan-tanan na lang yun, gati paminaw kang Arnel po dahil sa Kapalong Dabo de Norte, ay pong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat ka, ayun. Ayan, gitagaan kita kag time. Gitagaan kita kag time nga makapanawagan sa tanan na mong gusto ipanawagan. Sa mga gusto na yung paabda na sa mga, ay nako. Trabito ako.
1: Gilingaw ako ko nila. Kay, ano, punta magdungganay na po.
0: Ayan. Wala ako, ano, wala kasi ako tomorrow. And then, magdunga na po ito. Kung may minamang sa ako, wala, hindi man sa ako mamadunga ninyo sa kuan, sa kanang tataklukal, kay kanang di raman sa Bisaya. Madunggan ko ninyo kung mutan ako sa Facebook Live. Pero kung kutob naman sa radyo, di kita madunga na. Tayo kayo, katropang, oy, asa? Uy, asa to? Asa to, Kuya James?
1: Namang ginit panguhit na bugot. Nga, mo-appel ko na siya, magpakiritpag ko na siya. Lorna Ponteras.
0: Lorna Ponteras. Ayan, shout out to Lorna Ponteras. At dahil dyan, ito
1: ang...
0: At dahil dyan, ito yung palakpak.
1: Namang siya dito sa... Dito sa among lugar sa may Balamban Cebu. Kaya kumusta ang tanan niya mga kapartido dito.
0: Yes, okay. Okay. Actually, no, I'm still thinking. Katropang kisa may sadaan, ani? Naabay pwede sadaan? Kisa may sadaan, aning pangitabo nila? Naabay pwede sadaan, ani?
1: Wala man ko nakita nga doon ay sadaan. Kaya mm-hmm. Na ang mga pangitabo, manggod. Saka suwat na mga nadaan, sa kapalaran, manggod. Ay, Uso pa, ang pagpakamatay ni Jay, iyaman ang kabubuto na tungod sa iyong pagbati ng to kang Leah, di ba?
0: Yes.
1: Dili nga, dili man po na sumablame. Kasi ako nang gitingong gikan ka ganiha pa. Lisan man guna nga, mahigugma ta. Lisan man guna nga, makigrelasyon ta sa usa ka talaki or babae nga huwag gitingugma, di ba?
0: Yes.
1: Tama man po nang iya nga, iya ginggi, tugaan yun ko, sinsa din ang gisiting gig sa yung kasing-kasing.
0: Thank you, kaayo.
1: Sinan naman kung ginawangan po si iya ni Bar. Iya man na yun ni Bar, itong suon eh, doon na nga yung amiga din
0: po. Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Leah. I know, no, bugat kayo mong kasing-kasing road. Apa na, hinaot lang ko nga pinagi ni Ining Apto ang, di pa nga, we're not kidding around man siguro, but for me, just to make things light mo, I hope nga nakakaroon na minaw. Kanina mong sitwasyon karoon, I know for sure, wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni Ini, pero yun ato ang mga tambag o mga suwisyon, comfort words, simpatya, ngigikan kay katropang James all the way from Samal, Davao. Pagkatag ni mong kalandagan. Katropang James, all the way from Mati, katropa mo!
1: Uy, Samal, uy!
0: Uy, saan man ito nalay? Uy, si pangalan?
1: Mati mong gudang imong gingon.
0: Sorry na, gani anang iko Samal. Ano yung
1: ito? Ano yung
0: ito? All the way from Samal. Naglibog na ko kisa. Taga na James, taga Samal? Napo James, taga Mati. All the way from Samal. Nagiday James di ay. Dahil salamat katropang James all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Libog na ko eh. Libog na ko sa inyo ha. Thank you kay katropang James. Malaki, nauna siya ron. Nauna siya papanawagan. Ano mo ganahan ka na mag-una-una, hindi maghuhat ba? Kuhiton pagod ni mo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open gap na itong linya. Tagaantan mo panahon ng oras. Kay kutob lang ta alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan. Hindi na mo pasudlon sa call. Bahala mo diha, oy. Siya mo tabagun si Doc JJ. Hello, maing hapon. Kinsani, taga-asa ka. Ikaw nili.
1: Hello. ADGRC. Ito ang mga tutitig kami na ako. My name is Joe from Pagtabungan ng Tawe.
0: Ayan, Joe. Ayan.
1: Kanang may liya din ko sa mong angkoranan.
0: Ayan.
1: Dito ay kanitabo ni Liya din ito ng talim sa ito din din ni Kuya James.
0: Ayan.
1: Na sinagdanan pa lang istorya sa ako ang pagpaminaw ng ang mga lati hindi mo raman yung duwaan sa meron. Kung niya, nagkuryoso siya ni Pal, Ibal food, nagul sa Ibal, lita man og lain po makatapitusuwa na gibuak pa din yung anong bukon. Kunya, si Jay, kanang nakagusto niya kung maayo, pero si Jay, iyan ang dinig sa amin yung panakitang buta.
0: Correct.
1: Kunya, wala din na.
0: Correct.
1: Pag ingin pa sa pagunahan, yung gabi gitang gugma ni Jay, gabi gitang gugma ni Jay, at kung niya, kaya niya kinin ko pa kamatiyan, dapat niya ito kang nga dito niya.
0: So,
1: kanang, hindi nang pag-ib sa Kuya James sa pungunang kulir nga. Hindi mong dito kabubot ang buday niya na may tabuton ng Jerry. Hindi ka mong dito kabubot ang pag-deplo sa sinabuhi. Na buong kanimo sa istorya na nangasol sa kamina niya ang pangasol. Iampo din niya ang kalagis niya. At kami sa siya, sa karisinda kong dito siya, kunya ikaduha. Kasi yung kulang na ibawaan din niya. Kaya nabitaw ang dito po ngayon nana, hindi na niyo itang tanong sa umpare. Nang nag-advise sa mga caller, nag-advise sa datay sa pari kung kung sa'yo aming inyong kakasun. Kaya nga, kasi kung pa, ikutang din niya sa, ikutang din niya ang Ginoo, ikutang din niya ang Ginoo sa yung kasintasin. Pag-ampo ka nyo nga nga, mawa noon pa ng tanang kakasun na naroon sa sinabuhin pa. Abaw pa ng Pagkabal ka ng pareha ka ng si Ambil rin yung problema po na huwag na siya kung hain si Ambil naman yung kapit. Pagkabal po, kanang pumunta ka lang. Kapariyan, si Bali nga ito man. Sinutanay ka na ako, hindi, huwag makita yung mahimo. Pagkatao ka nalang ng bata. O galing mang ganing mga
0: yes.
1: Nangyaya, tara bang? sa mga babae po ng mga minaw rin, dili din natin duwa-duwaan ng mga laki. Para po sa mga laki, dili po natin duwa-duwaan ng mga babae. Dili din natin duwa-duwaan.
0: Vice versa, anak.
1: Mawag din na matuod. Yung nakitip mo ka, kung namitan ka nito, kanilipuan ka nito, kung musugot lang ka ng laki na anong bayan na, kung mawag din ka ng itong sa akong dili, lang ka matiro, o na yung matik. Kinahanglan mo. Kung katagusto ganit ka sa katinungan, yan ako umanguyo ganit ka sa katinungan, kung siguraduhon nga nakalusto dyan ka, kung pinagkanayan ni mong gugma,
0: correct.
1: Pinuhan.
0: Correct.
1: Mag-inay ka nang maayo ka. Kasi nagtanay mo, kung saan ka gusto ka, yung ibilit kay ang laki or babae rin ay gusto niya. Ikaw, that way gusto.
0: Yes.
1: Oo, na hindi magtunod niya gugma ka ng buhay niya. Mangyayag ko ang nanguyag ko ang bayhan, mangyayag ko ang nangyayag ko ang nangyayag ko. Kung ito ka natin, makibig kong kito ka. Para mo nang ingon ka na. Sana, nang wako ka o baka, saan mo na yung natin sa iyo.
0: Ayan.
1: Ayan. Ako lang dito, ako lang dito, mamusta ako ni si Kuya James ng Tama, no? Ngayon ko paminin. Namumusta mo, kaya mo ang hindi pa ba kung namigukar, pero gabi din na, at mukar doon gabi.
0: Correct.
1: Na ako dito ng gabi.
0: Wow.
1: Ang gabi kami ni Anek, Alexia, o Gato.
0: Ayan.
1: So, ako lang ibigit, EGRC, ang boss, no? Surubong, o si Ma'am Julie, La Fort View Green, and Resto Bar. Ang ating atitiyo sa Advance, na karoon sa 24 sa Barangay Bangtiruhan, Tayot, Consolacion.
0: Correct.
1: Ang atitiyo sa Tapod Ugma, ang ating EGRC sa
0: asa.
1: Lipio Ponsido. Lipio Ponsido. Parang gaya maneta ang tubo. So, ugma. May pagpaminaw ni DJ Alex Sharon nga nagbantay siya ang tulo sa buong. Hindi. DJ Alex po nga punta niya nagkonsaron ng lapa o nagbantay siya ang tulo sa
0: buong. Kanya. Ayan. Kisa pa man.
1: Happy birthday. Happy birthday po.
0: Kinsa pa.
1: Bumangkon. Ni John Aris Buok. Happy birthday, Karong Adlawa.
0: Ayan. Karong dito, no? 24?
1: Ayan!
0: Oh.
1: Ay, sige. So, may pagpaminaw na lang po doon pa ang isang hamot na Will Sumpa at Pilugan na yung pagpaminaw ni Ma'am Rose at Sir Will, di ha?
0: Kinsa pa, man. Mora, isa ka barangay na, ni? Kinsa pa?
1: DJ Brian o si DJ Mighty Jill.
0: Ayan! DJ
1: Marky Joe. Ah, ang DJ ang bandron ng kanan.
0: Ulan dira, ulan dira sa Bandawi, ulan dira.
1: Historia di shipping ron di DRC.
0: Ulan dira.
1: Oh, nabuwa na yun. Ang upang nagkaroon ng historia di shipping.
0: Ngayon sa mana sila?
1: Historia di shipping.
0: Suti iko.
1: Oh, usigdak, magdug, maglabing-labing.
0: Agay, kaswerte. Uy, turbuhin na ninyo.
2: Ayaw!
0: Nindotor-torbuhan. Yes. Thank you so much. Dahan salamat sa mga katropang Joe all the way from Mandawi City. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Correct.
3: Exciting.
0: Abi na akong tibuok ko. Ano? Abi ko province yung HG. Nagduda ko mga province yung tibuok i-shout out. But thank you kaayo katropang Joe. Ayan. Masyaro pa din ko an. Masyaro pa ato. Mas taas man yata yung shout out o yung mga pag-greetings kaysa siyang advice.
2: Ay!
0: Nakadungo ka ato dahi. Oo. Hi, DJ RC. Okay, maayong. Okay. As a shout out, DJ watching from Bohol. Gikan ka Castro man on Divino. Hello po sa inyo. Sorry, I have a message from here. So, sirap yun. Okay, si Mami Lorna man di ay ni. Hapon DJ, I am Permi Mangita o Mang Minaw, taga-adlaw din sa Andres Bacayan, kay Jom, I am Alcer, forget me din sa Asi Lambert, ulan-ulan na podlami, ikaon labi na ugdako ang lamawan. Aray, grabe sa lamawan. Ay, daghan po nagtambay din sa imong live, ma'am, no? Friendly people, much appreciated. Hello, may hapon, kinsa rin nasa Picas Linya, o gano'n nanawag ka?
4: Hello, DJ, Kimika.
0: Ayan. Mrs. M.
4: Tama ka dyan, DJ.
0: Ay, na, of course. Siyempre, ako nag-good na. Unsa may matambag din mo sa itong letter sender, di na natalino ngayon.
4: Ang babae lang natin, palihala na itong man, pero hindi lang tamang palaki. O, talit sa isang kalalaki, isang kabarkalay, ay naay na itong mga anay na ako. Pasti lang na nila, binigugma, ay kuha nila ang kanan. na ma so ana ba sa tong pagbalik mo ba na tigil ang sa kalimong ngon ayo ang tanong mo para dito mo sa nakik
0: yes
4: so ano ba niyo makuha ang yung tuyo o sa kababae din ba na kaman yung biyaan
0: wala grabe
4: na then okay na po daw man tingin mo ma'am basta kay dili magpakamay pera bisa ka ba
0: Mm. Yeah, kay usa man to. Kaning kayim tangro ni Lia nga nagpakamatay sing katubangan katong si Kuan.
4: Ay kung prangkahan lang niya ang usa ka lalaki, ya na siya na lain tabo niya kung makadawat niya. Kung makadawat niya sa iyang pangpasiya. Iya na lang yung dawaton kay sam. At rugayan maka dawaton makahibugmara na siya alang sa iyang anak aron mabuo ang iyang pamilya.
0: Yeah, ang iya mang problema din kay dili siya ka let go sa nahitabo ni Va ani kuan sa iya ha. Katong ni Val ba, katong nagpaka si JDI katong nagpakamatay ba. Usaho may tuos.
4: Di ma, ampo na lang siya sa Ginoo kay. Mm-hmm. Wala ang Ginoo, wala man po ni vibe katong muna din si Kinta.
0: Ayan, sige. Thank you kaayo Miss M all the way from the Lagian.
4: Adili.
0: Kapuya gid ani mamali-mali taw. Thank you kaayo Mrs. M. Ayan ha.
4: Hay bala ko gusto ira tong.
0: Ngano man?
4: Ang oh, ni Jim.
0: Ni kinsa?
4: Ni Jim nga taga Tamal.
0: Oh, otro pod to.
2: Ayan.
0: Ay. Katropang Mrs. M all the way from Barili. Daghang salamat sa pagpaminaw niyo din ha. Maayong pagpaminaw. Ulan ba diya Mrs. M? Mrs. M. Ulan ba din ha? Nawa na siya no. Sige lang. Ulit na ta kan, Doc JJ. Ipusa na diya. Malong mo sila. Ay. Napaganik ko yung outro. Grabe naman sa mo. Alas 2.29 sa kahaponan ka, tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo manawa, kung hindi na mo ganahan, ako nalang istorya din eh. Ito mga katropa. Uy, taod-taod, atong isgutan. Atong isgutan na unsa man. Ano siya? Anong masasabi mo, DJ? Or later on. Sa karoon, aniya sa ang usa ka kanta nga akong ihalat kaninyo from Vast and Company, ipagpatawad.

0: tawa si pagpatawad, Vast and Company. Fast ba yan? VST yung nakalagay. DJ, ano ka ba? Kung ano-ano na pinagsasabi mo on-air. Alas 2:33 na sa kahaponon. Maulanong kahaponon na binadali sa Sugbo. Kumusta man ang silingang dapit na to? Labi na sa Mandawi. Lapu-Lapu. Lalisay. Lasyon. Liluan. Sa Bohol. Ulan ba diha? Sa Mindanao. Labi na diha sa may Bukidnon. Davao. Tago. Mati. Santa Cruz. Digos. Mabot na Digos. Dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayaw yung tawon. Uy. Pasilong ha, pasilong. Kay magbasa in tawon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna palandong palan. Ay, palandong naman. Ang nga papalandong naman yung DJ RC. Nga dili man namurong init. Mabasa raman in tawon sila. O, pasilong. Likay in tawon nga basa mo. Labi nagigil mo na initan. Kay kasagara raman mo. Urabay panahon nga madutlan taog. Ginatawag na tong subaw. Kaya masubawan ka, lisod ka, ayaw niya, niyawa, pagin mo nagpahimsog sa inyong immune system. Katropa, Ruela, Arigasaho, pasyarot ko DJ Pintor sa Plaza Building. DJ, o nga nung lahit ni nga produkto din ni Ruel Arigasaho, nga dili man mi inani, turbo man ang amua. Awa ni na maoha. Musa naman yung pintor dire sa kuan. Di na maoha. Tudluan ta ka, turbo na sa silong. Reina Chinita, ako'y kantaan na, please take on me. Please take on me. Take on me. Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Remo, Janeline, Emia, Randy Ran, Santizas, G. Bacaso. May papamino diya sa may loon, Bohol, Madjong Hapon, Trivors, Nimplo, Sinimpo, Moleds. Lisuda ninyo mga pangalan. Uy, gibambaliktad, gilahi-lahi. Guapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ kagwapa ni mo, Ruena Roche Galasio. Shoutout ko din sa tanang taga Del Monte, taka Talakugon, Agusan Del Sur. Ayan, may papaminaw sa inyo ha din ha. Wilma Joaquin, good morning ma'am. Sexy ka ika. Actually, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC, maayong hapon diya kanimo unta na kapirmi sa maayong panglawas DJ. Lablabe, kaita ka DJ. Amping always ha. God bless you DJ. Salamat. Tagka mo po na, may tagna mo sa maayong panglawas. Napamino ko rin si Richard Gomez. Richard. Lahat sa Barugos Surigao del Sur, DJ RC. Ayan. Mayang hapon, DJ Reyna. Murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa camera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious?
1: Ayan!
0: O, di ba? Automatic. Dili man naman. Tapos grabe gini ako ang technician. Sa doon, makapindot. Grabe man. Abtik pa mas kuan. Manatad.
1: Ayan!
0: Oo. Kami gusto cookies. Oy! Oo, ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag yun na yung kibiliban na ako sa kumbatasan. Ano mag gina siya? Kaya doon magkikamera na mo din. He, ano, side view. Pero mas lami magkukutan na og tagilid good cookies. Di na lang good magdagag ariat. Naraghaman niyang langas! Ayaw mo! Naraghaman mga sugos katilingban ani. Pero ang ital cookies, kung ganahan ka makikita sa akong atubangan. Hala, lili ako din sa stasyon. Mm-mm. Pero kung nga, anak, gitagaan na mong chance, gipasilip mo ganyan ni ko, ani Doc JJ. May isa kanimong makanang pasugsugong si Doc JJ. Uy! Ay, kagol ko, kiss, kay mas maayaw man ang murag dili, kanyo makita ang kanang atubangan, kaya aron maghinam-hinam, ang gid mo, anak. Ay, kagbag, unsa kay namong anig, mag inatubang na. Ano, maglaway-laway sa guteroan, tagilid pa lang na, ha, lami na tanawon. Buyag DJ Bernes ron. Hindi ko maawawan ko kiss kasi yun di wagin na kanang uwa wagin na sa akong vocabularyo. Kabaw ginas Doc JJ ana. Unsa kabaga ni akong buhok? Mupod kabaga ni akong na. Ana, wag yun na yung agmot lang. Ana, din si Angie Remo Dirilea, oh. Ikaw ang babaeng walang delikadesa. Kalmahin lang, Angie Remo, ha? Walay kasing-kasing. Walay puangod. Dili ka ang ayan na hatagan o kalinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy, ayaw tong panggamit o mga taong tarong. gikan ni kay Anje Remo ha, dili ni ako ako lang gibasa. With ano lang ni, with feelings lang ni para ma-deliver gid na to ang mensahe. Anje Remo, kay bawo ko nga dala kini sa imong kasakit nga. Wala apektuhan siya sa atong letter sender. Apan. Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, mo gini mahimong epekto o reaksyon sa mga tigpaminawa na to. Kaya medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Tawad ka, wala man taigong oras. 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 12:50 sa kahaponon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Huwag mo'y nasabtan, no? Tawa na mong kabaloon sa i-adlib. Bitaw sa'yo mo, Halaya. I know, naminaw ka karon. Kaya nagtugon, biyadyo ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imong radyo. Nag-download, biyadyo ka o kuha. Nag-download, biyadyo ka o ka ng radio app. Adunay parts ako ang kasing-kasing day, Leia, nung makaikonso ko nga mabasol ka, apan, tao raman ta. Oo. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga nga nung entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karong nga konsensya, pati yun na ni mo tungod kay adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutana kag unsaon ni mo pag move on ni ini, ako mo ingon jud ko ni ubanan gyud ni pagampo. Adto lang kakita mga tawo mangud wa gitila indang panan. Adto ra gyud pagampo. Oo, na magi ko kay ila gani nga di man ta tumanguros pero pag mahapit ma disgrasya manguros. In ana ka powerful ug in ana, di na joke ha, tinud anay na pasig mo mo nagyaga-yaga ko diri tinud na. In ana gyud ka dako ang epekto sa ato ang pagtuo. Bisod na yung kahimtang kayo na konsensya man kaapain o banis sa pag-ampo, dawata. Namang ito'y proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon. Kinagatawag na itong recognize, accept, no, acceptance, recognize. Baliktad ka DJ, dapat mag-unagin ang recognize. Ato sang ilhon ang nahitabo. Ato sang dawaton nga nahitabo. Ano, hindi dawaton. Ato sang ilhon nga nahitabo. Kumbaga, ibutang na ito sa una-una nga, yes, it happened. Kung man yung pagdawat sa nahitabo, imo nang humanin mo nga i-recognize iyo ng dawato. Wagi pa kag in denial stage. Wagi pa ka sa pinaka-lowest na part. Apain. Appeal ka na sa mga proseso. Mabot ang panahon nga kinalan mo dawato ng nahitabo nga tukang J. Di na mabalik ang tanan. Apain, pwede ni mong buhaton ang tama nga dili kini mausab. O hataga ni mong bili ang nahitabo nga tukang niya. Pangayog pa sa ilo, kutob sa human ni mo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay normal lang kay batio ni mo na. Dili ni mo kinalang paspason, mayroon ka nga dapat pagkasunod tuig, wala na ko kag over na ko sa naitabo kay Jay Dili. Mama na hinungdang o nga no, ma-pressure ta. Kag gusto na to, makarecover dahin ta. Dili mang guta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug ra ni. Di man tama unplug. Plug in, plug out, dili man. Adunay proseso ang atong emosyon. Kay tungod, bati o normal, tao man ta. Kanang bahin po sa imuhang kahigug, paghigug mga tukang val, dili siya healthy dahil. Makita naman yung dakong epekto dahil, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gihitabo nga, tungod anang yung gugma nga tukang val, nahitabo na tukang, sorry ha to say this, but I actually blame you. Pero wala nakaingo nga nagdumot ko anay mong ibuhat kay imuhaman ang kinabuhi. Dili man ako ang tao nga naapektuhan ini. Pero wapo ko naingo, wako simpatya. Apan, at the end of the day, dili ako ang kinahanglang nga musulti sa imuha. Pero karon sutian ta ka. Aduna kay, ma-blame siya ka sa nahitabo. Karon ang buhat na lang nimo, ayun na ipadayon ang saykasaypanan. Buhat ang husto. Anang gugman ni mo nga tukang val? Hala. Huna-huna in tao nung maayo. Huna-huna ug maayo. Husto ba nga imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong wa nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos imong kaugalingon aduna kay napasakit ang tao nga gikutlo pag gidayang kinabuhi. Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa nahitabo kang J-op apan ngadto nimo. Karon na ingong ka nga murag mabdus kaniya. Kanang murag hapit man sa duo, hapit duo ra man sa dili, tinuod ug tinuod in between man na. Pero I think kinahanglan pilion ni mo ka ugaling ngaron nga maka desisyon kag husto. Dili ka makaapekto og laing tawo. Dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tawo, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, o kinsa pa man. Labi na kung tinuod man galing mamabdos ka, mahimo kang inahan, posibilidad dili nga makaapekto ka na siya. Munang huna-huna adi ag kapila dai. Liya, imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghang kag hunahuna apan mo lang gini akong maingon sa imo ha. Kung unsa may desisyon nimo kana yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatama og laing tawo. Apan ang selfish decision nga makatama og laing tawo, mas pay pa mo patong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano kay medyo hapit na ko mangugat na baya ko hapit oh. Hapit na mura mo nang malangkat akong pangaba. Kaya grabe naman kay disichinita. Mura gina ko maingon sa imuhaday. Kung naglibog ka sa akong giingon, hala, i-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJ RC. Kaya nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wala ko nasuko ni mo, apan, anagi parts ako nga na na-disappoint sa imong gipangbuhat. Tungod kay Luis at si Kuan, si Jay. Nasayang ang iyang kinabuhi. Kinabuhi o gugma nga iyang gihatag. Di apagid sa imuha nga, di ka mo appreciate o gugma. Dito yung ka sa taong nga, yun naghatag ni mong bili. Anyway, wala naman ko igong oras. Bisa pa mag-yaw-yaw ko din eh. Wala gyapon tagabalo kung sa desisyon ani ni Kuan. Hindi Leia. Bisa pa manig manggawas ning ugat sa akong ngala-ngala. Wala kita mahimuan na. Shout out to JR Sanoy. Gikan kay Jomar Okong. Gayapan. DJ Reyna, request ko ka alipin. Na din taka request ana ha? Wala mo ba naman ta? Kapitan Kiloy. Kuya, oy, kuya pangalan, oy. DJ Reyna, sorry ha. Oy, you're welcome. It's fine, oy. Ano lang yung kong mag-istorya? Ano naman yung kong mag-istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanay na. Inamugdahang tubig, mga palingging. Pag inamugdahang tubig, kaya ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Dili utok ha, liso

0: tatak lokala katropa. Kinsa rapag ka nga ito ang radio guest, ito ang local artist, guest artist diay puhon. Madunggan niyo, kinsa rapag talento ito madunggan, no? Ito mahinabi o maila-ila katropa. And before kumubiya, paibaw rin ako noon before anything else. Anatang itaon niya, diyan, no? Anata ka ron sa may charter day nga activities nga gipahigayon ka ron sa Hope's Dome. Lapu-lapu. Nadi sa kaoban ako sila kaplodi o si Titi Dawata sa among upcoming film. Nadi, mapakita ramang pakitang gilas na ganun.
1: Ayaw!
0: Sa ito mga ating paminawan diyan sa XFM, basi matagbuan mi ninyo. Ay mo kaulaw, di may artista, pero may na lang yun. Mapapicture mi sa inyo, ha? Kami may mapapicture, good? Tangin nyo sa din, ha? Oo, at tangin nyo din, ha? Nami dama rin magsuroy-suroy mi din, ha? At tangin nyo, basi nami mga dala, ba? Ay mo kaulaw, makita nyo si Tita Diwata, kuhita ganyan nyo. Ako po, di man ko nyo mailhan kay actually sa camera o sa personal diligid ni Sem-Sem. Kung lamion ko din sa camera, mas lamin ko sa personal. Promise. Alang sa nakayosang Filipino para sa Pilipinas, ako inyong kadraba, DJ RC o DJ Reyna Chinita sa programang Tataklukal naman na nondok, JJ. Sa programang X-Rated. Tilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa Tubasco.
2: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Pasco.
3: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
5: Basco. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga supplement.

0: Ito nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The secret of health. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: The secret of health.
0: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea og magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
5: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
7: makapag-order.
1: Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: bahala.
1: Ah, tsadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, bidakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Crap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi nga ang Crap Gold bay?
0: O bay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: Oy, Pariglodi. Grabe as damgo na ko, Pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy niya. Ah. Na, hubug jo kayo ko kayo. Tapitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!

0: Chay pinaka bigaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro Diamond,
5: Matina at Playa.
6: 75,
5: pero baskog pa.
6: Kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan
6: o ginom.
5: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura kong ibata akong lihok ba?
5: Sa una?
6: O, siyempre.
5: Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Basay, labin akong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati.
6: Katong mga
5: parehan ako na senior citizen,
6: hinay na kayo tuhod siguro.
5: Sulayan ninyo yung
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayan ninyo.
5: Wala ka ni
6: ingon nga
5: binuang ko.
6: Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!
19: Ah!
2: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.